0: Mga dapat himuon pagkatapos sa linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
1: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
0: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
1: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
0: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
1: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
0: Kung luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kung may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
1: Kunyara naman lapit sa baybay, kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
0: Ini nga pahanungdong gindulong sa inyo sang FEVOX, NDRRMC, OCD, kag sang FEBC, DXKI.
2: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
3: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas!

0: Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Biyernes dira sa imo abyan. June 12, 2026. Happy Independence Day. Araw ng kalayaan ng bansang Pilipinas. Happy holiday manda, no, sa imo abyan. Kaya ang Hunyo 12 ginamarkahan gid na sa aton nga kalendaryo nga pula. Tungod ini importante gid nga adlaw para sa aton pungsod, partikular ang kahilwayan naton halin sa mga nagsakop sa aton nga mga kapungsuran. Welcome sa aton iyang programa Oras na Pilipinas. Kaupod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatir. Karon sa aton nga talakayan tagaan pagid naton na sang Ligua, no, ang importansya sang subong nga kasaulugan. Kaka udan nyo ako hasta alas 9 sang aga. Pwede kita ka-extend hasta alas 9:30 sa aton na special man nga programa subong dari sa Jesus Dos DXKI. Ongoing man subong ang programa sa aton iyang City Hall grounds. May kaangtanan sa Independence Day celebration ikasyento 28 nga pag sa ulog naton sang kahilwayan sang aton iyang pungsod. Hindi lang ang City of Coronadal, of course, ang mga tagsa ka munisipyo, may mga programa man nga ginapatigayon subong nga aga, bugos nga pungsod. Mga local government unit naton ang mga nagapanguna sang subong nga selebrasyon. Pasalamatan naton ang Ginoo, mamayara kita sang Independence bilang isa ka pungsod. Alas 8:08 linton kita anay sa aton iyang pabalon subong nga Biyernes.
1: Pabalon sa Oras na Pilipinas.

0: Para sa aton pabalon for today, ang aton nga verse makita sa Psalm chapter 50 verse 23. Psalm 50:23. He who offers a sacrifice of thanksgiving honors me, and to him who orders his way aright, I shall show the salvation of God. Basahon ta man ini nga Salmo sa hiligay noon. Salmo 50:23. Siling sang Ginoo ang nagahalad sa akon sing pagpasalamat, nagapadungog sa akon. Kag ang nagabantay sang iya pagginawi, luwason ko. Ang pagpasalamat abyan kag paghimo sang positive confession of faith in God isa ka powerful force ina sa aton nga kinabuhi. Indi nga nagapabugal ikaw kundi ginapahayag mo ang ginhimo sang Ginoo sa imo nga kinabuhi. Ang pagpahayag sang pagpasalamat sa Ginoo sa iya katutom kag provision is an indication of your submission sa iya kabubuton regardless of your hopes or expectations. May mga bes nga life may not be turning out the way you thought it would. Hindi sa tanan nga tion nagakatabo ang mga butang nga ginaexpektar naton. Pwede nga nagastruggle ka sa imong circumstances pero makapasalamat ka gihapon. Because you serve a risen Lord, you know that no matter what you face in this life, God is greater, and He will ultimately deliver you. Ang promisa niya nagapabilin, He will bless you as you seek Him. He will guard, protect, and lead you to a place of fruitfulness and hope. Gani may rason gid kita sa adlaw-adlaw nga magpasalamat kag magdayaw sa Ginoo. So with this in mind, take time to exalt and worship God today. Yambal kay Jesus, you trust Him to carry your burdens and help you through every difficulty. Pasalamati siya sa kada blessing. Isa lang, di lang nato na-appreciate, no, ang mga pagpakamayo sang Ginoo. Ang pagbugtaw mo sa aga, ang pagginhawa, ang kusog, ang kaalam, every blessing halin ina sa Ginoo. Because our God will never fail us, and praising Him will pave the way for our deliverance. Wholeheartedly, thank and praise the Lord, trusting Him to always lead you in the right way. Express your gratefulness to God today. Naman ang aton nga pabalon, subong Friday.
1: Oras na! Pilipinas!

Alas 8:14, tamyawan ko anay mga friends ta nga nag-upod sa aton subong via Facebook ang nag-connect diri. Hello kay Sis Eileen sa Balintongog family, mayadayad nga pagpamati kay Brother Jegs sa Santiago family, dara naman sa SNA kay Sis Day sa Roque Panganiban family. Shoutout dara kay Ate Edna kag kay Sis Riza, ari sila di kahapon. Thank you for the visit. Tapos gina nga encouragement sa amon dari sa DXKI. And kay Sis Bevelin dara sa Maybanga, mayadayad nga pagpamati sa Fonticha Hilaos family. Tita Ninang Nurse, good morning dara sa inyo ni Tito Ninong Doy sa Navales Combatier family sa may Tampakan. Hello man da kay Kuya Ed kag Ate Janet. Kay Carlene May and sa Aligonero family. Thank you sa pagpamati. Na sa Shepherd's Call. Sa tinapay isang kabuhi na namyaw na si Mommy Presi, have a blessed Friday morning. Blessings to you all. Sis Lenny, hello manda sa imo, sa Banga, sa Babas Fonticha family. Sino pa? Ati Neneng, sa Borhel Galvez family. Kay Joanne. Tani makakita na yung ta Joanne, nadugay na ta wala kakita na. Sa Sinaon family dira sa may Lambuntong. Ati Neng Rosit sa Pineda family. And extending comfort man sa family. No, sa kahapon nag-visit kami dira sa may Namnama.

sa family Gandola, no, sa pagtaliwan ni Tatay Jose Gandola. Extending comfort dira kay Ate Peng kag sa bugos nga panimalay, kay Nanay Lita man, no, kay Brother John, kay Kuya John Gandola. Kita na imang kami dito ni Ate Belen Fernandez. Kapamatigid siya dari sa DXKI. Si Ate Penga, tune in man at dari sa no sa iya. No? So, kadayon natin sila i-uphold in prayers. Amo man sa Flores family, nakabisit man kita dito sa may St. Peter Tungligada, Adlaw. Pud si Pastor Alex, nag-extend comfort sa family nila. Ninang Ace, Doctora Ace Flores Magan. So, padayon natin sila i-uphold in prayers. Sa aton nga pagpadayon, diri anay kita sa aton nga mga public service announcement. Yari si Miga Jen para sa aton nga action line.

0: Action! Line!
1: Ang Agricultural Training Institute Region 12 open for donation sa mga apektadong pamilya sa bag-ulang 7.8 magnitude earthquake. Pwede ka mo mag-donate sang food and non-food items, kaparehasang bugas, non-perishable food items, canned goods and instant meals, drinking water, shelter materials, blankets and sleeping mats, hygiene supplies, kag bayo. Pwede nyo nga dal-on ang inyong donation sa ATIRTC 12, San Felipe, Tantangan South, Cotabato until June 15. Para sa dugang impormasyon, please contact 0965-796-6168.
0: Action! Line!
1: Ginapahibalo sa tanan nga mga nakakilala kag paryente ni Jose Narvas Gandola nga siya nagtaliwan na kag ang lubong sa June 13 dira sa Golden Valley, Coronadal City. Ang iyang haya yara sa ilabalay sa Purok Saranay Namnama, Coronadal. Ang last night sa June 12 kag ang necrological service sa June 13 from 8 a.m. to 9:30 a.m.
0: Action! Line!
1: Bangod sa impact sang bag-ulang magnitude 7.8 nga linog sa Region 12, ang Dole Trabaho Agad Job Fair nga gin-schedule sa June 12 dira sa SM City General Santos gin-cancelar. Apang gina-encourage sa gihapon ang tanan nga mga aplikante nga mag-participate sa Dole Trabaho Agad Job Fair sa June 12 dira sa Socio-Cultural Sports Complex Capitol, Isulan Sultan Kudarat, kag ground floor lobby, Coronadal City Hall Building, City of Coronadal.
0: Action! Line!
1: Ginaawhag ang tanan niyo mga next gen youth, pastors, and leaders para sa isa ka-extravagant worship and vision casting kaupod ang Jesus Reigns. From 8 a.m. to 6 p.m. Friday, June 12, 2026 dira sa KCC Convention and Event Center, General Santos City. Wala inisang registration. Para sa dugang impormasyon, pwede nyo i-contact ang number 0975-743-3202.
0: Action! Line!
1: Ang City Government sang Coronadal may ara pagahimuon nga school supplies distribution for students nga na-enroll sa public school outside the city sa June 13, 2026, Sabado, 9 a.m. to 3 p.m. dira sa City Hall Lobby, City of Coronadal. Magdala lang sang proof of enrollment 2026 to 2027 kag any valid ID nga nagapamatuod nga naga-istar ka diri sa Coronadal.
0: Action! Line!
1: Ang City Government sang Coronadal nagabaton na sang application para sa Birthday Cash Gift Program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante, senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subong Hulyo, kag ang requirements, duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park, tapad sang LTO.
0: Action! Line!
1: Ginapaybalos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph, Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
0: Action! Live!
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Live!
1: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwede mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi ng mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, pictures ng livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin isubmit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension workers sa inyong barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
0: Action! Live!
1: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan nga mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
0: Action! Live!
1: Ginaauhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance, magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance cover. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
0: Action! Live!
1: Ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan nga mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
0: Action! Live!
1: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, Case File or Case Document, Assessor's Certification, Valid ID sang applicant, Valid ID sang accused, one photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mo magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
0: Action! Live!
1: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Lambayong may ara sang free competency assessment under CACW sa bookkeeping NC3, masonry NC2, carpentry NC2, organic agriculture production NC2, carpentry NC3, trainers methodology level NC1, tile setting NC2 nga tig 20 slot kag driving NC260 slot. Para i-confirm ang inyong slot, visit lang sa Provincial Training Center Lambayong, Borokwayawaya Poblacion, Lambayong, Sultan Kudarat. Ang requirements, Certificate of Employment, active email address, photocopy of any valid ID, photocopy of live birth, 2 pieces ang passport size picture with white background and white color. Para sa dugang impormasyon, ang ilang number 0927-6775-312. Sa mga luyag naman nga mangin test the scholar, ang Test the Sock Surgeon Manpower Development Center nag-offer sang Organic Agriculture Production NC2 25 slots under Training Scholarship Program. Ang last day sang enrollment sa June 5, 2026, 5 p.m. Para i-confirm ang inyong slot, pwede ka mong magbisita sa Test the Sock Surgeon Manpower Development Center, Purok Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province.
0: Action! Line!
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Paklaro lang nato, no, nga gin-cancelar ang Dole Trabaho Agad Job Fair sa SMCT Gensan bangod sa magnitude 7.8 nga linog nga nakaapekto sa nasambit nga mall. So ang job fair sa Gensan canceled, pero may ara man sang job fair diri sa siyudad sang Coronadal, particularly sa Barangay Zone 3 Gymnasium. Then magapadayon man ang Dole Trabaho Agad Job Fair sa Socio-Cultural Sports Complex sa Kapitolyo sang Isulan. So ning dalawa ka mga job fair nga ni mag-resume gihapon ang schedule subong adlaw. Ang taman dito sa announcement ni Miga Jen Kagina, no, sa pagtaliwan ni Mr. Jose Gandola, ang necrological service paghiwaton karon sa gabi, then tomorrow ang lubong. Ang ito ang pagka-guess ko, no, tomorrow diretso na siya, no, na sa buwas ang necro service, no, karon sa gabi na ipatigayon. Correct me if I'm wrong, Nanay Lita. Ayan, lodra sa inyo. Padayan kita pangamuyo, no, para kay Ati Peng and family Gandola. Alas 8:31 ang aton nga takna abyan. Padayan kita diri sa aton iyang programa Oras na Pilipinas. Kag this time, malinton kita sa aton talakayan a portion. May kaangtanan sa aton niya pagsaulog sang Independence Day ang aton niya topiko sa aton iyang talakayan portion. Ara sa pihak linya sang aton telepono ang historic site.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
0: Wow, malayang malaya ka na kapatid, malaya na pong sumigaw, malayang umawit, malayang ipagsabi ang ating Panginoong Jesus. Salamat sa kagawasan nga iyang gihatag kanato tungod sa gihimo ni Jesus dito sa cross sa Kalbaryo na atay freedom, freedom to sing praises to our God, freedom to worship Him. And freedom mula po sa kasalanan na nagpaparumi sa atin. Kaya pasalamatan, papurihan natin ang ating Panginoon. Isang maganda at mapagpalang araw po ng Biyernes, mga kaibigan. Thank God it's Friday at today is Independence Day. Yes, it's a holiday, June 12, 2026. Bilang isang Pilipino, we remember the courage, the sacrifice, and the faith of those who fought for our nation's freedom. We thank God for the blessing of liberty and for the opportunity to live, to worship, and to serve our God freely. But as we celebrate our national freedom today, mga kaibigan, God's word reminds us of an even greater freedom. At yun po yung totoong kalayaan na nakamta natin mula sa ating Panginoon. Habang ang ating nation, sinisik niya ang freedom from oppression, ang bawat tao, kaibigan, ay nangangailangan po ng kalayaan. Kalayaan mula sa kasalanan. At ang makapagbibigay lamang po niyan ay ang ating Panginoong Jesus. Ngayon sa ating question of the day, what does true freedom mean to me? Ano nga ba ang totoong kalayaan sa aking buhay? Is freedom simply the ability to do what I want? Or is it true freedom found in living according to God's purpose? So, pwede po kayong sumagot, mga kaibigan, kung meron po kayong load. At ito pa po ang another na katanungan natin sa'yo na nakikinig ngayon. What does Independence Day mean to you? And what blessings are you thankful for us, a Filipino? At kung meron ka ding prayer request, aba, welcome din po yan. I-text nyo lamang po sa text line number ng DXKI 0963-180-1469. Pwede din sa FB page 1062-DXKI-FEBC Radio. Ngayon, pakinggan natin ang awiting ito mula po kay Kichi Nadal, Malaya.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
0: This is the very word of God sa atin, mga kaibigan. Napakagandang reminder. Malaya ka na. Malaya ka na sa piling ng Diyos magmahal. Malayang malaya ka nang magtiwala, manalig sa ating Panginoon. Sabi nga doon sa lyrics ng kanta, malaya ka na sa aking piling magmahal ng walang pangangamba. Malayang malayang malaya ka na, kaibigan. So yun po dapat yung ating paghugutan sa ating buhay, ang kalayaan, ang freedom na binigay ng Diyos sa atin. At ngayon, dadako po muna tayo sa ating pagbati sa mga nagbo-birthday today. Happy, happy birthday sa lahat po ng mga celebrators today. Ito po ang birthday song and anniversary song para po sa inyong lahat.

0: Once again, happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbo-birthday today, June 12. Happy birthday kay Sis Imaline Ferrer, kay Ate May Kaingkoy, kay Ate Arlene Lagudas Cabanero. Happy birthday din kay Cindy Pahinag Amasyo, kay Brother Harvey John Carita Tibo. Happy birthday din kay Nini Melrose Poras, kay Hans Luna Pausal, kay Ate Nene Coquin Alboro, at happy birthday din po pala kay Sis Sheila dyan sa may Namnama. So once again, happy birthday and blessing sa inyo. Sa mga mag-asawa din po na nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. Patuloy na pasalamatan, papurihan ang Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na ma-experience ang kanyang goodness at ang kanyang faithfulness. At ngayon, dadako po tayo sa pag-shoutout sa mga nakikinig ngayon. So, shoutout po sa mga suking tagapakinig natin dito sa City of Coronadal, sa mga bayan po ng South Cotabato, Sultan Kudarat, kamusta po kayo sa may Jensen? Ngayon, nagre-recover pa rin, no, sa Jensen, sa Sarangani. And let's continue to uphold them in prayer. And also sa mga kaibigan naman natin sa North Cotabato, kamusta po kayo dyan? Sultan Kudarat, and also Maguindanao and Davao del Sur. I hope and I pray na nasa mabuti po kayong kalagayan. This time, dadako po muna tayo sa ating verse of the day.
1: Verse of the day.
0: Para po sa ating verse of the day, mga kaibigan, mababasa po natin sa John chapter 8 verse 36. John 8:36. And I will be reading from the New King James Version. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. John 8:36. At itong verse na ito, si Jesus mismo ang nagsabi at sinabihan niya yung mga tao na naniniwala sa kanya, that those people who believe they will already free. They took pride in their heritage and identity, but Jesus pointed them to a deeper reality. Yun po yung verse, no, kanina nabasa natin. The greatest bondage is not political oppression, but the greatest bondage, not just noon, no, nung time na sinabi ito ni Jesus, but until now, the greatest bondage is spiritual slavery to sin. Ang sin kasi, yun yung nagko-control sa puso natin. And maliban po yan, it destroys relationships. Gaya nga ng sinabi sa Bible, dahil sa kasalanan tayo po ay nalayo sa ating Diyos. Merong separation, merong naghihinder, hindi tayo makakaabot sa Kanya dahil nga po sa kasalanan natin. And also robs people of peace, joy, and purpose. That is why ang Panginoong Jesus ay pumarito. He came not merely to improve lives, but to set people free. Gaya ng sinabi sa verse natin, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Amen. Praise God. So Jesus came para tayo po ay magkaroon ng kalayaan mula sa kasalanan. Through His death and resurrection, Jesus broke the power of sin and opened the way for people to experience forgiveness and new life. So the freedom Christ gives is deeper than any earthly freedom. It is freedom to know God, love God, and live according to His purpose. So yun po ang ating verse of the day. Pakinggan po muna natin ang awiting ito mula po sa Passion Generation Malaya. At susundan po ito ng kantang Awit sa Kagawasan by MJ Flores.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
0: Praise God sa kahibulungang gugma sa atong Dios. Tungod sa iyang gibuhat, gawas na nata sa mga gapos, gawas na nata sa mga kasalanan nga nagapos sa atua, ug tungod sa iyang gugma kanato naatay kagawasan. So awitan, pasalamatan nato ang Dios. Hayaan natin na maghari po siya sa buhay natin. Hayaan natin na siya lamang ang ating itaas tungod sa iyang gihimo sa ato ang kinabuhi. This time, dadako naman po tayo sa ating discussion segment. Para po sa ating discussion segment, ang tanong, how can we live in the freedom that Christ provides? Paano nga ba tayo mamuhay na may kalayaan ayon sa binigay ng Diyos sa atin? So, ang acrostic answer po natin ay the word free. F-R-E-E. Una, letter F, follow Christ daily. Sa Luke 9:23, ito po yung sinasabi. Jesus said, "If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me." Kaibigan, ang totoong kalayaan ay nagsisimula sa ating pagsunod sa Diyos. So, follow Christ daily. Deny yourself and take up His cross and follow Jesus. Letter R, reject the bandage of sin. Huwag nating hayaan na ang sin ang maghari sa buhay natin, but instead, i-reject natin ang kasalanan. Sa Romans 6:14, ito po yung sinasabi, "For sin shall no longer be your master because you are not under the law, but under grace." Amen! Reject the bondage of sin. Christ gives us victory over sin's control. Amen! Thank you, Jesus! And letter E, embrace God's truth. Sa verse of the day natin sa John 8:32, "And you shall know the truth, and the truth shall make you free." You are free indeed. So, ang kamatuuran halin sa pulong sa Ginoo amo nang magiya sa aton sa kagawasan dira kay Kristo. And letter E again, extend God's love to others. So, huwag nating ipagkait yung kalayaan na binigay sa atin. Ibahagi din po natin sa iba. Galatians 5:13. Ito po yung sinasabi sa Galatians 5:13. "You, my brothers and sisters, we are called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love." So friend, ang kalayaan is not for selfish living, but for serving others in love. Praise God! So tandaan natin, how can we live in the freedom that Christ provides? Ang acrostic answer natin is the word free. F, follow Christ daily. Reject the bondage of sin. Embrace God's truth. And last, extend God's love to others. Today, as we celebrate Philippine Independence Day, we honor the sacrifices of those who fought for our nation's freedom. But alam mo po ba, kapatid, merong another sacrifice na dapat nating i-remember. More than 2,000 years ago, Jesus Christ willingly gave His life on the cross. He died so that we could be free from the penalty and power of sin. Freedom from sin cannot be earned. It cannot be bought. Hindi na mabakal. Hindi po natin makuha on our own. Dahil yan po ay gift mula sa Diyos. It is a free gift. Ang grasya sang Ginoong ginhatag sa aton, regalo ina. Kaya hindi natin i-take for granted, pahalagahan po natin. Ang dami po ngayon na mga tao, they are searching for freedom. Freedom from fear, freedom from guilt, freedom from hopelessness, freedom from the burdens they carry. At ang dami pa pong kalayaan na gusto nilang makamit. Pero kaibigan, meron akong good news sa iyo. Gusto mo ba ng kalayaan? Sa mga dinadala mo? the good news is that true freedom is found in Christ alone. So if the Son sets you free, you shall be free indeed. Today, sa mga nagapamati, diin ka man, Jesus is inviting you to experience that freedom through a personal relationship with Him. Batuna si Jesus abyan as your Lord and personal Savior. Pasalamatan natin siya sa iya ginhimo sa aton. Kaginhatag niya ang iya kaugalingon para kita makaangkon sang kapatawaran. So let us confess, no? Confess that you are a sinner. And you need forgiveness. Place your faith and trust in Jesus today. Hayaan mo na i-forgive ka niya sa iyong mga kasalanan, linisan ka niya, at gawin mo siya iyong Panginoon at tagapagligtas. At ang pangako niya, pag tinanggap natin siya, meron tayong kalayaan mula sa kasalanan. At yung makakamtan natin, yung kanyang overflowing love, overflowing joy, and overflowing peace. Sa kanya ang papuri at pasasalamat, kaibigan. Karapat-dapat po siyang pasalamatan sa kanyang ginawa. So today, as we end, ang dami pong mga nagsiselebrate ngayon, no? Dahil itong Independence Day, once a year, sineselebrate natin ito na meron tayong freedom from oppression sa ibang bansa. At ngayon, we are democratic country. Makapag-decide na tayo on our own. At salamat sa mga tao na talagang lumaban para sa ating kalayaan. At ang totoong kalayaan, kaibigan, ay hindi lamang po natin yan makakamtan sa ating bansa, but mismo pwede natin yan makakamtan sa ating personal na buhay pag tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Dahil ang isang tao na naniniwala kay Kristo, he can live in Christ freedom every day. Always remember, my friend, true freedom is the presence of Jesus Christ in our lives. Wow, salamat sa freedom na binigay ng Panginoon sa atin. Ako po ang inyong nakasama dito po sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat diri sa 1062 DXKI Mega Gen. Robles Librado. Until our next broadcast, Happy Independence Day and may God bless our country, the Philippines. God bless you!

good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.

Isang maganda at mapagpalang araw buong South Central Mindanao. Kumusta ka kaibigan? Araw po tayo ng Biyernes. Yes, it's Friday, June 12, 2026. Welcome po sa ating programang Listener's Touch sa himpilan ng G-Size 2 DXKI, ang mahigalaon nga tingog sa South Central Mindanao. Kasama niyo po ang inyong kaibigan, Migo Dave Pestanyo, hanggang alauna imedya ngayong hapon sa programang Listener's Touch. At open category po tayo, kaibigan, kaya sa mga nais mag-request ng kanilang songs, pwedeng-pwede niyo po ipadala sa ating official text line number 0963-180-1469. O di kaya ay mag-message, kaibigan, sa ating official Facebook page, 1062DXKI-FEBC Radio. Alas 12:38 ang ating oras. Sa lahat po ng mga kumakain ngayon ng kanilang pananghalian, kasama ang 1062DXKI, enjoyin nyo lamang po ang pagpapala ng Panginoon habang kami po ang inyong background sa inyong mga tahanan o saan ka man naroroon, kaibigan. Welcome na welcome ka sa ating programa. Ngayon ay holiday. Kumusta naman po yung holiday mo, kaibigan, ngayong araw? June 12, no? Sa mga naga-holiday subong. Enjoyin po ninyo ang araw na to. Para sa inyong pagpapahinga, relax muna at pause, di ba? Magnilay-nilay sa mga kaganapan at sa salita ng Panginoon na marami pong naganap this week, pero lahat pong yung mga napagdaanan natin ay alam natin na sinustain tayo ng Panginoon. No, buong South Surgeon region, I hope okay po yung lahat.

sa bayan po ng o sa probinsya ng South Cotabato. Sa mga listeners natin mula sa bayan ng Banga, sa Lake Cebu, Norala, sa Pulumulok, dyan naman sa Santo Niño na mga naka-tune in na friends natin. Also sa Surala, Tiboli, Tampakan, Tantangan at Tupi, isang mapagpalang araw po. Kagdrias sa nag-isahanan nga syudad sang Coronadal nga may 17 ka mga barangay. Sa gidya ka maayad-ayad nga adlaw dala sa imo abyan. No, ano man ang ginahimo mo subong, nagasina ako o nagapropahuway lang. Enjoy nyo po yung araw na to kasama ang Jess sa Isdos DXKI at kayo po ay nakikinig sa programang Listener's Touch. Buong probinsya ng Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at General Santos, isang mapagpalang araw. Naway medyo nakabango na po tayo ng konti. Kahit papano, kahit na mahirap, alam po natin na isusustain at tayo po ay aalagaan ng Panginoon because we are under by God's mighty hand. Kaya padayon lang kita sa pagpangamuyo, pagpalapit, kag pagsalig dira sa ato na buhi nga Dios abyan. Sa subong nga mga tinion, hindi ta paglipatan magpangamuyo, hindi ta magtalikod sa aton nga pagtuo, kag hindi ta magsalig sa aton niya nga kaugalingon. Magsalig lang gid kita sa aton buhi nga Dios kay Hesukristo. 12:42 ang ating oras. Kanina napakinggan po natin ang awiting bagong awit mula po sa Papuri 24. Awitan si Yahweh at si Yahweh ang ating Diyos mula naman po sa ikalimang Salmo at halina at magpuri. No, bisan anuman ang aton mga gina-experiensyar abyan. Bisan anuman ang mga kabudlayan nga aton ginaatubang. Mga hangkat nga daw hindi ta masarangan. Padayon kita sa pagsimba, sa espiritu kag sa kamatuuran. Padayon kita nga magaluhod. Padayon naton isugid kag ipahayag ang gugmasang Dios. Padayon naton na sayawan kag awitan ng atong Ginoo. No, samtang may kusog pa kita, samtang buhi pa kita, samtang may hangin pa kita nga ginaginhawa, angayan gid ang Dios nga pasalamatan, pagadayawon, alagaran sa bugos naton nga kabuhi abyan. No, amo nang ginasiling ko gid nga bisan anuman ang aton nga mga kabudlayan nga gina-experiensyar, magpadayon kita. No, sa Romans 8, naalala ko yung verse na to. Romans 8:18. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. Napakagandang promise po ito ng Panginoon. No, mga kabudlayan tasubong nga ginaatubang, mga hangkat, hindi po yan matutumbasan sa kaluwalhatiang mahahayag po sa atin balang araw. Kaya may paglaong gid kita. No, meron po tayong pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. And of course, hindi man na mabudlay bangod ara ang balang Espiritu Santo nga nagaupod sa aton abyan. Sa tanan nga tinion sa aton nga kabuhi. Shout out kay Ate Hazel Paulo. Oh, hindi ko nabasa yung message ni Ate Hazel kahapon.
Ambalya nga. Naimbag nga malamigo, Dave. Blessed Thursday kasi kahapon pa to. Dako gid ang pagpasalamat ko sa Ginoo. Kay wala liki ang amon balay. Isang family picture frame lang ang nabasa. Nahulog siya. O nabasag siguro. Nahulog siya. Hallelujah, kay wala ako naratol. Pwede po, I just want to thank you, Lord, ni Don Moen po. Thank you. Praise God, gid Ate Hazel, no, kay wala sang litik daw nga nakita sa ilang balay. Despite sa kakusog, sa kabaskog, sang linog nga nagtayog sa aton, abyan. Naamo na, ginhambal ko gahapon ang mga pagtayog sa aton nga kabuhi. It's just a way para po mas magpaduol pa kita sa aton nga Ginoo. Kag mabal-an nato kun firm ba kita dira sa aton nga pagpangalagad sa iya. Amo na ang ginahambal sa aton nga mangin firm kita. Na magtindugid bisan sa ano nga mga pagtayog ang maabot sa aton nga kabuhi. Magbarog nga malig-on kag dili matarog. Kay si Jesus ang ato ang firm foundation. Also, hello kay Ate Perlin Joy Fresco dyan sa bayan po ng Lake Cebu. Sa Fresco family, shout out po kay Pastor Sammy dyan sa sakahan nila. Also, hello kay Nanay Nelia Sumatra dyan naman po sa bayan ng Santo Niño. Hello, hello naman po kay Ate Edna, kag kay Kuya June de Masuay, kag kay Ate Riza Kahilig na nagbisita di kahapon. Kay Nanay Alita, dyan naman po sa Namnama. And sa mga friends natin dyan sa Barangay Namnama, shout out po sa inyong lahat. Hello kay Ate Peace Cabrido. Hopefully na okay lang po kayo dyan, Ate Peace, sa Matanao, Davao del Sur. Kasi nakita po namin yung Matanao National High School. No, kung malapit lang ba yan sa inyo, Ate Peace. Talagang nasira. Marami pa po kung hindi talaga makamove on sa naganap na pagyanig dito po sa Mindanao nitong Lunes. Alam po natin yan, kahit ako hindi pa po ako makamove on kasi nasira yung likurang bahagi ng bahay namin. So, magre-repair kami tomorrow. So, this time, ngayong araw, kasi holiday, sulitin po ninyo, magpahinga po kayo kaibigan, huwag munang ma-stress, huwag munang ma-anxiety. Sulitin po yung holiday ninyo kasama ang buong pamilya and of course kasama si Lord. Idangop naton ang tanantang mga kabudlayan kag tanantang ginapasan dira sa iya. No, sabi nga sa salita ng Panginoon, kung ginabudlayan ikaw, ginakapuyan ikaw, abyan, dangop kay Jesus. Bungod iya nga yugo, no? Mag-an. Kag kung sino to ang nagahulat sa Ginoo, paghahatagan sang kusog, nga daw kapareho sang agila. Hindi tama basta-basta matarog sang mabaskog nga hangin kag sa mga pagtilaw bangod ara si Lord naga hatag sang kusog sa aton apyan. 12:49 ang ating oras, 11 minutes bago po mag-alauna ng hapon. Narito po muna ang awiting Sayawan Ta mula po sa Leviticus Gospel Music. Susundan po yan ng awiting Pagdayig nga Tinud-anay at Magadayig Ako mula naman po sa AG Band. Manatiling nakatune in dito po sa himpilan ng Jesus 2DX KI ang mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Kaupod ang inyo amigo Dave Pestanio.

Alauna 4 ang ating oras, mga kaibigan. Kayo pa rin po ay nakikinig dito sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao kasama ang inyong kaibigan na amigo Dave Pestanyo. Na ngayon po ay June 12, ika-124 na araw ng kalayaan. No, mahigit isang siglo na po yung nakalipas na maraming Pilipino ang nagbuwis ng buhay, mga kaibigan, para po sa kalayaan na ating tinatamasa ngayon. No, hindi po naging madali yung kanilang pakikibaka, no, pagsulong para sa kapayapaan at para sa kalayaan. No, nakaranas po sila ng hirap, pag-uusig, maging kamatayan para lamang ipagtanggol ang ating bansa. Ngunit habang ipinagdiriwang natin yung kalayaan ng ating bayan ngayon, mahalagang itanong rin po natin sa ating sarili. Malaya po ba tayo sa takot, sa galit, sa kasalanan, sa mga bagay po na humihila sa atin palayo sa Diyos? Kasi bilang mga Kristiyano, may isa pang uri po ng kalayaan na higit po na mahalaga. Ang kalayaang espiritual na matatagpuan lamang kay Hesukristo. Sabi po sa John 8:36, kung palalayain kayo ng anak, tunay nga kayong magiging malaya. Napaka-powerful po na verse na to para po sa atin kasi na-experience po talaga natin yung kalayaang ibinigay ng Panginoon para po sa atin. Ipinapaalala sa atin ng talatang ito na ang tunay po na freedom o ang tunay na kalayaan ay hindi lamang po tungkol sa pagiging malaya bilang isang bansa. Ito po ay pagiging malaya mula po sa kapangyarihan ng kasalanan at pagkakaroon ng buhay kay Kristo. Kasi sa panahon ngayon, maraming tao ang tila malaya ngunit bihag naman sa pag-aalala, sa bisyo, sa galit o kawalan po ng pag-asa. Hindi po tayo o hindi nagiging malaya sa anxiety, sa stress, sa problema, kung kaya't marami pa rin ang nagiging alipin po sa mga negativity. Ngunit kay Jesus, kaibigan, may kapayapaan, may kapatawaran, at may tunay talaga na kalayaan. Habang iwinawagayway natin ang watawat ng Pilipinas ngayong araw po ng kalayaan, alalahanin din natin ang pag-ibig ng Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Kaya pahalagahan natin ang kalayaan ng namula po sa Panginoon. Magpasalamat po tayo sa Diyos. At patuloy po nating ipanalangin, no, ang bansang Pilipinas sa gitna at sa harap po na bumabalot po na usapin at issue sa loob ng ating bansa. Patuloy po tayong manalangin. Panalangin po natin yung ating mga leaders, yung ating mga pinuno, lahat po ng mga programa, lahat po ng mga ginagawa po ng gobyerno. Panalangin rin po natin yung hustisya para po sa mamamayang Pilipino. Kasi sa mga pinagdadaanan po ng ating bansa ngayon, parang hindi po tayo nagiging malaya, lalong-lalo na sa issue po ng corruption, sa issue po ng poverty, sa issue po ng mga injustice na nagaganap po sa ating bansa. Pero sa Panginoon, may tunay po na kalayaan. No, atin pong ilagak lahat sa harapan, sa paanan po ng ating Panginoon yung mga issues na yan. At hayaan po nating ang Panginoon po ang magbibigay ng kalayaan at kapayapaan sa atin. 1:09 ang ating oras, mga kaibigan. Shout out lang kay Ate Daisy Concepcion Mogote, also kay Ate Jovita Colliado. Hello rin po kay Kuya Paul Siva.
listening from Kalibuhan, Palimbang, Sultan Kudarat. Hopefully okay lang po kayo dyan, Kuya Paul, kasi di ba malakas rin yung mga ano dyan, yung pagyanig itong nakaraang araw. Hello rin kay Ate Roda De Sales and kay Kuya Bartol Villanes, kay Ate Zelco Studio. Also hello kay shout out kay Ate Maria Luz Elizan, kay Brother Ken also, and kay Tatay Robert Celebre na always po nakatune in sa kanyang radyo, kay Ate Charity Esparagosa Donato. Salamat po sa pagsuporta sa ministeryo ng Panginoon. Also kay Kuya Anton Provido dyan po sa bayan po ng Santo Niño. Kay Ate Tessie Papango. Sa mga friends natin from Lang, Cotabato, isagid ka maayad-ayad nga at law, dira sa imo abyan. Sa mga friends mo naton dira sa Sultan Kudarat, kay Mami Vilma dyan sa Isulan. Hello po Mami V, good afternoon po sa iyo. Kay Kuya Florencio, kay Ate Gina Nawal and sa Nawal family dire sa Coronadal City. Okay, Ate Jo Olarte, no, sino pa ba ng mga naka-tune in subong? Sa mga naka-tune in rin po dito sa Barangay Morales, sa Porok Boundary dyan, kay Ate Sharon Reyes, tawag sini, maayong hapon dira sa imo Ate Sharon. Dira man sa mga naka-tune in sa ano tawag sini, sa Porok Guanzon. One, 12 ang ating oras, mga kaibigan. Ako ay nagpapasalamat talaga sa kalayaan na ating tinatamasa ngayon. No, dahil dito sa Pilipinas, kahit mahirap po tayo, kaibigan, aminin na po natin, di ba? Hindi po tayo mayaman na bansa. Pero meron po tayong kalayaan na ipahayag ang salita ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Pwede kita nang tawag sini, mag-evangelize, no, bisan sa kung diin, kung pisan gid ka, o makatudra sa plaza, magamit sang wordless book, mag-approach sa mga young people and just share the love of God, no, praise God gid sa kahilwayan nga aton niya gina-experience kay sa iba na abi nga pungsod abyan. Hindi gid na pwede, kag hindi pwede ang Bible dito. No, kag bisan magbasa ka lang sang Bible kung makit-an ka tapos gid. So amo na diri sa Pilipinas may mga Bible kita, anytime anywhere pwede naton i-open, pwede naton i-basahon kag i-share sa aton mga kauturan. Praise God gid sa sina nga privilege, no. Kaysa iban nga nation, wala sang amo sina. Kag they have to worship God in the most in their most silent voices. So sa iban nga country, mga abyan, may underground churches dito. Kag kun magtililipo na sila, kag magkanta na sila abyan, ang ilang mode sa pagkanta is very silent, nang nagahutik lang gid na sila, kay para hindi sila mabatian sang mga authority, kay kun mabatian sila dakpon, kag i-persecute or maka-experience charged sila sang pagbigos, no, halin sa government. So there is sa Pilipinas, bisan man nga amon sini ang atod nga sitwasyon, may ara kita sang kahilwayan, kagawasan sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Kaya amo gina ang ginapunto ko subong kay araw ng kalayaan. So maging malaya po tayo, gamitin po natin ang ating kalayaan sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos,
Ipahayag po natin ang ginawa ni Kristo sa cross sa Kalbaryo na ibinigay po niya ang kanyang buhay para po tayo ay magkaroon ng kaligtasan. And not just that, kasi nabuhay po muli si Jesucristo para po maghatid ng pag-asa at bagong buhay rin po para sa atin. Oh, talagang meron po tayong blessed hope kay Jesus Christ. Kaya sa araw-araw po na ating pamumuhay, ngayong araw ng kalayaan, no, nagre-remind po talaga sa atin na tayo po ay malaya dahil po sa pag-ibig ng Diyos para sa atin na nasaksihan at nakita natin sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus Christ sa cross. And because of that, meron na po tayong kalayaan. Meron po tayong kagawasan, kung sa Bisaya pa nun, ate, kagawasan nga himuon ang mga butang sa kaniadto, dili pa nato o dili ta angay mubuhat anak kay tungod wala ta naluwas kay tungod perpekto kay atong Ginoo, pero tungod kay giluwas na ta ni Hesukristo, mabuhat na gid nato ang tanan, maka bulig na kita sa ministry kay tungod naluwas na ta, no, angayan na ta sa pananaw sa atong Ginoo, kay si Jesus Christ daman ang makita sa atoa. Ug ang dungog ng atong ginadala, dili na dungog sa ato ang kaugalingon, kundi dungog na gikan dira kay Kristo. Kay kung dungog lang nato, no, wala gid guba gid kag wala gid ta sang maka ipakasigarbo kung dungog lang nato ang hisgutan, pero tungod kay giluwas na ta, dungog na ni Kristo ang atong ginadala o ginakabuhi o ginakinabuhi. O, di ba, nalisod na gid ang inyong Migo Dave Guy Bisaya man jud kong dako, gikan man ko sa Pulumulok. Gikan ko sa Pulumulok, no, mga kauturan. So prefer ko na lang mag-Tagalog, pero kisan nang ma-challenge ko na mag-Ilonggo kay daw nindot man pod siya. Mayad na lang gidere sa DXKI kay may kalayaan man. May kagawasan, no, as to kung ano ang language nga imo nga gamiton sa program. Pero ginatinguhaan ko gid nga maka-Ilonggo man, kag kung kisa kun di na gid makaya, Bisaya na pod, no, pero prefer nako kung Ilonggo or ano, or kaning Tagalog, Filipino language. No, ginapasmile ko lang kamo abyan. Kaya syempre, holiday subong, kinahanglan gid nga mag-relax, magpahuway, kag mamati diri sa DXKI. Yun. Hello and happy listening kay Kuya Ernesto Tartado Sr. Also kay Ate Dorlit Cordova at saka sa Ambalgan family. Hello man kay Ate Letlet Catanus. Also kay Lola Edith Lopez. Shout out po nanay. Kay Ate Michi Tyson. Always po yung nakatune in si Ate Michi. Also hello kay Kuya Jujin. Kay Ate Gina Hinove dira sa Takurong. Sino pa ba? Kay Ate Janet Katakutan dira man sa Kipalbig, Tampakan. Hopefully sooner or later na makabisita ko dira sa Tampakan. Kay wala pa gid ko naka-addo. Oh, wala pa ko naka-addo ha dira sa Tampakan. Bisan ika isa, wala pa ko nakasuroy-suroy dira og unta sunod na makasuroy man ko. Also hello kay Brother Tick Boy dira sa North UP. Sa tanan nga wala na lawag, sagit ka maayad-ayad nga adlaw, ginapaabot gid sang 1062 DXKI ang amon nga pagpanamyo dira sa imo abyan. 1:19 ang ating oras, 11 minutes bago po mag-alauna imedyan ang hapon. At dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programang Listener's Touch sa himpilan ng 1062 DXKI. Sa muli, ito po ang inyong kaibigan, ang inyong kaagapay, Migo Dave Pestaño, na nakaupod niyo. Subong nga udto kag magasunod na ang programang
Tanikalang Lagot, Hour of Hope at Buhing Paglaom. Padayon lang nga mag-tune in the abyan diri sa istasyon sang Jessa is 2DXKI. Iiwan ko po ang awiting, awitan ka ng Aleluya, di ka nagkulang at sukdulang luwalhati. Salamat gid abyan sa imong pag-upod, sa imong padayon nga pagpamati sa ministeryo sang Jessa is 2DXKI. Updan nyo man ako sa programa nga pagpamalandong subong hapon, alas 3 tubtob alas 4 sang hapon, magbulos anay sa inyo amiga Jen Robles Librado. Pamalandungan ta ang pulong sa Dios nga maghatag sa aton sang kalinong, maghatag sa aton sang kagawasan halin sa mga kabudlayan kag mga kabugatan nga aton nga mga gina-experiensyar. Pamalandungan ta ang Dios nga maghatag sa ato, ang pulong sang Dios nga maghatag sa aton sang kusog, maghatag sang sa aton sang assurance sa bisan anuman ang aton nga maatubang subong semana kag sa mga masunod nga mga inadlaw. Now, God bless you kaibigan and have a wonderful, amazing Friday. Blessed Friday to all.

0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: Sa Hebreo 13:5 ay ito po ang nasusulat. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkulangin. Sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Ako po si Timoteo o Timmy San Simon na kasalukuyang OFW po dito sa Dubai at malapit na ring magretiro. Hayaan po ninyong ibahagi ko po sa inyo ang aking kasaysayang patotoo kung paano kadakila ang ating Diyos sa kanyang mga anak. Narito po.
1: Nelda, ano na naman yan? Nagdadabog ka na naman.
2: Paano hindi ako magdadabog? Hanggang ngayon, wala ka pang trabaho.
1: Yun lang ba kaya ka nagdadabog? Eh malay mo, bukas. May mapasukan na ako.
2: Puro ka na lang bukas. Hanggang kailan kaya?
1: Eh di kung wala akong makitang trabaho bukas, sa susunod na bukas. O sa makalawa.
2: Hindi ka kalbo. Kaya huwag ka magpatawa. Hindi ako natutuwa. Nagagalit ako, naiinis ako sa'yo.
1: Tiis-tiis lang muna kasi tayo. Pasasaan pa't makakatagpo rin ako ng mapapasukan.
2: Ewan ko sa'yo.

0: Oh, nag-away na naman ba kayo ng asawa mong si Nelda?
1: May iba pa ba kaming dapat pag-awayan, ha, Nay? Same issue, yung wala kong trabaho.
0: Bakit nga ba, anak, ha?

0: mimili.
1: Huwag kayong mag-alala, Nay. Makakahanap rin ako ng mapapasokang trabaho na gusto ko.
2: Hoy, bata! Ano't naligaw ka rito sa area ko? Marahil may kadik kang iba.
1: Si Mang Manuhin naman, oh. Sino naman ang papatulo sa akin na makipag-date? Wala nga akong kapera-pera dito sa bulsa, oh. Hindi na nga ako nagdadala ng wallet dahil walang swerte.
2: Eh, bakit ka nga nandito? Eh, tanong ko lang, baka may maitulong ako sa'yo.
1: Eh, kailangan ko ng trabaho, eh. May offer ka ba sa akin na trabaho? Kahit ano lang, basta may abot akong kita sa asawa kong mareklamo sa buhay. Pero ba? Kung wala, alis na ako.
2: Teka. Sandali. Masyado ka namang apurado, eh. Delivery boy. Kukuha ka ng mga tira-tirang pagkain sa mga restaurant. Tapos dadalhin mo kay Osang na magbababoy. Kada deliver, malaki ang upa.
1: Ibig mong sabihin, mangungulekta ako ng kaning baboy sa mga restaurant? Dumi ng trabaho nun, no? Wala na bang iba? Yung busboy, pwede pa marahil. Basta libreng tsibog at may sweldo.
2: Meron sa araw-araw. Busboy ka sa restaurant ni Mr. Chi, tapos kolektor ka sa hapon ng kaning baboy. Double job. Huwag ka nang mapili sa trabaho. Maduming trabaho nga ito, pero mas maduming trabaho ay ang magtulak ng droga. Tingnan mo si Atong Ponga. Ang HSB, pangmayaman.
1: Tama ka, dahil tulak ang trabaho. May kotse. Imported ang suot mula talampakan hanggang ulo. Naninilaw ang leg at braso sa mga gintong suot. Pero ngayon, nasaan na? Nandun na sa huyong. Eh, yun ang ayokong pasukang trabaho. Diyan ako sa kolektor ng kaning baboy.
3: Mabuti pala't nakita kayo ni Manoy. Nabigyan ka ng trabaho. Bakit di mo anyayahan dito sa atin? Mag-inuman kayo. Gawa ng pasasalamat mo sa kanya.
1: Naku, malabong maanyayahan ko yun sa inuman. Isa na kasing born again yung tao.
3: Born again? Anong born again?
1: Eh, malalaman ko kapag sumama ako sa kanya. Bukas, Linggo, inaanyayahan nga pala tayo nito.
3: E di sumama ka. Mas nakakayang di ka sumama. Tapos maghapon ka lang nandito.

0: Tara na sa church. Ang akala ko, Indianin mo ko eh. Yung pala, nauna ka pang dumating.
1: Eh, ayoko mapahiya sa iyo eh. Ikaw pa naman ang malaki ang naitulong sa akin.
2: Mga kapatid!
0: Uy! Pastora! Kaibigan ko po isasama ko sa ating pananambahan.
2: Uy! Kamusta ka, Brad?
1: Magandang umaga po sa inyo.
2: Sakay na at malayo-layo rin ang inyong lalakarin patungo sa church.
0: Opo.
2: Sakay na. Bukas na yan.
1: Oops.
0: Sira, Pastor. At di yata ninyo kasabay.
2: Mag-isa lang ako ngayon sa kotse. Nauna na ang mag-ama ko sa church kasi si Mister ang magtuturo sa Sunday school. Nagpe-prepare. At ang anak ko magpa-practice pa. Siya ang song leader ngayon. Ngayon lang may time dahil, alam mo na, busy sa thesis niya.

0: Yun pala ang born again? Bagong reliyon ang napasukang simbahan ni Manoy?
1: Oo, masaya nga eh. Halos lahat ng mga nandun ay tila matatagal na kaming magkakakilala. Ramdam ko ang presensya ng Diyos. Wala nga lang mga santo at rebulto dun. Pastor ang tawag nila sa leader ng church. Hindi relihiyon ito, Nelda, kundi relasyon sa Diyos.

0: Palagi ka namang may magandang balita na ibinibigay sa akin eh.
1: May kapatiran kasi rito na magsasara ng agency. Pero bago yun, may contract pa ito sa Dubai. Magpapadala sila ng 10 tao. Kaso yung isa, di nakapasa sa medical. Baka ako po pwede ka. Hintayin mo na lang si Sister Christy. Galing ito ng Cebu.
0: Dapat palang ipanalangin ko ito sa Diyos. Trabaho na ang lumalapit sa akin mula nang maging Christian ako. Dumarating ang mga blessings.
1: Kapag ikaw ay nasa Panginoong Hesus na, di ka na pababayaan ng Diyos.

0: Ikaw pala si Timmy, ang sinasabi ni Brother Manoy na gustong mag-Dubai.
1: Apo, Sister Christy. Ito na po yung mga papers ko po at mga medical form. Ipinagdasal ko na po yan sa ating Panginoong Jesus.
0: Sa biyaya ng Diyos. Kung ikaw ang ipapadala ng Diyos doon sa Dubai, makakapasa ka, kapatid. Pero sa ngayon, ay pag-aaralan na muna namin ito. At ang resulta ay sa Martes mo na malalaman. Pero kung ako ang tatanungin, gusto kong ikaw ang maipadala ng Diyos sa Dubai.

0: Timmy, mula nang tayo tumanggap sa Panginoong Jesus, labis-labis na ang mga biyaya na ating natatanggap. Dati, ang trabaho mo ay delivery boy ng kaning baboy. Tapos bus boy. Nagkaroon tayo ng sponsor na isang kapatid sa pananampalataya na makapag-enroll sa electronic school. Nakapasa ka naman. Natuto. Naging electrician. Ano pa ba ang dapat pa nating ipanalangin?
1: Yung pag-abroad ko. Kung makakapasa ako sa Dubai. Eh, sa Martes ko pa malalaman kung pasado ako.
0: Ano man ang resulta, maging masaya tayo. Dahil ito ay kalooban ng Diyos.
1: Manalangin na tayo.
2: Kaya ko kayo inanyayahan na dito naman ang halian ngayong linggo ay dahil may good news na ibabahagi sa atin si Sister Christy. Pangunahan mo na, Sister Christy.
3: Praise God! Kaming pamilya ay doon na po maninirahan sa lugar ng Italy.
4: Aba! Purihin talagang ating Panginoong Jesus dahil matagal na naming pinagpipray ito.
1: Talaga po palang magsasara na ang agency niyo dito sa Pilipinas, Sister Christy?
0: Oo nga po pala, si Timmy po ba ay nakapasa ba? Pero kung ano man ang resulta ay masaya kaming tatanggapin ito dahil ang Panginoong Jesus na po ang nagpaplano sa amin.
3: Kasama ka sa sampu sa Dubai, Brother Timmy. Napakabait sa inyo ng Diyos.
1: Talaga po? Magtatrabaho ako sa Dubai. Praise God!
2: Purihin ang Diyos! Talaga palang good news ang ibabalita sa atin ni Sister Christy.

0: Sadyang napakabuti po ng Diyos. Mula nang makakilala ko sa ating Panginoong Hesus, ay naisama ko pa ang aking pamilya. At sumunod ay nakakilala rin si Nelda at ang aking mga anak sa ating Panginoong Hesus. Mula noon, ang mga blessings ng Diyos ay nag-uumapaw, habang kami ay nagiging tapat sa aming mga tithings. Ang Diyos ay nagbubuo sa amin ng mga pagpapala. Sa Diyos nga po ang papuri.
1: Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Mateo 6:33.
2: Diyan po nagwawakas sa pagsasadula ng tanikilang lagot mula sa padalang liham ni Timmy San Simon ng Dubai. Binigyang buhay ni na
1: Angelo Gomez,
3: Janelle Briones,
4: A.G. Gabrillo,
5: Carlene de Guzman,
6: Eva Morataria Gomez,
7: Rudette Bilbar Apolonio.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
8: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

malipayo naman kag mainit nga pag-abi-abi sa inyo sa ngalan sang Ginoo. Abiyan nagapamati ikaw sa Hour of Hope, programa sa radyo nga ginadala sa inyo sang Hinobaan Baptist Church. Of course, kaupo ninyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo. Kabay pang Diyos magapakamaayo sa aton sa pagtuon sang iyang mga pulong. Mga palamangkutanon ninyo kag mga palangamuyuan, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag ini matupungan nga Diyos, salamat sa liwat sang kahigayunan nga makapangamuyo kami. Una sa tanan Ginoo, nagapasalamat kami sang imo paghimuno, sang imo pagtuytoy kag paghatag kusog, pagbulig mo sa amon. Damudamo ang amon ginahimo, kag subong man mga responsibilidad. Labi kag labaw sa tanan, sa paghimo sining amon kinabuhi nga mga instrumento sang imo pagpakamaayo kag pagkamatarong sa tubangan sang mga tao. Amay daw ano gidang amon handom kag pangamuyo. Nga ikaw mag-aabri sa panghuna-huna kag kasing-kasing sang amon mga abyan, makadangat man sila sang personal nga pagbaton kag pagtuo kay Kristo. Kag kami Ginoo nga dugay na nakabaton sa imo, kabay pa nga mag-alagad sa mapisan kag mapinadayonon. Matutom, nagasangyaw sang maing balita kag nagapakita sang gugma ni Kristo sa sining mga tao. Lord, gaayo gyapon kami sa imo mga pag-ayo sang amon uton nga nagapamati nga may mga balatian. Sang pag-provide mo sang kinanglanon sang amon mga utod nga may mga kakulangan. Sa paghatag mo kaalam, bisan pa sang kaalam tagaan nimo sila magaplano, magadesisyon. Patawara kami sang amon mga sala. Tabangi kami sa pag-personalize kapag apply sang pulong sa amon kinabuhi. In Jesus name. Amen. Salmo 115. Kaga diri may pila ka mga bagay nga sa diin gintakop ang manugsalmo. Iyalaygay sa aton tanan sa mga mahinadlukon sa Ginoo kag subong man ginportray niya diri ang aton Diyos sa pila ka mga pamaagi. O kinahauna, ang pagkamanunugas ang aton mahal nga Ginoo. That God is our creator. Amo gid ni abyan ang una gid nga iya nga gin sulat sa sining Salmo 115. Nya di nang inyo Dios nya to sa langit. Ginahimo niya ang iya gusto. Kagamuna utod sa kabubuton kag sa plano sang Ginoo, gintugan niya ang tanan para sa iya kag tungod sa iya himaya. Abyan akon. Amuna nga sa aton bala nga mga tawo, kabay pa nga indi kita mag-aakto sining aton kinabuhi. Nga independent. Anong but ko si nganon nga daw wala labot ang Diyos kag daw ay kita nagapakialam nga may Diyos nga nagtuga sa aton. Hindi ta paghiluan ang aton panghuna-huna sa ginasiling sa mga tao nga way gani gapati sa Ginoo. Hindi bala? Sugod kita sa origin sang kinabuhi, sugod kita sa origin sining aton universe. Anong siling nila sa aton? Big Bang kag evolution theories amuning ginatudlo sa aton sang mga tao nga nahadlok kag nagalikaw kag nagatamay nga maghingalan kita nga ang Diyos naghimo sang langit kag mga duta. Abyan sa liwat suliton ko sa masami ang akon punto nga nakita na kon nga insakto sa pulong sang Ginoo. Kunang isa ka persona magapanginwala sang literal nga creation sang Ginoo, susuma total ipanginwala mo si Adan kag si Eva. Kag kung ginpanginwala mo si Adan kag si Eva, ipanginwala mo nga sila nakasala. Suno sa Genesis chapter 3. Kag kung ipanginwala mo nga sila nakasala, mga utod, suno sa ginsulat sa Biblia, amo ining peligro para sa imo. O kung para sa kay sino sa aton, nga magatuo nga wala si Adan kag si Eva, nga among original na creation sang Ginoo. Wala sila nahulog sa pagpakasala. Kabalo ikaw abyan, wala ka sang manluluwas. Amo inang matag. Kay nga aman sang pagpakasala ni Adan kag ni Eva dira kaginsaad sang Ginoo. Basahan nyo ba lang Genesis chapter 3 verse 15. May kaawayon sa kaliwatan sang babaye kag subong man sang manog. Nya ang kaliwatan sang manog magadugmok sang tiil o specifically sa tikod sang kaliwatan sang babaye nga amo sa Ginoong Asos. Nya apang ang kaliwatan sining babaye nga nagarefer sa kay Jesus magadugmok naman sang ulo sang manog. Buot si ganon mag-aabot ang chimpo. Ngayning si Ginoong Hesus mag-render sa panulay kag sang sala nga wala na sang gahom
sa kinabuhi kag destiny sang mga tao. Tikita mo na byan, kadako kayo sang peligro kag konsekwensya sa isa kapungsod, sa isa kaorganisasyon o kung tao that he or they will deny the creation of God or God being the creator. Kag ang konsekwensya sini, wala ikaw sang saad sang kaluwasan, wala ikaw sang saad sang manluluwas. O ang Ginoo mag-spare sa aton sa sining makatalaga mga utod nga bagay o sitwasyon sa aton kinabuhi, nga isikway naton ang Dios nga among ginhalinan sang tanan kag nag-provide sa aton sang kaluwasan paagi kay Kristo Jesus. Nang masunod naton masigamlahan diri nga hindi lamang that God is our creator but God is our controller. Anong siling sang pulong sang Dios? Salmo 115, nga diin ang inyo Ginoo, siling ang mga hintil. Nagsabat ang mga tumulo niya ang amo Dios ato sa langit, ginahimo niya ang iya kinabubuton. Butsi nga nun, mga bagay nga makahatag himaya sa kay Jehovah, sa kay Yahweh mga utod. Makahatag himaya sa ngalan ni Ginoong Jesus, kag nakita niya nga mga dulot sang kaayuhan sa iya mga tinuga, ginahimo na sang Ginoo. Ginbutangan niya kita nga mga tao in general sang konsensya nga magasabdong ini sa aton sa hindi amo naton nga ginahimo apang ginasupress ini sang madamo o muna nga masiling ikaw nga ang tao lampingasan kag kabalanagid with regard sa pagpakasala apang ang Ginoo nagagamit sang sirkumstansya nga magasabdong sa tao sang hindi amo man gyapon niya nga ginahimo o kon pagpakasala apang ang tao nagacharge sining manghitabo siya kinabuhi nga bilang di malas o kundibuynas. So ang Dios nagagamit sang iya mga pulong para sini nga ginawali nga nagatudlo sa aton mga utod nga wala na sang iban nga dalang pan magluwas kay Kristo Jesus sa kaluwasan sang aton mga kalag kag kapatawaran sang aton mga sala. Amo ini apang kunang tao maga-reject sini kag magapatig-a sa iya tagipusoon kabalo kamo amo man ini nga Dios nga nagakontrol sang tanan nga butang magahukom sinang tao nga deliberately naga-sikway sa kay Ginoong Jesus. Anong siling sang pulong kag ang mga ngalan dito nga wala nasulat sa libro sang tulunan sang kinabuhi? Sa libro sang bugna ina, ginadakop siya kag ginatagbong sa linaw nga kalayo. Siling ni Kristo Jesus sa New Testament, diin ang ila ulod wala nagakapatay kag ang kalayo wala nagakapalong. Wala minimize ini sa mga tao nga mga liberal. Yeah, that would not be a literal worm on fire, pastor. It is only a form of torture or suffering upon non-believers. Abyan apang sa pinakasimple na kun balang magtan-aw ini sa original language, ang word nga worm simply mean maggot. Ti ulod gidya. Why ko kabalo kun ano nang klase? Basta amo na ang Dios ang nakabalo. Nga kun ikaw abyan halin sa imo pagkatawo natubuan ka sang buot sa bugos mong kinabuhi padayon mo nga ginaaway ang Ginoo padayon mo ginasikway si Kristo Jesus padayon mo ginapatigay mo kasing-kasing magabot ang tiempo nga ikaw malang mismo magahinulsol apang wala na sang alibyo ina nga paghinulsol kay tungod unchangeable na ang imo destiny dito sa piyak nga kinabuhi. So muna nga ginawali ang pulong sa pagsabdong sa aton hindi amo nga ginahimo kag sa pagtuytoy sa aton nga magdangop kita kay Ginoong Jesus insigida. Abyan kun way kapakahimo sang isa ka desisyon nga batunon mo si Kristo, kuha na sang tikang subong. Hindi nga maluwas ka pagi sa mayong buhat, kundi ihaboy na ang imo pagtuo sa iya nga nagasiling, Lord, forgive me of my sins. I do believe that you alone is my Savior who paid my sin on Calvary once and for all. Lord Jesus, I do repent of these sins and I invite you to come into my heart. Please, save me. Abyan, kun ikaw magapangamuyo sa sining pangamuyo nga sinsiro sa imo kasing-kasing, pamatian ka sang Dios, luwason ka sang Dios. Indi buwas, indi sa sunod, kaya mo nang ginsaad niya sa aton tanan, gintagaan na taniya sang una sang ihimplo sini sa tungkawatan nga nagdangop sa iya sa bibi sang kamatayon, kaginsinganan niya ini nga kawatan. Insigida, subong adlaw karon dayon aura mismo mangin ka upod ko ikaw sa paraiso. Abyan tindugi ina ang Dios wala nagatiaw-tiaw. Subong nga ginsiling niya sa iya mga pulong gintagna sa tawo nga mapatay sing makaisa kag tapos ini hukman niya kalag
niya mo man sa nga bahin ang nagatuo kay Ginoong Asos, magapahayag siya nga wala na kalabtanan sa kamatayon ukon pagukom. Tungod kay si Ginoong Asos na nagbayad sa iya sala dito sa cross, kag nabanaw siya para pamatud-an nga kasarang ining Ginoong Asos sa paghatag sa imo sang kinabuhing dayon. Amen. Ang muning kamatuuran nga gina-portray diri sang Psalm 115, kagang katapusan amo ni. Not merely that God is our creator, not merely that God is our control, nagapalangga siya para sa ato. Basahon ko bala ang siling sang manugsalmo, mga utod. Versikulo 12, He will bless the house of Israel. Versikulo 12, nagsiling siya, The Lord hath been mindful, siling sang pulong. Verse 13, He will bless them that fear Jehovah. Dalagko man o kun magagmay nga mga tawo, kilala man o kun siling naton ordinaryo. Verse 14, Jehovah will add upon you and upon you and upon your children. Verse 15, pakamayuhon ang Ginoo, naghimo sang langit kagduta. Verse 16, mga utod, The heavens and the heavens are the Lord's, but the earth he hath given to the sons of Adam. Thus, diri natun ginakunklod, nga ang Diyos amo ang master owner of this universe, ang nagakontrol, kagkatapusan ang nagaluwas sang mga mahinulusulon niya ng mga kaanakan. Amen. Abyan, as we close sining aton nga pagpamalandong, gusto ko nga hagaron ikaw nga simbaho naton ining Diyos nga nagtugas sang langit kagduta, nga among aton amay nga langit nun, pagi kay Ginoong Jesus. Let's praise the Lord and worship Him sa aton kinabuhi. Number two, let's express sang aton confidence sa iya. Subong sang manugsalmo, though nga ari kita kun kaisa sa kapipitan, apang makasiling kita sing kinasingkasing nga maminatudon, God is great and God is good. Wala niya kita ginpabayan. Amen. And finally, utod, ngayo kita sang guidance kag blessing sang Ginoo. Hindi nato nabal-an ang buwas, kag sa madamo nga mga bisis, kabus-kabus kita sang aton mga pagkinanglanon subong, kag bisan pa sa aton pagpakig-away sa gamhanan tanga kaaway nga among panulay sa pagpakasala. Sa madamo nga mga bisis, nagakahulog kita. Abyan, ngayo kita bulig sa Ginoo. Kag bisan pa, gamiton tang aton kinabuhi nga maghatag man sang encouragement sa mga tao nga wala pa katuo kang kabaton kay Jesus nga matuytuyan sila sa sining personal nga relasyon sa kay Ginoong Jesus, kag bisan pa sa mga utod naton sa pag-alagad nga mangin encouragement man kita sa ila sa pagpadayon nga mapisan sa pag-alagad. Amen. Well, paalam na kita sa inyo once again, ini ang Hour of Hope upod sa kay Pastor Daniel Salcedo kag Hinubaan Baptist Church. May the Lord richly bless us all.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, "Ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan." Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon. Upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Padayon pala kita diri. Ano blagi nang baldiri sa Proverbs 3:5-6? Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. Ang muna yung naghatag sa aton sa akon sa challenge, so He will make your path straight. So, ininaga implies, as I said earlier, more than guidance. It means God, intentionally, may arap lang ang mga krimen niya, niya gin-intention, niya gin-ina, hindi na self-defense, intention niya gin-planuhan, niya gin-ina, gin-meditate, premeditated, ina. Thank you, no, intentionally, nag-remove, nag-kuha sang mga upang, sang mga kulod-kulod, sang mga obstacles sa aton dalan, sa aton dalanon. This is what it means by Proverbs chapter 3:5-6. Kaya ano pagid bala diri ang aton nga nasapuan? Ha? Ngaluyag naton ini makuha sa aton kabuhi. He perform all the wonders. Siling sang Ginoo, I have put in your power. In other words, trust in the Lord. Yet trust me, because I will be the one to perform all the wonders I have put in your power. Trust me. He will carry with us. He will carry with you the possible reminders. Ano ba natin ang ginambal sa Exodus chapter 4 verse 20? He will commit your worries to me. Commit your worries to me. Exodus chapter 4, 19 and 20. Amo na siling naton mula. Nga ginhambal naton. Do not worry. Do not worry. Do not be afraid. Do not be afraid. Just commit your worries to me. Siling sang Ginoo, carry with you the possible reminders. Ano ang mga possible reminders sa aton? Ha? Ang Ginoo, higugmaon mo. Ang Ginoo, alagaron mo. Magmatutom ka sa iya. Saligi ang iya pulong, taga itiun ang pagpanimbahon kag pagalagad sa iya. Ano pala ginambal din sa Exodus 4 verse 21 na ayahan ko kisa nagaka-compromise kita kag nagaka-complicate ini, but when we do, giving him our wholehearted trust, we experience and knowing that we have done what is in his heart. Isaiah 32:17. Siling sa Ginoo, unahan nyo ng blako. Seek me first. Seek ye His kingdom. Unahan lang blako. Kaya ano ko no? When we do giving Him our wholehearted trust, when we do giving Him our heart, our priority, our faith, our trust, ma-experience yan natin that and knowing that we have done what is in His heart. You know, kung aton bala i-enumerate kung ano ang sa tagipusoon sa Ginoo, sa Ginoo, yung delight in me. Desire. Ang i-desire naton siya, i-handumon naton siya. Kahit man mga sila sa Exodus 4:24, Lord, I want to be the center of your will. God wants you to be in the center of His will. Kahit amo ini ang demand sang Ginoo for complete obedience. Not only complete commitment, but complete obedience. Lord, I want to be at the center of your will. I want to do my part without reservation. Mamangkot ako sa imo. Are you doing your part? Ginahimo mo ba ang bahin mo sa pag-alagdan? Ginabimo mo ba ang bahin mo sa iglesia? Ginahimo mo ba ang bahin mo sa buluhaton sang Diyos? Basi nalipat ikaw utod nga may ara ka after all nga naluwas ikaw because we are saved to serve. Kagkabay pakutani nga amo ini ang aton pangamuyo, Lord, I want to be at the center of your will. I want to do my part without reservation, without clamoring. Wala nagareklamo. Hindi, hindi to bala. Tanawon naton, hindi niya. Ma-judge ta dayon kadali. Kadali sa aton maghukom nga ang Ginoo wala naga-cooperar sa aton. But actually, kita, abo ang wala naga-cooperar sa iya. Doon ka ang isang istorya pala nga, na-hadlock sa kuno niya, na-threaten ko, na-hadlock ko sa amo, sa ano, sila niya sa amo ini. Kaya gali ang iya lang landong, amo ang na-hadlockan niya. Siya mismo ang nag-create sang kahadlock sa iya kaugalingon. Namangkot kita mga kultura na mo ini sa aton kabuhi. So ano abla ang advice ang Ginoo sa aton? For complete obedience, what is the advice of God? Or what we call device for complete obedience? Anong device? Lean not on your own understanding. Kung kisa, ang aton, we have all the reasons, kita na gid sang duha ta ka mata, kita na gid may witness na gid nga ginihimo muna. Kaso man siling ka wala ah, actually tani ihatag ko na sa imo sang amo ini, hindi mabalibad ka pa. Yun ang mga kulturan, when talking about reasons, we have always reasons, pero galing ang mga rason naton palpak, ang rason naton negative, ang rason naton hindi amo sa luyag nga rason sang Ginoo nga himuon mo. Amo na, kita na gid harap-harapan na gid nga ginhaboy mo, hambalon mo lang tungod kay you are emotionally stressed, nahimo mo ina. Amo man agyapon o galing kay we have so many reasons to justify ourselves nga balaan naton sa laman kag kabalo ang Dios, sala na ang ginahimo nimo. So God's device for complete obedience is lean not on your own understanding. We will be fooled, kita ma-fool kung magsandig kita sa aton kaugalingon nga paghangop. Hindi kita magsandig sa aton kaugalingon nga paghangop. Making it harder. Asking not just for the difficult, but the impossible kanami. Hindi na. Duduman nyo to ang pag-cross ang mga Israelinhon sa Red Sea. Nga si Moses nag-lead sa ila. So kung sa mga, sa tawhanon, talagang itong kapanulok, sa isa ka dagat, hamak mo, kanamo-namo sa inyo, kag kamo ginagukod, ginalagas, the enemies are going after you, and yet you have no way out, you are in the dead end. Masiling ka, patay gid kita sini tanan, apang siling sa Ginoo, if I, kung ako nagsiling sa inyo, I will protect you, kung ako nagsiling sa inyo, I will preserve you, kung ako nagsiling sa inyo, I will provide for your needs, I will always follow, I will always fulfill my promise. Ano sa Ginoo? Hindi ko kamo pagpabayaan o kung pagpatumbayaan man. Even though you are in a dead end and your enemies are coming for you, patyon kamo apang siling sa Ginoo. Kung nagsiling ako, matabok kita sa Jordan, matabok kita sa river, matabok kita because I said so. You know, it is our business to obey. It is God's business to provide the way. Remember this. Ang problema lang sa aton galing, pagtulok naton nga wala na, ate wala na. You know, hindi gali na ang pagtuo amo ina. Wala kita nagatuo nga sa makita ta. Nagtuo kita sa mga imposible nga mga bagay nga mabot sa aton kabuhi. Gintuuhan ta kay ginsaligan ta ang promesa sang Ginoo that He will never leave us nor forsake us. When He said, I will carry you through, He will carry us through. When He said that He will provide your needs, He will provide your needs. Ang muna ginampan sa Bible, according to His riches in glory by Christ Jesus. Kung isa, makasiling kita, nga, Ginoo ako pa, nga, subong, nga, amo ini. As we, you know, ang pagtanaw naton sang plano, sang Ginoo, and as we take on His call, you know, we, kung ano pala sa aton, pala nga, ang aton, kung isa nga tion, come to that moment. Mga kauturan, this takes us back to God for the answer. Siling sa Ginoo, in all your ways, acknowledge me. In all your ways, acknowledge Him. You know, as we plan, as we do God's plan and take on His call, kung isa ang aton mga tion, and we often time or sometimes come to the moment, to that moment, sa sining, nag-takes us back to God, siling Ginoo, ano ba na ining sabat sa akon mga panalangkutanon? Apang siling sang Ginoo sa Proverbs 3, 5, and 6, in all your ways, acknowledge Him. Yan mga kuturan, kung ato talupang doon, ang declaration, bala? The declaration of God for complete obedience. kung ikaw siling sang eagle, you can soar high. Nga ang dapat kita kung kaisa maglupad nga manubo. Nga ang kinahanglan kita ayahan, magkontento sang mga salin, kag mga scraps sa paligid naton o kung sa palibot naton. Siling sang Ginoo, I am the God and I do what is best for you. Kung ano ang sitwasyon naton karon, mga kauturan, kung ang Diyos, kung ang Ginoo nga ginawali naton diri, amo man Ginoo mo, siling sang Ginoo, ay mo una kon ang best para sa imo. Kung ano ang sitwasyon mo karon, remember that is best for you. And God ang Ginoo may ara, plano kag tinutuyo sa imo kabuhi. Not act until your eyes are fixed on the Lord. You will not be able to endure the worst of days. Hebrews chapter 3 verse 11. Hebrews chapter 12 verse 2. John chapter 6 verse 68. Nga si Pedro dira nagsiling, Lord, to whom shall we go? Ginuod kay sino bala ako makadto? Mga kauturan, we have no way out. Ang mga Israelinhon, dito na sila sa kilid sang baybay. Dito na sila sa kilid sang tubig. Kalapad, kalayo ang ilalaktan. Diin kami Ginoo makadto, sila sa Ginoo, kadto ka mo sa akon. Di wala man ni dalan. Ah, all you need to do is to obey. My obligation is to provide you the way. Take God promise, mga kauturan. Kung isang misling kati, wala na ko kadtoan, pigado na gin. Kinanglan ko amusini, kinanglan ko mag-ayo gid ko, kinanglan ko nga may amount ako nga ginapaabot nga para man sa akon nga ini. Kadto ka sa Ginoo. Hindi ka magsiling, Lord, to whom shall we go? Si Pedro ka ba kaupdanan niya diri nga Ginoo, hindi kami makadto. Si Ginoo, kadto ka mo sa akon eh. Just do my will, follow my will, seek my face. Tistingin ninyo ako. Kag ano ang promesa sang Ginoo sa aton kabuhi? Because I am who I am, I will do what is best for you. Na-discoverihan mo na bala ini abyan? Otod? Na-discoverihan mo na bala ini amuni ang promise ng Ginoo? Sige sa Ginoo, I am who I am and I will do what is best for you. Do you realize that God has the best thing in life in this old and troubled world for you? Keep on trusting. Keep on believing. Keep on focusing our faith on Him. This, mga kauturan, is not a day on this side. Hindi ba matahom sa pihak ng side, may eternidad ginagahulat sa aton? No matter ayhan how grim, that cannot be improved by clinging to the reassuring thought na ginhatag sa Ginoo sa aton. When he resurrected, sang pagsilibrar nato sang Easter Sunday, Resurrection Sunday, isa lang ang mensahe, it's the message of one word, hope. Hope ang paglaom. Ano ang dako nato nga paglaom? Nga siya mabalik liwan. Siya magbalik liwan para sa imo kag para sa aton. And to me, that is living hope, buhing paglaom. Cling to His promises. Always remain faithful to Him. Hindi mo pagtagaan alibay ang Kristohanon mga pagkabuhi. When you do sin, right away, hambalunin mo, Lord, I am really sorry and I will never do it again by your grace. That is proper. Delight thyself unto the Lord and He shall give thee the desires of your heart. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. He will pave the way for you. Kuwaon niya ang tanan ng mga obstacles in your way. Kuwaon niya ang tanan ng mga problema. Ayahan ang tanan ng mga bagay nga ginabatyag nimo. He will let you focus on Him because He is coming again. And that is our living hope. Pastor Gideon Kahilig, ang akong cellphone number is 0918-901-2178. Good day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.
3: Technology program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
4: Doctors Online.
3: Kumonsulta na!
5: Magandang hapon, kaagapay. Welcome po dito sa programang Doctors Online kung saan hatid po namin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ngayong araw ito po si Kayla Escalante. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras at ngayon nga po ay pag-uusapan po natin ang fungal infections. Kaya kung may katanungan ka, kaagapay, about this topic ay maaari mo na yang ipadala dito sa ating comment section sa ating ongoing Facebook live streaming o kaya naman ay magpadala ng mensahe sa ating official Facebook page na 702DZAS FEBC Radio. Happy listening din po sa ating mga kaagapay na nakikinig sa radyo via 702DZAS AM band. Yan man ay sa PM Radio, sa Transistor Radio. Happy listening po sa inyong lahat. At maging sa mga kaagapay natin na nakatutok na sa ating online streaming via 702DZAS mobile app. Hello, hello po sa inyong lahat. At tayo rin kaagapay ay napapakinggan sa 1062DXKI Coronadal maging sa 1116DXAS Zamboanga. Hello, hello po sa inyong lahat at muli kaagapay, ang ating topic ay fungal infections. Kaya kung kayo po ay may katanungan dyan ay maaari nyo na po yung ipadala sa ating Facebook live streaming. Ngayon naman, tayo po ay tutungo sa ating Health Forum.
6: Health Forum. Masayang kwentuhan ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
7: Today's Doctor Online.
5: Kaagapay, ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa Doctors Online over 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli, ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante. At ngayon, makakasama po natin ang ating kaagapay na dermatologist. Siya po ay cosmetic surgeon din and hair transplant surgeon. Ating i-welcome kaagapay si Dr. Almond Derla. Good afternoon po, Doc.
8: Good afternoon. Good afternoon din sa iyo. Kaya tsaka sa mga, of course, mga listeners natin, magandang hapon po sa inyo lahat.
5: Yan po, Doc. Salamat po muli sa inyong time para po tayo ay mag-servisyo sa ating pong mga kaagapay. Pero bago po ang lahat, baka po meron po kayong mga gustong i-shout out dito sa ating programa.
8: Shout out sa mga patients ko nakikinig. I've been with DZAS for so many years.
5: Oo nga, Doc.
8: So, alala pa kaya ako nila.
5: Of course.
8: Hello po sa inyo lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat.
5: Ngayon nga, Doc, ang ating pong pag-uusapan ay fungal infections. Lalo po no, ngayon na nagsisimula na po ang tag-ulan, medyo marami pong mga kaagapay ang kinakailangang ma-remind tungkol po dito. Pero ano nga po ba itong fungal infections?
8: Okay, sige. Since ang Philippines po, ang bansa po natin ay humid tropical climate, so makaramihan po ng nakikita natin sa clinic ay tinatawag natin superficial fungal infections, so mga dermatophytosis or yung mga yeast overgrowth, yun yung mga nakikita natin kadalasan. So sometimes po hindi napapansin or sometimes hindi nagpapatingin kasi manageable naman actually siya, no? Kahit minsan yung mga herbal medications, yung experience with the Chinese medications will actually often address their problems. But ang problem is, if it is not fungal infection at napagkamalang fungal infection pala siya, yun ang masama.
5: Mm-mm.
8: Kasi sometimes may mga atopic dermatitis tayo or skin eczema na ang presentation nakala ringworm at ginamot ng fungal ointment, antifungal ointment, sometimes nasusunog na kasi hindi talaga yung para sa doon na gamot.
5: Mm-mm.
8: So, ang pinaka-common sa nakikita ko po dito sa Philippines, sa atin, ay actually yung an-an.
5: Apo.
8: Yung tinatawag natin na pityriasis versicolor. Very common yan talaga sa country natin. And unfortunately, we have cases na mild, moderate, to severe. Yung buong katawan nagkaroon ng an-an. An-an po yung pamumuti, no?
5: Mm-mm.
8: May makikita po kayo sa face na parang pamumuti lang po siya, pero hindi po siya an-an. Sometimes po, yung atopic dermatitis will present as hypopigmented lesions, meaning namumuti siya, pero hindi siya an-an. So, dapat po mamanage ng maayos. Ngayon po, yung an-an, madali i-manage actually. Ang problem is, yung pagbalik ng kulay. Let's say, nagkaroon ka ng an-an. Kadalasan ang an-an dito sa face, sa gilid ng face, minsan sa braso, sa upper arm, kadalasan. So, most of the time, pag nagpapunta po yan sa dermatologist, bibigyan siya ng antifungal treatment.
5: Mm-hmm.
8: Usually, 2 weeks time, usually nawawala na siya, namamatay ang mga fungus, pag sensitive yung fungus doon. However, yung problem talaga natin, since nasa tropical country tayo, kulay natin medyo brown, yung pagbalik po ng kulay ng brown, ang tagal po yun. Yun ang problema natin sa mga fungal infections kagaya ng pityriasis versicolor. Matagal siyang bumalik yung kulay. Pero meron naman treatment po para bumalik ang kulay. Hindi lang papaarawan, pero meron pong treatment para doon. Ang mga dermatologists po marunong po mag-treat para ibalik yung kulay. Another po yung napapansin natin ng mga fungal infections sa Philippines is actually yung mga ringworm, no? We call them tinea corporis, may tinea cruris. Marami po yung klaseng tinea. Meron po kasi sa scalp na tinatawag na tinea ng fungal infections. Para siyang bilog, no? Meron din sa face, meron sa body, meron din sa may singit natin, no? Meron din sa may mga private parts. Meron din po doon sa mga sa paa, no? Yung tinatawag na tinea pedis naman, yung alipunga sa paa, no?
5: Mm-mm.
8: Kadalasan po, pag medyo tag-ulan na, yun kadalasan po nakikita natin sa clinic, yung mga alipunga dun sa paa. Lahat pong ito ay may treatment. Wala pong an-an o wala pong ringworm na wala pong treatment. Tamang treatment lamang po ang kailangan dito. Kasi po, ano talaga siya, definitive treatment eh.
5: Mm-mm.
8: Pag tama yung diagnosis.
5: Apo.
8: Kaya ina-advise ko pa din na pumunta sa pinakamalapit na dermatologist. Hindi po mahal ang konsulta doon. Basta po makita ng expert. Kasi ang hirap mag-treat niyan pag may bacterial component na. Lalo na yung tinea pedis, na mamasa na siya. So, pag nakita po na isang doktor yon, hindi lang po namang tinea pedis ang tawag doon, may kaakibat po yun na bacterial infection. Yun ang mas mahirap kasi ang treatment mo maging dalawa na. Meron ka ng treatment sa fungus, meron ka pang treatment doon sa bacteria. So, dapat i-cover yung both. Kung may inflammation pa, pamamaga pa, so another treatment po yun. So, dapat po maagapan po siya para hindi po magkaroon ng komplikasyon. So, actually, yung pinaka-common na mention ko earlier, yung po lahat ang common sa Philippines. May mga tawag natin opportunity infections. Yung mga nasa hospital naman, let's say humina ang resistensya, nagkakaroon po ng mga problema sa katawan, kinain ng fungus. O kadalasan po, yun yung mga immunocompromised patients with HIV, patients who are undergoing immunotherapy, or cancer patients are prone really to some opportunistic infections, like fungal infections, na systemic naman. So, usually sa hospital naman, madali mag-manage because we have all the capability to diagnose, to treat, and to give any type of treatment, especially pag sa hospital, nasa IV na po binibigay. Pero pag outpatient lamang, minsan po lotion lang yan, creams lang yan, ointments lang yan, pwede na.
5: Okay.
8: And alagaan lang po na dapat after the treatment, you have to moisturize it kasi nagja-dry po talaga yung skin.
5: Mm-mm. So, talaga pong importante na yung tamang management, tamang diagnosis, and tamang management po Yes,
8: yun lagi yung ini-emphasize ko. Kasi minsan, nagsa-self-medicate, hindi naman natin masisisi yung mga patients natin nasa province, malayo yung derma, or of course, kapos po sa gastos sa derma, o papatingin, nagsa-self-medicate lamang. Wala po naman sama doon. Basta lang po, pag nakita nyo po na hindi naman nag-respond, dun sa nilagay nyo po na gamot, magpatingin na po sa doktor, sa pinakamalapit na doktor. Lahat po ng doktor halos marunong mag-identify po, especially po yung mga primary care physicians na sa province, marunong naman sila mag-identify ng mga basic problems on of the skin, no? So, madali po naman mabigyan ng lunas, basta tama lang ang diagnosis.
5: Yun po, magandang reminder po yan, Doc. Pero, ano po ba yung, or sino po yung mga mas at risk pagdating po dito sa condition na to?
8: Usually, number one, hygiene, no? So, dapat po talaga malinis sa katawan, malinis po tayo sa ating balat. Kasi po, ang pinanggagalingan ng mga fungal infections ay yung mga, syempre, hindi ka malinis, hindi ka naliligo, hindi ka nagpapalitan damit. Kadalasan po, ang gusto-gusto pa ng mga fungus yung mga wet areas, no? Mm-hmm. Lest yung towel nyo, nabasa, na hindi po napapaarawan, hindi napapatuyo. Minsan po, doon kumakapit yung fungi, no? Fungi. By the way po, iba po yung fungi, iba yung bacteria, no? So, magkakaiba po sila. Mm-hmm. So, iba rin po yung kanilang paano sila dumadami. So, sa fungi po, kadalasan, pagbasa yung area. Minsan kasi, pansinin nyo po, pag dun sa paa nyo, since lagi pong basa yung paa, nagkakaroon na-develop po yung tinapidis, sinasabi natin. Yung sa singit po, dahil laging siyang wet, lagi po siyang moist. So, kadalasan po, pag may infection at hindi malinis yung gamit, nagkakaroon po ng fungus doon. So, usually yun po.
5: Okay po. So, hygiene po talaga ang unang-unang factor pagdating
8: po dito. Yes.
5: Doc, paano po ito kumakalat? Nakakahawa po ba itong mga fungal infections na ito?
8: Yes, nakakahawa siya by direct contact, no? Mm-mm. Let's say you have ringworm sa kamay at hindi mo napansin, kinukot-kot mo lang siya, pero madali identify yung ringworm kasi bilog siya, no? And with a central clearing, ibig sabihin, bilog siya pero yung gitna mas clear, no? Mm-hmm. So, madali siya. So, once a person, a skin, meron in contact with the ringworm, ang taas ng possibility po na makahawa. An-an, ganun din, no? So, may katabi ka, let's say, skin-to-skin contact, no? Especially pag wet surface, nakakahawa din. So, lahat ng fungal infections po nakakahawa.
5: Okay po. So, ito po ay nakakahawa. Doc, paano po yung treatment nito usually?
8: Okay, so ang treatment basically mga antifungal treatments. Nag-attempt po ang mga patients natin ng mga botanical, local products or yung mga, you start from sulfur soap. Usually yun yung common na napapansin ko na pag dumating ang patient sa clinic, sinadok, nagsabon na po ako ng sulfur pero nasunog. So, ibig sabihin nun, hindi dapat sulfur ang ginagamit na treatment. So, napaka-basic, ang daming ads, daming advertisements on antifungal, no? Di ba? Maraming sa TV o sa social media na gamot sa an-an, gamot sa alipunga. So, you have, maybe if talaga alanganan sa budget, you can try it. But if you notice na hindi talaga siya tumalab at hindi gumaling in 1 week time, it's about time to consult a doctor para po maagapan agad. Wala pong treatment na tama pag hindi po reseta ng doktor. No? Importante po reseta ng doktor or kung may patalastas man dyan at sa tingin nyo po ay swak doon po sa inyong nararamdaman o sa nakikita nyong fungus. No? Pwede nyo i-try but be sure po na gumaling. Pag hindi gumaling, ibig sabihin may problema po yan. Magpatingin sa doktor agad.
5: Okay po. Basta po ang talagang reminder po sa atin ay magpatingin sa doktor dahil pag nag-self-medicate minsan, mas lalong lumalala yung sitwasyon. Doc, dito po sa ating mga napag-usapan, ano na lang po ang inyong reminder po para po sa ating mga kaagapay?
8: Okay, reminder po, lalo na po sa tag-ulan, pumasok na pong June 1 at I think na-declare ng May 31, 30 na tag-ulan na po, no, sa atin, no. So, ang reminder ko po, lagi pong tuyo, patuyuin yung paa pagdating sa bahay, maghugas, maglinis. Let's say lumabas po kayo, nabasa po yung paa nyo, napawisan po kayo, or nabasa po ng tubig na hindi naman malinis, contaminated. So maghugas lang po ng paa with soap. No soap in water always po. Doon po sa ating paa. Tapos po, laging ugaliin maligo ng maligo para ho hindi kumapit yung fungus. Kasi fungi is everywhere. Kaysa ang puyo makikita nyo. So kahit sa bahay meron, basta po ugaliing malinis, maligo ng twice a day kung kinakailangan. So huwag po kalimutan yung ulo kasi nagkakaroon ng fungal infection po yung ulo also. So linisin mabuti po yung scalp, no? Hindi lang po yung buhok, yung scalp mismo linisin. Pati po lahat ng mga parte ng katawan, loads sa private parts, maglinis po with soap and water. Lagi.
5: Talagang number one pagdating dito, panglaban natin ay ang ating maayos na hygiene para maiwasan ng ganitong kondisyon. Doc, maraming salamat po sa mga information tungkol po dito sa ating topic, fungal infections. Again, kaagapay, kung kayo po ay may mga questions about our topic, ay pwede nyo pa po yung ihabol at sasagutin po yan ng ating kasamang doktor ngayon. Pero sa ngayon, pansamantala po tayong magbibigay daan sa ating health tips para po sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. And after the break, ay susunod na po natin yung mga questions from our listeners and the viewers. Again po, padala nyo na po kaagapay ang inyong mga katanungan. Patuloy lamang po kayong tumuto kaagapay. Magbabalik po ang Doctors Online makalipas lamang ang ilang paalala.
7: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Health tips.
9: Maraming dahilan ang pangangati ng balat. Maaaring ito ay resulta ng isang kondisyon ng balat tulad ng eczema, shingles, pantal, o psoriasis. O maaaring ito ay isang senyales ng isang nakahahawang sakit tulad ng scabies o ringworm. Habang ginagamot ang iyong balat, iwasan ang pagkamot dahil lalo nitong maiirita ang iyong balat at maaaring mapataas ang iyong panganib para sa impeksyon sa balat. Para maiwasan ang pangangati, narito ang ilang tips. Una, maligo gamit ang maligamgam na tubig. Subukan ang pagligo sa loob lamang ng 10 minuto. Pangalawa, palaging gumamit ng fragrance-free na lotion o detergent para mabawasan ang irritation. Pangatlo, mag-apply muna ng medication sa areas na kailangang gamutin bago magpahid ng moisturizer sa iyong balat. Pang-apat, magsuot ng loose at gawa sa cotton na damit para hindi ma-irritate ang balat. Panglima, iwasan ang matinding pagbabago ng temperatura. Panatilihin ang katamtamang lamig, neutral na humidity ng kapaligiran sa iyong bahay at gumamit ng humidifier sa panahon ng taglamig kung ikaw ay may dry skin at eczema. At panghuli, bawasan ang stress dahil ito ay nakapagpapalala ng pangangati. Ang health tips na ito ay hango sa aad.org at hatid ng 702DZAS, FEBC, Radyo TV.
7: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Iyo ang tanong.
4: Kay Doc ang sagot.
5: Kaagapay, nagbabalik po ang Doctors Online. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante. Tayo po ay napapakinggan sa 702DZAS, maging sa ating ongoing Facebook live streaming, sa YouTube live streaming, at sa ating 702DZAS mobile app. Kasama pa rin po natin ngayong hapon si Dr. Almond Derla, na isang dermatologist at surgeon. Ayan, kaagapay, ang ating topic nga kanina ay fungal infections. This time naman, at this point, ay atin pong sasagutin ang mga questions from our listeners and the viewers. Number one, Doc, paano daw po kaya maiiwasan ang sobrang oily na hair and very prone sa dandruff?
8: So, kala ko yung tanong niya, fungal infections. Well, anyway, yeah, lahat naman yan, masasagot natin, no?
5: Mm-mm.
8: One, dandruff is a different problem. It's seborrheic dermatitis, no?
5: Mm-mm.
8: So, kadalasan

0: toxic, eh, no? So, it's androgenic effect ng isang pasyente. Minsan, sobrang oily. So, ibig sabihin nun, yung tao, either stress yung tao, or either super active yung tao, yung patient. Kaya, ang production ng oil glands natin, sobrang active din. So, that includes the scalp. So, sometimes, pag hindi malinis yung scalp, it turns out to have infections, like fungal infections also, doon sa ulo, nagiging balakubak po siya. Pero po, ang balakubak is a different problem po
1: Apo.
0: ha. So, usually po, dapat makita ng doktor para makita talaga na balakubak lang po yan. Or, sometimes, mayroon ng kaakibat na infections like psoriasis or maraming immunocompromised patients na may mga ganong kompletong may ganong problema na eh. So, patingin sa doktor talaga.
1: Dok, ano po ang routine po pagdating po sa pagsha-shampoo? Kasi meron pong mga nagsasabi na hindi po dapat daily ang shampoo pagdating po sa pangangalaga po ng ating scalp. Pero kayo po, ano po ang inyong ma-advise po sa ating mga kaagapay pagdating po sa usaping iyon?
0: For me, I usually advise my patient to do a shampoo, to use your shampoo every other day and use the conditioner every day. So,
1: Apo.
0: if walang shampoo during that day, obviously, you will just use conditioner. So, yun lang po yung aking advice most of the time to my patients. I find naging effective naman siya kasi just to rinse and wash off the dirt, you need really shampoo. So, hindi siya pwedeng walang shampoo kasi magsa-slide lang yung water, no? Hindi siya magla-lather, hindi mawala ang dumi, ang tawag natin doon, saponification, di ba? Para matunaw yung dumi, yung oil, no? So,
1: Apo.
0: pag nakadikit siya at hindi siya na-wash ng soap, like shampoo, kasi shampoo is like a soap, hindi talaga siya matatanggal, no?
1: Apo.
0: So, you have to do it every other day and conditioner every day. Now, if you have some treatments like treatments for hair growth like minoxidil or like any other hair growth treatment, you use it every twice a day, but be sure to shampoo first and make your buhok initially, then you put your treatment, but wag mo sirain yung pag-shampoo and conditioner every day.
1: Okay po. So, ang shampoo ay every other day, ang conditioner ay every day. Okay, salamat
0: Yes,
1: po,
0: yes.
1: Doc, sa reminder na iyan. Ito naman po ay ano daw po kaya ang pwedeng igamot sa nangangating balat. Diabetic daw po pero lagi naman pong 100 plus lang yung sugar niya. Pero yun nga daw po, nangangati po yung kanyang balat.
0: Maraming causes ng pangangati, no? Pwedeng urticaria lang, pwedeng allergy. So, ang daming cause. So, dapat to makita kung ano nagkakos ng pangangati. Pero ganito po, kadalasan, yung cause ng pangangati is like, kinoconnect natin dun sa food intake, eh, no? Most of the time. Kung ano yung nakakakos ng allergy sa'yo or no, nakakakos ng pangangati after kumain ng something, yun po ang nagpapakakos ng pangangati. So, tandaan nyo po yan. So, or environment naman, let's say pumunta ka sa air-conditioned room, tapos bigla ka nangati, ibig sabihin hindi pwede sa iyo yung malamig kasi mangangati ka. Those are factors na basically common siya na hindi napapansin ng pasyente, kala naman nirelate natin doon sa medical problems natin like diabetes. Kasi most of the time, if the sugar is normal, hindi naman talaga magkakos ng itchiness, no, sa skin. And I doubt if the high sugar will correlate to the itchiness of the skin because ang skin po iba yung problem. Iba yung cause ng pangangati. Ibang cause, it's either allergy po mas common, no? So, ganun po, hindi po lahat na pangangati or hindi po lahat ng rashes nakikita niyo sa skin ay cause ng sugar, no? Maraming causes.
1: Okay po, so maaaring may iba pa pong pinanggagalingan yung pangangati.
0: Yes.
1: Another question, Doc, meron daw pong dark spot sa braso. Paano kaya ito mawawala?
0: So, dark spots in the medical term is hyperpigmentation, no? So, depende kung saan. Feeling ko yung nagtanong ay medyo may kaedaran ng konti. So, usually sunspots po ang makikita nyo, no? Let's say, madalas kayo na-expose sa araw. So, yun yung mga seborrheic keratosis na nakikita ninyo. Yun yung brown-brown sa kamay o sa arm na mahirap actually tanggalin. kasi part po siya ng aging ng skin. To avoid it, use sunscreen.

0: hanggat bata pa po kayo, use sunscreen every day para po later on di siya magka-create ng hyperpigmentations. Now, pag mayroon ng hyperpigmentations at makapal yun most of the time, ginagawa ng dermatologist, ipupunta kayo sa clinic at ililaser po yan para matanggal yung pangangapal para bumalik yung dating skin. Pero mahirap minsan kasi ang dami nila, daming brown spots sa skin. So, ginagawa is you have to educate the patients that this is a sunspots, continue using your sunscreen kasi magla-lighter naman po yan. And of course, may mga whitening agents naman pwede gamitin na pwede advice conservatively para hindi kayo gumastos para sa laser.
1: Okay po. Another question, Doc. Meron daw po siyang PCOS, kaya po acne prone yung kanyang skin. May mga pimple daw po sa likod dahil din po kaya ito sa PCOS. Ano po ang magandang treatment?
0: Number one, PCOS is managed both by an OB and a derma. But most of the time, sa OB, binibigyan sila ng pills. Sa derma naman, we give high dose of acne treatments. So it's either oral treatment like isotretinoin or basically, we challenge it if it's infected, nagsistart na with antibiotics. So, medyo mahirap gamutin ng PCOS kasi dahil it's hormonal.
1: Mm-mm.
0: But sometimes when you go to your OB, they can actually advise you to do ultrasound, to check, no? And of course, to document it's really PCOS or not.
1: Mm-mm.
0: And after that, they will give you oral contraceptive pills to manage it. Then they will refer that patient to derma for more management, no? Sa derma, pag nakita na namin na nagpipills ng patient, we continue on with the pills, but sometimes patient hindi ayaw ng pills eh, kasi tumataba sila.
1: Mm-hmm.
0: So we shift that treatment to topicals na in oral isotretinoin, no? So kadalasan po, minamanage talaga ng doktor yan. Hindi pwedeng self-medication lang yan ang PCOS. No?
1: Mm-hmm.
0: Dapat talaga minamanage both by an OB and a derma.
1: Okay po. So, no-no. Hindi po dito yung self-medication. Dapat ay guided ng derma
0: yes.
1: And OB. Doc, sa usaping na banggit din naman po yung acne, na dire-recommend nyo po ba ang over-the-counter na mga rejuvenating sets? Kasi talamak po yan ngayon sa online.
0: Actually, we cannot, because of social media, and ang daming ads no sa social media, we cannot actually discount the possibility na ang patient natitempt talaga gumamit kasi madali, it's easy access compared to going to a dermatologist, have an appointment, pay for consultation. Say they do self-medication. Ang problem is, yung assessment, dun medyo may gap because you have to assess the severity ng case ng acne before going into a treatment. So, sino ba pwede mag-assess? It's a dermatologist. Ikaw, pasyente ka, hindi mo kaya i-assess yung sarili mo kasi hindi ka naman doktor. Siguro kung doktor ka, may idea ka on how severe, how mild is your problem. That's the time na pumapasok yung doktor para mabigyan ng tamang concentration, tamang gamot, tamang combination. Kasi ang treatment ng acne is a combination treatment, hindi lamang isa. Makikita ninyo yung mga cosmetic products available on the market claiming to be effective for acne. And if you will have to ask patients who's using it, makikita mo walang active ingredients for acne treatment eh. No? So para lang silang mga Kumbaga, number 1, 2, 3, 4, 5 yung acne treatment sa standard, doon sila sa number 20.
1: Oh.
0: Ganun po kalayo yung availability, yung actives na nilalagay ng mga manufacturing company doon sa ingredients ng cosmetic products.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga, ang tagal bago gumaling kasi ultimately, papatong-patong lang ang pimples, ikaw naman habol ka ng habol ng gamot because akala mo gumanda siya initially but eventually hindi siya umulit-ulit lang siya kasi hindi tama yung treatment. So, I advise you, if you want to buy treatment for acne sa online, better yet, consult a dermatologist before buying anything or better yet, go to a dermatologist and buy their products kasi yun ay tamang concentration at tamang combination.
1: Mm-hmm.
0: Hindi po pwedeng over-the-counter lang. Lagyan mo, tamo, nakikita namin sa clinic ng mga patients ay gumagamit na ng product from other sources. So magugulat ka hanggang ngayon, nagka-scar na sila, ang dami lumalalim na because mali yung first step, mali yung treatment sa simula at pinaasa lang sila ng company na agaganda yung skin nila. Pinaasa lang sila ng mali na wala naman pala active ingredients doon. Nakuha sila sa pagbebenta or marketing. So yun, sayang din naman yung ginastos nyo, di ba?
1: Pero pagdating, Doc, sa mga acne-prone na skin o mga sensitive na skin, ano po yung masasuggest po ninyo na routine po sa sa skincare nila?
0: Okay, sa mga active acne-prone skin, usually oily and mga yan. And basically, meron na silang acne scars or ongoing pimples. Basically, you start from a milder soap. So, mild soap lang muna. Then, after that, you can go acids. So, mag-glycolic acids or your salicylic acid. These are just for the mild treatments, no? Salicylic acid. Then, glycolic acid. Then, you go further, no? Pag mayroon ng problem, you go tretinoin. You go benzoyl peroxide. So, step by step yan. Until such time, you go beyond that one na hindi pa rin matitreat. You go beyond that treatment. So, mayroon ng oral antibiotics, oral isotretinoin. So, sunod-sunod na po yun until such time na natanggal mo talaga yung ongoing infections. Kasi remember, acne is treatable. Mm-hmm. Walang acne na hindi natitreat. Pag meron kang acne sa ngayong panahon na ito, ibig sabihin, hindi tama yung gamot na ginagamit mo. Mm-hmm. Or, nasa stage ka pa lang ng pagaling kasi binigyan ka ng doctor mo ng gamot para sa acne. Pero pag ang dermatologist magbigay sa iyo, ang treatment niya ay definitive. Ibig sabihin, mamamatay talaga yung bacteria doon sa acne at mawawala talaga ang acne 100%. Yun yung kasi yung treatment.
1: Okay po. So, magsimula muna sa mild soap at talagang i-manage yung ang magandang ano po assurance ay nagagamot ang acne.
0: Yes, yes.
1: Panghuling question po, I think, Doc, ano daw po ang home remedy or paano po mamamanage ang buni or an-an?
0: Okay, paano ba? Buni, most of the time, antifungal talaga yan. Hindi ko alam kasi yung mga herbal. Hindi kasi herbalist, no?
1: Apa.
0: So, usually po, pag may infections, what we do sa bahay, mga home remedy, just have to soak the infected skin into warm water with salt, no? Just to clean, no? So, iba nga, ginagamit, bayabas pa nga. I think that one has a role because anti-infective yun. For bacteria yun ha, hindi sa fungus. Iba yun. So, usually sa fungal, kailangan mo talaga ng treatment. Kailangan mo talaga ng creams or ointments na mabibili sa drugstore para gumaling siya talaga. Mm-hmm. Walang mga, ako personally, hindi ako niniwala na may mga herbal or anything na against or comparable to the creams na available, the ketoconazole, mga wang ganon. Walang ganun kasi na mga herbal medications na claiming to be effective pero hindi siya kasi proven. So yeah, there are a lot of antifungal creams and ointments available in the market. Kahit sa patalasa, sa makikita nyo yan, you can try it if and when you have these infections at napapansin nyo parang ringworm talaga siya or bilog talaga siya. You can try, but I still advise you to go to a doctor.
1: Talagang magpakonsulta sa dermatologist para ma-check yung kondisyon ng balat. Nako, Doc, maraming salamat po. Ang dami pa po nating mga questions pero limited lang po ang ating time. Pero sa ating pong pagtatapos ay sa lahat po ng ating napag-usapan, mostly po ay acne-prone skin, sensitive skin, fungal infections. Again po, ano po ang inyong reminder po sa ating mga kaagapay?
0: Again, sa mga listeners po natin, pag napansin nyo po, meron pong infection sa balat, no? Huwag baliwalain. Kasi meron namumula dyan, makati. Huwag hayaan kasi ang mga ringworm, especially sa katawan, ay lumalapad, dumadami, no? Dumadami siya in such a way na minsan buong katawan magkakaroon. So, magkakaroon ka ng tinatawag na magiging immunocompromised ka because of these infections, no? Ang dami niyan. So, pag napansin nyo, patingin agad or gamutin agad. And of course, number one, sa fungal infection, hygiene. Maligo, always. maging malinis sa katawan, maging malinis sa balat natin, kasi yun po yung susi ng malusog na balat.
1: Yan ang talagang hygiene ang reminder sa atin ni Doc Derla. At this time, Doc, ay baka po may mga kaagapay po tayo na nais pong magpakonsulta sa inyo or nais pong mag-reach out sa inyo. Paano po ba kayo makakontakt? Ano po ang inyong contact details?
0: Okay po, sa mga listeners po natin nasa probinsya, meron pa akong clinic sa Bacolod. Oh, maabot po tayo ng Bacol. Ah, kung nga pala, no?
1: Yes po.
0: Okay. Yeah, may clinic pa ako sa SM City, Bacolod, sa third floor. Meron din po sa Ortigas, meron din po sa Tomas Morato. Kung gusto niyo po magpakonsulta or mag-set ng appointment po, ito po yung number 0915-563-0249. Ulitin ko po, 0915-563-0249.
1: Okay po. Salamat po muli, Doc Almon, sa inyong panahon po at para po mapaglingkuran po natin ang ating mga kaagapay. Thank you so much po and God bless.
0: Thank you din. Thank you sa iyo. Thank you sa mga listeners natin. God bless.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health meditation.
1: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Volume 2, Tibay sa Pabago-Bagong Panahon, sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, maging positibong impluwensya. Maging positibong impluwensya sa iba kung paanong ang iba'y nagiging positibong impluwensya sa iyo. Bilang tagapagbigay ng positive influence, kailangang tiyakin ng isang tagasunod ni Jesus na hindi siya nabulag ng pamantayan ng mundo. Sa halip, siya ay mulat na tagasunod ng pamantayan ng Diyos. Hindi maibibigay ng sino man ang isang bagay na wala sa kanya. Ang tagasunod ni Jesus ay kailangang maging kakaiba. Laging sinasabi ni Jesus, narinig ninyong sinabi, ngunit hindi gayon sa inyo. Halimbawa, ang kalakaran sa lipunan. Ang lider ay laging nasa taas at pinaglilingkuran. Ngunit sa Mateo, Kabanata 20, talata 25, talata o hanggang 27, sinabi ni Jesus, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ang naghahari sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, siya ay dapat maging alipin ninyo. Nais itatag ni Jesus ang isang bagong konsepto ng kapangyarihang tutuldok sa pangsasamantala ng mga nasa poder. Ang alagad ni Jesus ay asin ng lipunan upang magbigay ng lasa sa buhay at humadlang sa pagkabulok ng magagandang kaugalian at pinahahalagahan. Kailangan ding tiyakin ng isang tagasunod ni Jesus na siya'y hindi naiimpluwensyahan ng masasamang kaasalan at tradisyon. Ito'y nangangahulugang kailangang maging mapili siya sa kanyang kakaibiganin at pakikinggan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa reminder na maging positive influence po kami, Lord, sa ibang tao. Ang dalangin po namin, nawa po ay makapagbigay nga po kami ng positibong impluensya sa iba sa pamamagitan po ng mga aral, sa pamamagitan po ng iyong halimbawa sa aming buhay. Lord, ang dalangin namin, maging blessing din po kami sa aming mga nakakasalamuha. Dalangin po namin na makita po sa aming mga buhay ang iyong liwanag. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at i-guide niyo po kami palagi, Lord, sa tamang daan, Panginoon, at nawa po ay hindi po kami mabulag, Panginoon, ng anumang kamunduhang bagay, Panginoon. Kundi, Lord, ang lagi po namin maging focus ay yung mga bagay na eternal. Tulungan nyo nga po kami, Lord, maging good influence po kami sa ibang tao, maging pagpapala po kami sa ibang tao. Salamat din po sa programang ito. Salamat po kay Dr. Almon Derla, Lord, na amin pong nakaagapay today. Continue to bless him, Lord, ang kanya pong mga ginagawa, Panginoon, pagpalain niyo po ito. At patuloy niyo po siyang palakasin, Panginoon, patuloy niyo po siyang bigyan ng katalinuhan, Lord, sa bawat pasyente na kanyang makakasalamuha. Ang dalangin po namin ay siya po ay maging channel of blessing. Salamat po, Panginoon, maging ang mga kaagapay po namin na nasa banig ng karamdaman ay sa iyo po namin sila ipinagkakatiwala. Lord, ang dalangin po namin ay hipuin niyo po sila, Panginoon, at maranasan po nawa nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. At sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Glosaryo Medico.
3: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glosaryo Medico.
1: Sporotrichosis. Ito ay isang fungal skin infection na sanhi ng Sporothrix na isang fungus na namumuhay sa lupa at mga halaman. Muli ang ating glosaryo medico, Sporotrichosis.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Kaagapay, maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Dito pa rin po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito po ang inyong programang Doctors Online na nagpapatuloy po sa paghahatid ng kaalamang pangkalusugan para po sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat din sa aking mga nakaagapay sa broadcast. Salamat sa ating mga protect na sina Nat Peralta, Benji Mosura, Benjo Morano, Jean B. Reyes at Reggie Villena. Salamat din sa ating RTV team, kina Aileen Valdez, Jabez Mancho at Angelica Joyce Calayag. Siyempre, salamat sa ating broadcast engineer JV Tabua, maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bokawe Transmitter Site. At sa iyo, kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. At inyo nga pong napakinggan ang Doctors Online at inyo pong napapakinggan ang programang ito mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon dito po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. At salamat din sa ating nakagapay na doktor, si Dr. Almond Derla. At meron nga siyang mga clinic sa Bacolod, sa Ortigas at sa Tomas Morato. Para nga sa inyong sa kanyang contact details, 0915-563-0249. At dito na po, nagtatapos ang ating programa. Muli, salamat sa iyo, kaagapay, na tumutok dito sa Doctors Online. Ako po ang inyong naging kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless you, kaagapay. Stay safe.
5: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
6: Ang Bible, drum, check, mga binalukan, check, butilya, check, lata, check, ligid, check, flower vase, check, ang alulod gali ng inagyan sang tubig sa atop kada mag-ulan, check, ano pa man? Ay, tsakto, ang dalom gali sang burutangan sa plato, ginasalo sina ang tubig halin sa pinggan nga bag-ulang nahugasan, check, ay abaw, tanawang ta kung may lamok pa, kay taga-adlaw na lang, halos tanang nga posible itlogan sang lamok, ginkulob ko na, kay basi, kita dari ang makulob.
7: 5 minuto lang kada adlaw. Pangitaon kag ipakulob ang mga suludlan para lamok wala maitlogan. Dengue, malikawan.
8: Ang ininga pahanumdom ginadulong sa inyo sang South Cotabato Integrated Provincial Health Office kag 1062 DXKI FEBC Radio.
9: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2. DXKI.
10: Pagpamalandong, tion sa pagdayaw, pagkonekta, pagpangamuyo kag pagtuon sa matamis nga pulong sang Ginoo. Upod kita sa pagpamalandong, kun sa diin ang pulong sang Dios amo ang aton giya kag kasanag. Pagpamalandong,

Isang maganda at mabiyayang hapon sa iyo, kaibigan. Kumusta po ang hapon ng bawat isa? Araw po tayo ng Biyernes, Hunyo 12, taong 2026. Salamat sa Panginoon sa panibagong araw, sa panibagong pagkakataon na Kanya pong ipinagkaloob sa atin, mga kaibigan. No, off-anay kita sa mga balita subong nung kahaponanon sa aton iyang pagpamalandong sa pulong sang Diyos. No, aton pamalundungan ang pulong sa Diyos apyan na naghatag sa aton sang kusog, gahatag sa aton sang assurance kag kalinong sa bisan anong tinion sang aton nga kinabuhi. Ara gidya ang pulong sang Dios nga wala nagakasala, wala nagakamali, nagapanglihok sa aton nga kabuhi. Yan sa lahat po ng mga nakikinig ngayon all over Sacsayhan region, sa South Cotabato, sa province po ng Sultan Kudarat, sa Sarangani at General Santos City area, isang mapagpalang hapon. Sa buong probinsya po ng South Cotabato, sa mga listeners po natin sa Banga, sa Lake Cebu, also sa Norala, sa Pulumulok, ganun din po sa Santo Niño, sa bayan po ng Surala, sa Tiboli, sa Tampakan, sa Tantangan, sa munisipalidad po ng Tupi at sa lungsod po ng Corona del na may 17 ka mga kabarangay, no? Magdungan kita sa pagpamalandong sa pulong sang Diyos. Subong kahaponanon, updi ang inyo abyan. Ako ang inyo anay makaupod, ang inyo amigo Dave Pestanyo, nagabulos anay sa inyo amiga Jen Robles Librado. Kanami lang git sa alambahanon takagina, no? Ang alambahanon nga dalangpanan mula po sa Rema Band kag Ikaw Lang O Diyos. At sa tanan nga higayon, sa tanan nga tinion, madangpan gid naton ang aton buhi nga Diyos sa abyan. Kag sa iya lang gid kita makapalapit. Amo na magpalapit kita sa iya, magpaduol kita sa iya nga wala sing pagduha-duha. Kay ara gid siya handa nga magbulig sa kada isa sa aton. Sa panahon po natin ngayon, ang dami po nating pinagdadaan, ang iba't ibang pagsubok, problema po sa pamilya, sa kalusugan, maybe sa kabuhayan, no? Sa pinagdadaanan po nating aftermath ng calamities. Wala po talagang katiyakan kung ano po yung mangyayari in the future dito sa asa mundo. Pero may Diyos po tayong matatakbuhan, mga kaibigan. Kaya this time, magsama-sama po tayo sa pag-meditate sa salita ng Panginoon. So yung atin pong pagbubulay-bulayan ngayon ay makikita po sa Psalm chapter 31 verses 1 through 8. No, aton paghahisgutan ang Salmo 31 versikulo 1 tubtob 8. No, si David hindi lamang siya isa kahari sang Israel. Isa man siya katao nga nagaka-experience siya sang mga grabe nga mga pagdilaw. Madamo nga mga tinion abyan nga ginalagas siya sang iya mga kaaway, kag na-experience ran man siya nga magtago sa mga kuweba, agud nga maluwas niya ang iyang kabuhi halin sa iya mga kaaway. Madamo gid sang panahon nga siya nagakabudlay
apang sa tunga sang mga ina nga sitwasyon kapareho man sa aton, ginsulat niya ang Psalm 31 isip pagpangamuyo sang pagsalig dira sa aton buhi nga Ginoo, no, sa halipon na mawalan ng pag-asa, nagpalapit gid siya kag nagpadulong siya sa Dios. Pinapakita po nito sang sini nga mga dalanon na bisan ang mga nagasunod sa Ginoo maka-experience siya gid ya sang kahadlok sang mga pagtilaw kag mga problema apang na tun-an ni David nga ang matuod nga siguridad makita lamang dira sa Ginoo. Na aton pagbasahon abyan kung may Bible ka dira sa imong panimalay, no, pwede mo inasyakwaon kag aton nga basahon pamalandungan ang pulong sang Dios. Ang pulong sang Dios nagaingon sa Psalm 31 verses 1 through 8. Ginoo, sa imo ako nagapangayo sang proteksyon. Indi pag itugot nga mahuyan ako. Luwasa ako tungod kay matarong ka. Pamatii ako kag luwasa gilayon. Protectory ako pareho sa pali o palalipdan nga bato. Depensahi ako pareho sa mabakod nga palanaguan. Tungod ikaw ang ako na palalipdan nga bato kag mabakod nga palanaguan. Tuy-tuy kag ubayi ako, agod mapadunggan ka. Ilikaw ako sa siod nga ginbutang sang akon mga kaaway para sa akon. Kay ikaw ang akon mabakod nga dalangpan. Ginatugyan ko sa imo ang akon kabuhi. Luwas sa ako, Ginoo, Dios nga masaligan. Ginakaugtan ko ang mga nagasimba sa mga Dios-Dios nga wala man sing pulos. Kay nagasalig ako sa imo, Ginoo. Magakalipay gid ako tungod sang imo gugma kay nakita ko ang akon mga pag-antos kag nahibaluan mo ang akon mga kalisod. Wala mo ako gintugyan sa akon mga kaaway, ginluwas mo ako sa katalagman. Dalayawon gid ya ang Dios sa pulong nga aton nga nabatian subong hapon abyan. Salamat sa promesa sang Dios sa kada isa sa aton. Tunay nga pong ang Dios ang ating kanlungan. Sabi po dyan sa verses 1, padulong dira sa 3, makapangayo gid kita sang protection sa iya. Kaga luwason kita sang Dios. Siya ang aton nga palalipdan nga bato kag mabakod nga palanaguan. Di ba labyan kun maka-experience ka sang mga kabudlayan subong? Mga hangkat kag mga pagtilaw. Kay diin ka nagapalapit. Sinabi po ni David, ikaw ang aking kanlungan at sanggalang. Kapag may bagyo po ba sa ating buhay, saan tayo tumatakbo? Na nakakalungkot isipin na marami po sa atin o marami sa mga tao ngayon sa sanlibutan na kapag ka dumaranas po ng mga ganitong mga problema, umaasa po tayo sa pera, sa posisyon natin, sa influences, and the worst sa sarili po nating kakayahan. No, madamo gitsang time, kis ang daw maglapas kita abyan. Ginasaligan ta ang aton nga kaugalingon, ang aton nga mga resources, no, apang hindi na iaamo ang ginatudlo sa Ginoo sa aton. And then ipinapaalala po ni David na ang pinakamatibay po na kublihan ay ang Dios.
isip isa ka Kristuhanon, may confidence gid kita sa pag-atubang sa mga problema nga hindi ta masarangan bangod kaupod ta ang Dios. Buligan kita sang Dios. Kag sa Dios, makabaton kita sang kusog. No, makabaton kita sang kalinong. This time, sa subong gidyang sima, nagintay og kita sang magnitude 7.8 nga linog. Di pala abyan, dari sa bugos nga Mindanao. Pagtayog nga wala gid naton na bantayan no, nga mag-igo gid gali sa aton. Praise God kay sa paagi sina nga pagtayog. Na-remind kita nga hindi naton kaya. Kaginakinahanglan ta ang bulig sang Dios. And then gin-prove man sang Dios sa aton nga anytime pwede kita makapalapit sa iya. I am sure nga kita tanan no. Ginbati kita sang kahadlok sa tunga moment, sa tunga mga tinion kay pertigidya kakusog ang linog. Apang salamat kay bisan kita nagakahadlok. Ginstrengthen kita sang aton Dios. Kagpaagi sa iya nga pulong na remind kita nga pwede kita makapalapit sa iya anytime. Kagbisan diin kita makahambalgit kita sa iya sa aton nga mga gina-experiencear nga mga kabudlayan kag mga pagtilaw. Ang Diyos po ay mapagkakatiwalaan. Kanami gidya sa promesa sang Diyos. Sabi po dyan sa verses 4 through 5. Ilikaw ako sa siod nga ginbutang sang akon mga kaaway para sa akon. Kay ikaw ang akon mabakod nga dalangpan. Ginatugyan ko sa imo ang akon kabuhi. Luwa sa ako Ginoo, Dios nga masaligan. Ahambal ni David, sa iyong kamay ipinagkakatiwala ko ang aking buhay. Nasa verse 5 makita gid naton ina. Hambal ni David, ginatugyan ko sa imo ang akon nga kabuhi. Ito po yung mga salita rin na binanggit ni Jesus habang siya ay nasa krus. Araw-araw po kaibigan, naway ito po yung ating maging dalangin. No, kay sa Ginoo may aragid kita sang assurance kag security. Kag itugyan nato ang aton nga kabuhi sa iya. Bangod ang Ginoo masaligan. Hindi ta pwede kag hindi man naton masiling nga itugyan nato ng aton nga kaugalingon sa aton man nga kaugalingon nga ikasarang. Bangod ina siya pride kaga hindi luyag sang Dios para sa aton. Praise God kay ginatudluan kita sang Dios, ginatuituyan kita sang Dios sa kung ano gid ang dalan para sa ato isip mga Kristohanon. No nga mabutang gid nato ang aton nga pagsalig kag ang aton nga confidence sa iya. Maging full reliant kita abyan. Maging fully dependent kita sa aton nga Ginoo. Bangod siya gid ang bahala sa aton. Kung kisa, wala kita sang may ikasarang, wala kita sang may mahimo o kung mabuhat, wala kita sang may kung hindi nato kaya ang aton iyang akabuhi. No, pero ang pulong sa Dios, sang Dios, gina-remind kita nga itugyan ta ang aton nga kabuhi sa iya. Itugyan ta ang aton nga kaugalingon, ang aton nga mga plano, ang aton nga kadaadlaw nga pagahimuon dira sa iya abyan. No, kaghambal diri nga ilikaw kita sang sa Ginoo,
sa mga siod nga ginbutang sang kaaway para sa aton. Kagsyaman ang aton nga mabakod nga dalangpan. Makapalapit gid kita sa iya sa mga problema ta nga gina-experience subong ara gid ya ang Dios. Wala nagakatulog, wala nagakasala because He is a perfect God nga nahibalo sa aton mga ginaagian. Kanami gid sa pulong sang Dios nga naga-strengthen sa aton abyan. Sa subong nga mga tinion, daw mabatyagan man naton nga wala sang assurance kay anytime pwede man kita maigo man sa linog no o kun sa mga iban pang mga kalamidad apang sa tanan nga tion man pwede naton mahatag ang aton mga ginakabalak-an and of course ang aton nga kabuhi dira sa aton Ginoo. Praise God.

Napakaganda po ng salita ng Panginoon. Nagbibigay ilaw at liwanag po sa atin despite po sa mga kangit-ngit nga atong gina-experience ara gidya ang pulong sang Dios nga naghahatag kasanag sa aton mga dalanon. Alas 3:30 ang aton iyang atakna. Kadasig lang sa aton nga tinakna, no? Narito po muna ang awiting. Kupti ako o gakson mo. Sabay-sabay po natin itong pakinggan, kaibigan. At sa atin pong pagbabalik, tatalakayan naman natin yung natitirang verses. Magdangop gid kita sa atin Ginoo, okay, wala gid kita sang lain nga dalangpan, kundi siya lamang. Ang aton Dios nga buhi, ang aton Dios nga makagagahom gid sa tanan.

Dadako na po tayo sa ating susunod na verse, kaibigan. Verses 6 to 8. Nakikita po ng Diyos ang ating mga pagdurusa. Aton nga dumdumon abyan. No, i-realize ta nga nakita gid sang Diyos ang tanantang mga kabudlayan ka gina-experiensyar. Verse 6 to 8, hambal dira, ginakaugtan ko ang mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos nga wala man sing pulos, kay nagasalig ako sa imo Ginoo. Magakalipay gid ako tungod sa imo gugma, kay nakita ko ang akon nga mga pag-antos. O kay nakita mo ang akon mga pag-antos, kag nahibaluan mo ang akon mga kalisod. Wala mo ako gintugyan sa akon mga kaaway. Ginluwas mo ako sa mga katalagman. Hindi po bulag ang Diyos sa atin po mga pinagdaraanan, kaibigan. Nakikita po niya yung bawat sakit na atin pong nai-experience. Nakikita po niya yung mga pagkukulang po natin. O yung mga, o kung sa ilunggo pa ang aton nga mga kinahanglanon sa adlaw-adlaw. Be it financially, materially, spiritually, emotionally, lahat po nakikita because we are transparent sa mata po ng Panginoon. Naririnig rin po niya yung bawat panalangin natin at alam po niya yung mga atin pong mga dinadalang kabigatan kasi wala nga pong naitatago sa Panginoon. And that reminds us na talagang makapangyarihan ang ating Diyos at wala pong rason kung bakit hindi po natin ipagkatiwala o ibibigay sa Kanya lahat. Kay kaya ni Lord tanan-tanan niya. Kitaya, hindi naton kaya. No, siguro sa akon lang abyan kung kayanon ko ang tanan-tanan diri sa kalibutan. Ang tanan-tanan nga ginadala ko, akuon ko lang, kag ako lang ang magpamuhat. Siguro madula ko sa akon nga maayo nga paminsaron. No, mabuang gid ko. Pero salamat kay ara si Lord. Tanan nga mga kabugatan nga aton nga ginapasan, aton nga ginadala, tanan nga mga problema naton, pwede ta ipalapit sa iya. No, kag makabaton kita sa kapahulayan dira sa iya nga presensya abyan. Salamat gid sa Ginoo, no, sa iya nga promesa. Especially this time, kaibigan.

Kung ikaw bala abyan, ara ka sa kabudlayan subong, nahihirapan ka sa iyong sarili, sa iyong pamilya, sa trabaho mo, hindi ka na nakakatulog ng maayos, hindi ka na nakakain ng maayos, kasi nai-stress ka, na-anxiety ka, dumulog ka sa Panginoon. Maraming kabataan ngayon ang natatakot, nai-stress at nawawala ng direksyon, dumulog ka sa Panginoon. Meron ring mga manggagawa, specifically dito po sa Mindanao, kasi nga po, di ba, niyanig po tayo ng malakas na lindol. Kaya yung iba po, syempre walang magawa rin po yung company kasi nga

nasira yung building, hindi na makatrabaho. Kung ikaw subong nga nagapamati, no, amo na ang imong gina-experience, dangop ka lang sa aton buhi na Dios. Kay ara sa iya ang katubagan sa tanan. May plano man siya para sa imo. Ginaigo kita sang mga kalamidad, kapareho sang linog, sa iban man nga aparte dali sa oxygen, may mga buhawi, may mga pagbaha, kag iban pang kalamidad. Gatuga sa aton sang kahadlok, kagkabalaka para sa aton kaugalingon sa pamilya, kag para sa aton mga kabtangan. Pero abiyan, ara gid si Lord, nakakita sa tanantang nga pagpangamuyo, kag tanantang nga mga pag-antos. No, kung nagakadulaan ka na sang anok subong, nadula ng imong paglaong palapit ya sa aton Ginoo. No, kasi sa atin pong meditate kanina, sa atin pong pinagbulayan kanina, kaibigan, may Diyos po tayo na malalapitan at matatakbuhan. Yung atin pong pag-asa, hindi po nakasalalay sa kalagayan po ng ekonomiya natin, hindi po nakasalalay sa politika, at hindi po nakasalalay sa kakayahan po ng tao, sa kakayahan po ng ating mga sarili. Ang ating pag-asa po ay nakasalalay sa Diyos, na hindi po nagbabago, no? Magbag-o man ang tanan, magbag-o man ang sitwasyon diri sa kalibutan, apang si Lord Gidya wala sang pagkausab. Wala gid siya nagakabalhin, wala gid siya nagakabag-uab yan. Amo gid na ang aton nga kuptan sa tanan nga higayon sa aton kabuhi. No, kung ang Dios nangin matutom kay David kag sa mga iban pa nga personahe dira sa Biblia, amo man pud na siya ka matutom sa aton nga kabuhi. No, kis agani gapray kita Lord, nakita mo ang akon nga kalapasan kag kakulangon. Apang salamat kay faithful gid ka sa akon nga kabuhi.

Iba-iba po yung mga iba-iba po yung ating mga pinagdaraanan ngayon. Pero may iisa po tayong Diyos na pinaglilingkuran na alam po yung lahat ng ating mga problema at lahat po ng ating pasanin. Kaya may pag-asa po sa Diyos, kaibigan. May kapayapaan sa Diyos. And may kaligtasan sa Diyos. Bago po tayo dumako sa ating mga dapat ipanalangin, kaibigan, pakinggan po muna natin ang awiting Maghari Ka. Sa tanan nga higayon, sa tanan nga mga butang, kag sa tanan nga sitwasyon, maghari gidya si Hesukristo ang aton nga Ginoo. Labaw sa tanan maghari siya sa aton nga tagipusoon nga nagakabalaka. Iri ang alambahanon, maghari ka.

Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na ikaw po ang aming kadlungan at siyang kalakasan namin. Panginoon, ipinapanalangin po namin ang aming bansa. Ikaw po ang mamatnubay sa aming pamahalaan, sa aming mga leaders, Panginoon. Ipinapanalangin ko po ang lahat po ng Christian ministries, lahat po ng mga pastors, churches, all over the Philippines and even worldwide, Panginoon, na humipo po sa iyong ministeryo. Salamat sa pag-provide sa lahat po ng mga aming kinakailangan sa loob po ng ministeryo. Ikaw po ang aming dakilang Diyos, na aming dakilang provider. Hindi ka po nagkulang kailanman sa aming Panginoon. Ipinapanalangin ko po ang lahat ng mga nasa banig po ngayon ng karamdaman. Hipuin niyo po sila, Panginoon, mula ulo hanggang paa. Salamat po sa kagalingan na ipinagkaloob po ninyo sa kanila. Sa lahat po ng aming mga listeners ngayon na may sakit, pagalingin niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa ngalan po ni Jesus. Sa lahat po ng mga dumaranas ngayon ng matinding problema, kalungkutan, bangod sa among gina-experiensyar ng mga kalamiti, Panginoon, ikaw ang manguna sa amin, Lord. Hipuin niyo po ang aming mga puso na patuloy po na manalig sa inyo at hindi po sa aming mga sarili. Sa lahat po ng mga pamilya na nawala ng mahal sa buhay ngayon dulot po ng pagyanig, Lord, may your comfort, love, and peace guide them na sa gitna po ng mga pagsubok na kinakaharap. Andyan po kayo na handang tumulong at mag-strengthen po sa amin. Ipinapanalangin rin po namin ang Far East Broadcasting Philippines. For 78 years, O God, hindi ka po nagkulang. Patuloy mong pagpalain ang bawat programa, ang bawat tagapaglingkod, ang bawat supporters, ang bawat stations, O God, all over the Philippines and international na ginagamit mo, Panginoon, upang maipahayag ang mabuting balita sa kaparaanan ng radyo at sa iba pang media platforms, O God. Pagpalain mo, Panginoon, ang iba't ibang ministeryo, mga simbahan, mga misyonero, pastors, lahat po ng mga manggagawa at mga volunteers na patuloy pong nagbabahagi ng iyong salita sa iba't ibang lugar. Comfort them right now, O God. And provide them all their needs. Ipinapanalangin ko rin po ang bawat pamilya na nakikinig ngayon all over South Central Mindanao. Kung saan man po nakaaabot ang signal ng 1062 DXKI. Lord, you know the needs of every family. Salamat, Panginoon, dahil andyan ka na talagang patuloy na gumagabay. Hindi mo kami iniiwanan sa lahat po ng aming mga problema, lahat po ng aming mga takot, mga pangamba, andyan ka, Panginoon. Salamat po sa inyong salita. Salamat, O Jesus, salamat, Banal na Espiritu Santo. Nakita niyo po lahat ng aming mga
dinadaing. Panginoon, dinadalangin ko po ang mga biktima ng lindol at iba pang kalamidad. Comfort them, O God, sa ilang mga pagpangasubo. Pagalingin niyo po yung mga na-injured. Hilumin niyo po ang kanilang mga sugat physically and emotionally, O God. At nawa po ang kalamidad na ito ay magbukas ng pagkakataon upang mas marami pa pong makarinig ng iyong salita at ng mabuting balita na sa aming muling pagbangon ay mapatunayan namin na ikaw ang Diyos na siyang gumagabay, ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin. Pinapanalangin ko po na ikaw ang siyang manguna sa lahat po ng mga churches na nasira, Panginoon. Nasira man ang building, O God, apang salamat, Lord, kay kami ang imong gintawag na simbahan, ang imong church. Kagpadayon kami nga magasunod sa imo. Salamat man sa paghimuno sa tanan nga mga pagkinahanglanon sa kada kasimbahanan, O God. We also pray, Father, sa gagawing first radio response ng FEBC. Ngayong taon, ikaw po ang mag-provide sa lahat po ng mga kinakailangang materials for or kits sa Mozambique, Malawi at sa Pilipinas. I-bless niyo po ang bawat broadcast ng FEBC. I-bless niyo po ang bawat supporters. I-bless niyo rin po ang mga ginagawang donation drives, O God, ng ministeryo. Panginoon, wala po kaming magagawa kung wala ang inyong banal na Espiritu Santo na siyang mangunguna sa amin. Hindi po namin makakayanan ang bawat pagsubok kung wala po kayo na gagabay sa amin. Kung wala po ang iyong salita na siyang magbibigay tanglaw sa aming landas dito po sa mundo. Salamat, Panginoon, sa comfort na amin pong naranasan ngayong araw sa pamamagitan po ng inyong salita. We praise you, O God, and we magnify your name. We thank you, Jesus, for forgiving us all our sins. Na pinaagi sina, Lord, makapalapit kami sa imo bisan anuman nga oras sa amon nga kabuhi. Ginahimaya, ginapasalamatan, ginapasidunggan namo ang imong pangalan, Ginoo, sa pangalan ni Ginoong Hesus nga amo ang amon na Ginoo kag personal nga manluluwas. Amen and amen. Alas 3:58 na gid ang aton nga takna abyan. Salamat gid sa pag-upod sa akon sa sulod sang isa ka oras para sa tion sang pagpangamuyo kag pagpamalandong sang pulong sang Dios nga among naghatag sa aton sang kusog, kabakod kag kasanag sa subong yang nga tinion sa aton nga kabuhi abyan. Ang Dios gid magapanalangin sa imo kag sa imo man nga pamilya sa tanan nga imo nga pagahimuon sa subong nga semana kag sa mga sumunod nga mga o sa mga masunod nga mga inadlaw abyan. Hasta diri na lang gid kita. God bless you abyan. Enjoy your holiday. Enjoy your weekend. Kag ang Dios gid magaupod sa imo. Ako ang inyo abyan. Ang inyo nakaupo diri sa programa nga pagpamalandong, Amigo Dave Pestanyo, nagabulos anay sa inyo amiga Jen Robles Librado. God bless you abyan. Ini ang alambahanon, dungog ug himaya.

0: Kababayan, ang gawaing kabayanihan hindi lang pang-araw ng kalayaan.
1: Bayani ako dahil kusa akong nagwawalis at naglilinis sa harapan ng aming bahay.
2: Bayani ako kasi sinisegregate ko palagi ang basurang nabubulok sa di nabubulok.
1: Bayani ako dahil hindi ako nagtatapon ng kalat sa kalye.
3: Bayani ako kasi hindi ako nagkukula at nagsasampay sa bangketa at harap ng bahay ko.
4: Bayani ako dahil ako ay katulong ng pamahalaan sa kaayusan.
0: Kabayan, ang gawaing kabayanihan gawin nating pangkaraniwan. Isang paalaala mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

Kilalanin ang bayaning nagtatag ng kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Si Andres Bonifacio ay kilala bilang ang dakilang karaniwang tao o mamamayan dahil sa kanyang pagtulong at pagmamalasakit sa mga mahihirap. Itinatag niya ang kataas-taasan kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK. Pinangunahan din niya ang paghihimagsik laban sa mga Espanyol noong Agosto 23, 1896 sa Balintawak na ngayon ay kilala bilang Cry of Balintawak. Andres Bonifacio, pambansang bayani, tagapagtatag ng kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Ipamuhay ang mabubuting halimbawa mula sa mga dakilang Pilipino. Paalaala mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawarag wag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Balita kag iban pa.
2: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang duga nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.
3: Isagid ka mayad-ayad nga hapon sang Biyernes dira sa imo abyan. Happy Independence Day adlaw sang kahilwayan sa aton pungsod. It's a holiday. Kumusta ka? Kabayara ikaw sa maayo nga kahimtang. Updanay kita sa sulod naman sang 30 minutos diri sa aton nga pagpangalagad sa Jessice.dxki. Ini ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatier. Shout out kag happy listening dira sa imo sis Nancy. Gapamati na siya diri sa BKIP sa Barrientos kag para family. Thank you for joining us. Hello man dira kay Ate Edna, kay sis Riza, kuya June sa Dimasuay family sa May Surala. Nanay Lita, maayong hapon dira sa inyo kay Ate Peng. Sa Gandola family padayon kita naga palabot sa aton nga condolences karon sa gabi ang necrological service ni Tatay Jose Gandola kag padayon man kita naga palabot sang pagpangasubo sa family Flores sa pagtaliwan ni Tita Alma Flores kag karon man ang necrological service dira sa May Villa Agreda subdivision phase 1 covered gym sa Ilanga Plaza. Karon alas sa isang hapon mag-umpisa. Para sa dugang public service announcement, yari si Miga Jen sa aton Action Line.
4: Action Line!
5: Ang Agricultural Training Institute Region 12 open for donation sa mga apektadong pamilya sa bag-ulang 7.8 magnitude earthquake. Pwede ka mo mag-donate sang food and non-food items, kaparehasang bugas, non-perishable food items, canned goods and instant meals, drinking water, shelter materials, blankets and sleeping mats, hygiene supplies, kag bayo. Pwede nyong dal-on ang inyong donation sa ATI-RTC 12, San Felipe, Tantangan South, Cotabato until June 15. Para sa dugang impormasyon, please contact 0965-796-6168.
4: Action! Line!
5: Ginapahibalo sa tanan nga mga nakakilala kag paryente ni Jose Narvas Gandola nga siya nagtaliwan na ang iyang haya yara sa Ilabalay sa Purok Saranay Namnama Coronadal. Ang last night kag ang necrological service sa June 12 kag ang lubong sa June 13 dira sa Golden Valley Coronadal City.
4: Action! Line.
5: Bangod sa impact sang bag-ulang magnitude 7.8 nga linog sa Region 12, ang Dole Trabaho Agad Job Fair nga gin-schedule sa June 12 dira sa SM City General Santos gin-cancelar. Apang gina-encourage sa gihapon ang tanan nga mga aplikante nga mag-participate sa Dole Trabaho Agad Job Fair sa June 12 dira sa Socio-Cultural Sports Complex Capitol, Isulan Sultan Kudarat, kag ground floor or lobby Coronadal City Hall Building, City of Coronadal.
4: Action! Line!
5: Ginaawhag ang tanan nyo mga next-gen youth pastors and leaders para sa isa ka-extravagant worship and vision casting kaupod ang Jesus Reigns. From 8 a.m. to 6 p.m. Friday, June 12, 2026 dira sa KCC Convention and Event Center, General Santos City. Wala inis ang registration. Para sa dugang impormasyon, pwede nyo i-contact ang number 0975-743-3202.
4: Action! Line!
5: Ang city government sang Coronadal may ara pagahimuon nga school supplies distribution for students nga na-enroll sa public school outside the city sa June 13, 2026, Sabado, 9 a.m. to 3 p.m. dira sa City Hall Lobby, City of Coronadal. Magdala lang sang proof of enrollment 2026 to 2027 kag any valid ID nga nagapamatuod nga nag-i-star ka diri sa Coronadal.
4: Action! Line!
5: Ang city government sang Coronadal nagabatan na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante, senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subo nga Hulyo, kag ang requirements duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park tapad sang LTO.
4: Action! Line!
5: Inapaybalos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 km/h, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 km/h, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 km/h, Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 km/h. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
4: Action! Line!
5: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
4: Action! Line!
5: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwedeng mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi ng mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, pictures sang livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin i-submit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
4: Action! Line!
5: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan nga mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
4: Action! Line!
5: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo Certificate of Insurance cover. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
4: Action! Line!
5: Ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan nga mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
4: Action! Line!
5: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, case file or case document, assessor's certification, valid ID sang applicant, valid ID sang accused, one photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
4: Action! Line!
5: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Lambayong may ara sang free competency assessment under CACW sa bookkeeping NC3, masonry NC2, carpentry NC2, organic agriculture production NC2, carpentry NC3, trainers methodology level NC1, tile setting NC2, nga tig 20 slot kag driving NC2 60 slot. Para i-confirm ang inyong slot, visit lang sa Provincial Training Center Lambayong, Purokwayawaya Poblasyon, Lambayong, Sultan Koderat. Ang requirements, Certificate of Employment, active email address, photocopy of any valid ID, photocopy of live birth, 2 pieces ang passport size picture with white background and white color. Para sa dugang nga impormasyon, ang ilang nga number 0927-6775-312. Sa mga luyag naman nga mangin test the scholar, ang Test the Sock Surgeon Manpower Development Center nag-offer sang organic agriculture production NC2 25 slots under training scholarship program. Ang last day sang enrollment sa June 5, 2026, 5 PM. Para i-confirm ang inyong slot, pwede ka mong magbisita sa Test the Sock Surgeon Manpower Development Center, Purok Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province.
4: Action! Line!
3: Thank you, Gid Miga Jen, sa sinang mga pahibalo liwat tong necrological service ni Mr. Jose Gandola. Karon naman ina natalana no, sa gabi kay buwas diretso na sa komital so, no, kay Ate Feng Gandola. So, amo to ang aton iyang mga public service announcement sa aton iyang pagpadayon, yari ang aton inspirasyon pang hapon sa aton Asa Ka Pa segment. Para sa aton mga magtiayon nga nagapamati subong ano bala ang basihan sang mabakod nga relasyon sang mag-asawa. Yari si Pastor Jebo sa aton Asa Ka Pa segment.
2: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa. Asa ka pa.
6: Ang tibay ng relasyon ay sa iba't ibang paraan na de-develop. May mga relasyong matibay dahil nagsusumikap na magpakatino ang bawat isa. May relasyon namang dadaan sa pagsubok pero pipiliin pa ding gawin ng tama kaya magiging matibay kalaunan. Hindi dahil may pagkakamali o hindi pagkakasundo ay nangangahulugang mahina na agad o doon na nagtatapos. Madalas ang reaksyon natin sa mga pangyayari ang magiging turning point. Ito ba ang tatapos o ito ba ang magpapabago at magpapalago? Kadalasan din, kapag pumapasok tayo sa relasyon, ay may mga bagahe tayong dala, mga hinanakit o wounds na hindi naman dulot ng napang-asawa natin pero nakakaapekto sa marriage natin. Meron niya nakapagsabi na most of the problems we have in marriage are problems that we bring into the marriage. May katotohanan ito na mahalagang ating matutunan. Kung hindi matututukan ang mga wounds na ito, maaari pang madagdagan ang mga problema at pasakit na bunga o likha naman ng pagsasama. Yung relasyon na dati ay healthy ay magiging unhealthy. Magiging sanhi pa ito ng dalamhati at samaan ng loob kapag hindi tayo nagpasyang gawin ang tama. Isipin mo na parang katawan natin ang marriage. Magkakasugat ka at kung ang sugat ay hindi gagaling at madadagdagan pa. Eh siguradong habang tumatagal, eh lalong lumalala ang epekto sa pagsasama. Kung sa marriage ay walang paghilom, asahan mo na ang mga problemang taglay mo noong kinasal ka, taglay pa ang problemang nalika matapos ikasal, at ang mga problemang maaari pang dumating, eh sadyang wala nang ibang patutunguhan ng marriage kundi ang pagkasira nito. Ang nais ng Diyos ay maging place of healing ang marriage. Hindi dinisenyo ng Diyos ang marriage para gawing miserable ang isang tao. Sa halip, ito ay dinisenyo upang maging pagpapala. Ang sabi ng Efeso chapter 5, 31-32, sinasabi sa kasulatan, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa. At silang dalawa ay magiging isa. Kamangha-mangha itong malalim na katotohanan na pinahayag ng Diyos. Sinasalarawan nito ang ugnayan ni Kristo at ng iglesia niya. Ang pagmamahal ni Kristo sa iglesia ay nagpapabanal at nagpapabuti sa iglesia. Yan ang modelo ng marriage. Ito ay dapat nagpapabanal at nagpapabuti. Isang relasyon na nagdudulot ng paghilom sa nakaraan, tibay sa kasalukuyan, at ang mas mainam na pagkatao habang tumatagal. Kung lalago sa buhay espiritual ay maaari pang maging matibay ang inyong kasal. May pag-asa pa sa pagbabago kahit na dumaraan sa karanasan ng pagkabigo. Kaya, asa ka pa.
1: Balita kag-iban pa.
3: Madamong salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminders. Basi may mga bagahi ka pa, Abian, nga ginadala-dala sa relasyon ninyo. Isip magtiayon, amuin na ang upang sa hindi manami nga relasyon. Tandaan mo ang reminder, bago lang halin kay Pastor Jebo, marriage is a place of healing. Pahanuguti abyan ang Ginoong atagani ka usang kaayuhan sa tanan niya mga wounds of the past. Sa aton nga pagpadayon, linto na kita sa aton balitaan portion. Maayong hapon abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Biyernes, Hunyo 12, 2026, sa aton balitaan diri sa Balita kag Iban Pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan, Combatier. Sa balita lokal, masobra 120 milyones pesos nga pondo para sa serbisyo kag proyekto ginaprubahan sang SP Coronadal sa tunga sang mga pagtayog. LGU Senador Ninoy Aquino nagbaton sang donasyon nga bus halin sa YBL Incorporated. Kaap ginpalawig ang limitadong operasyon sang General Santos Airport tubtob Hunyo 14. Masobra 700 nga food packs ginpanagtag sa mga na-stranded nga pamilya sa Sarangani. Davao Occidental ginpaidalom na sa state of calamity matapos ang linog. Apat ginbawian sang kabuhi sa fish storage sang isa ka fishing boat. Sa balita national, CICC ginapahalong ang publiko batok sa peke nga donation drive kasunod sang magnitude 7.8 nga linog. Sa balita sa luwasang pungsod, UAE nagpadala sang bulig para sa mga apektado sang linog sa Mindanao. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
3: Ginaprobahan sang sangguniang panlunsod o SP Coronadal ang masobra 120 milyones pesos nga pondo para sa nagkalain-lain nga programa pang sosyudad kag mga proyekto pang imprastruktura. Sa regular nga sesyon nga ginpatigayon sang Martes sa Barangay Zone 3 Session Hall, gintalakay kag ginpabakod sang mga konsehal ang Supplemental Budget Number 1 nga may pondo para sa cash incentives sang mga magtutudlo, medical assistance, financial assistance, burial assistance kag iban pang prioridad nga proyekto sang syudad. Kadungan sini ginhatagan ligwaman sang konseho ang subong nga sitwasyon kasunod sang linog. Naghatag sang report Sanday City Disaster Risk Reduction and Management Officer Cyrus Jose Urbano kag City Engineer Ruel Chanson angot sa mga ginahimo nga assessment kag gilayon nga tikang sang lokal nga gobyerno agun masiguro ang kaluwasan sang mga residente. Ginpakita sa padayon nga sesyon sa tunga sang mga aftershocks ang determinasyon sa mga opisyales sang syudad nga maduso ang importante nga mga programa kag serbisyo nga kinahanglan sa mga pumuluyo ilabi na sa panahon sang kalamidad kag emerhensya. Formal na nga ginpirmahan sini nga Webes ang deed of donation para sa isa ka unit sang bus nga ginhatag sang Yellow Bus Lines Incorporated o YBL para sa lokal nga gobyerno sang Senador Ninoy Aquino o SNA sa Sultan Kudarat. Ang nasambit nga donasyon, ginaekspektar nga makabulig sa pagpabakod sang serbisyo publiko kag transportasyon sa nasambit nga banwa nga may tinutuyo mapadasig ang pagdulong sang nagapanguna nga mga serbisyo sa ila pumuluyo. Nagpalabot sang pagpasalamat ang lokal nga gobyerno sa YBL sa ginpakita nga malasakit kag padayon nga suporta sa pagpauswag sang komunidad. Suno kay Mayor Rafael George Flauta, dako nga bulig ang bag-o nga bus para mas mapaayo ang operasyon sang lokal nga gobyerno kag mapaayo man ang serbisyo nga ginadulong sa publiko. Ginakilala sang LGU ang importante nga papel sang pagbinuligay sang pribado nga sektor kag sang gobyerno isip susi sa mas maayo nga pag-uswag sang banwa. Ginpalawig sang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang Notice to Airmen o NOTAM sa General Santos Airport tubtub Hunyo 14 matapos ang magnitude 7.8 nga linog. Suno sa CAAP, epektibo ang bag-o nga NOTAM halin alas 4:50 sa isang hapon sang Hunyo 10, tubtub alas 6 sang gabi sang Hunyo 14 kung sa diin magapabilin nga limitado ang operasyon sang paluparan. Sa idalom sang nasambit nga abiso, mga government, military kag humanitarian flights lang ang ginapahanugutan nga makahugpa kag makahaliin sa paluparan samtang ginahimo ang mga pagsusi sa kaluwasan sang runway kag mga pasilidad. Ginalay gayan ang mga pasahero nga makigangot sa ilang mga airlines para sa pinakabag-o nga flight updates. Madin nalag-on nga nadulong ang 747 ready-to-eat food packs kag iban pang ayuda sa mga na-stranded nga pamilya kag individual sa Barangay E. Alegado, Glan, Sarangani, paagi sa isa ka Coast Guard helicopter. Ginpangunahan sang Department of Social Welfare and Development, Region 12, ang relief operations kabulig ang Philippine Coast Guard para malabot ang mga komunidad nga naapektuhan sang mabaskog nga linog. Magluwas sa mga food packs nga may unod nga nagkalain-lain nga ready-to-eat meals kag nutritional food items, nagdulong man ang operasyon sang 5 kakahon sang bottled water para sa mga apektado nga residente. Suno sa mga otoridad, gabahin ini sang padayon nga humanitarian response, agod masabat ang gilayon nga pagkinahanglan sang mga pamilya nga naapektuhan sang kalamidad, samtang nagapadayon ang relief kag recovery efforts sa probinsya. Ginpaidalom na sa state of calamity ang bug-os nga probinsya sang Davao Occidental kag pila ka bahin sang Sarangani province sa pag-igo sang 7.8 magnitude nga linog sa rehiyon 11 kag 12 kag iban pang lugar sa Mindanao. Sa report sang Office of Civil Defense o OCD na desisyonan sang probinsya sang Davao Occidental nga ipaidalom ini sa state of calamity bangod sa epekto sang linog. Lakip sa ginpaidalom sa state of calamity ang mga banwa sang Glan kag Malapatan, amuman ang General Santos City bangod sa grabe nga epekto sang linog. Ang pagpaidalom sa state of calamity ginhimo para magamit sang mga apektado nga lugar ang Local Government Quick Response Fund sa pagsabat sa emerhensya kapareho sang linog kag iban pang kalamidad. Sa kabug-usan, 45 nga stretch sang highway kag 8 katulay ang naapektuhan sang linog sa Soxergen area kung sa diin sa nasambit nga tala. Yara sa 37 ka stretches ang naguba nga highway kag 6 katulay ang pwede na maagyan matapos ang clearing operation sa mga emergency responders. Naglabot sa 238 ka infrastruktura ang naguba sang mabaskog nga linog sa General Santos City kag probinsya sang Sarangani. Naapektuhan man ang airport sang Gensan kag temporaryo ginpauntat ang operasyon sini samtang ginakayo pa. Nadulaan sang animo kag ginbawian sang kabuhi ang 4 ka tripulante sang isa ka barko nga ginagamit sa pagpangisda samtang may ginahimo sa sulod sang fish storage sang fishing boat nga nakapundo sa baybay lapit sa paktorya sang sardinas sa Barangay Kawit, Sambuanga City, Webes sang aga. Ginkilala sang ila mga himata kag sang mga barangay officials ang 3 sa ginbawian sang kabuhi nga sanday: Ranilio Sanugal Jr., John Edgar Dutilios kag Arnold Bongkawel. Ginahibalo pa kung ano ang matuod niya identifikasyon sang isa pa kalalaki nga biktima nga kaupod sang 3 sa trabaho. Base sa paunang imbestigasyon, natabo ang insidente kahapon sang aga. Nagalimpyo ang 4 sa fish storage sang nasambit nga fishing boat kag namatikdan na lang nga nalipungan sila sa sulod sang pasilidad. Gindala pa ang 4 sa ospital apang wala na na-revive sang mga doktor suno sa city kag barangay officials. Sa inisyal nga pahayag sang City Health Office kag Sambuanga City Police Office, posible nakahaklo ang mga biktima sang toxic gas nga natipon sa storage area sang fishing boat kung sa diin ginabuta ang mga isda nga ila madakpan. Rason nga nadulaan sang animo kag sang ulihi ginbawian sang kabuhi. May indikasyon nga toxic gas inhalation ang rason sang ila kamatayon suno sa mga otoridad.
1: Balita Nasyonal.

Ginapahalong sang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang publiko halin sa mga peke nga donation drive kasunod sang natabo nga magnitude 7.8 nga linog, tatlo kaadlaw na ang nagligad. Pagpaandam sang nasambit nga opisina.

0: at ang mas madamo nga donor. Suno kay paraiso, wala man sang ginapagwa nga breakdown o resibo sa mga matipon nga donasyon, kag sa hulip, madula na lamang ang mga ini kung nakatipon na sang kwarta nga dapat kuntani, magaserbi nga donasyon sa mga residente nga apektado sang pagtayog. Laygay ni Director Paraiso sa publiko, dumdumon ang zero trust policy para malikawan nga mabiktima sang nasambit nga mga scammer.
1: Balita sa Luwasang Pungso.

0: banta.
1: DXKI Balita.
2: Nagpadala na sang gilayon nga bulig ang United Arab Emirates o UAE para sa mga komunidad nga naapektuhan sang mabaskog nga linog sa Mindanao. Lakip sa ila ginpadala ang pagkaon, relief goods kag suporta sa mga naapektuhan nga lugar sa Mindanao. Tinutuyo sang Emergency Humanitarian Response nga mahatagan sang gilayon nga pagbangon ang mga residente sa lugar. Suno ka UAE Aid Agency Chairperson Dr. Tarek Ahmed Al-Ameri ang ini nga urgent response sang UAE nagugat sa international responsibility sang ila pungsod sa mga komunidad kag katawhan nga nagapangatubang sang natural nga kalamidad kag krisis. Amoy adto ang aton madulong nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Tutok lang sa dugang pang mga programa diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI.
3: Balita kag iban pa.
4: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Jesus Size 2 DXKI.

kilalanin ang pambansang bayani ng Pilipinas. Si Dr. Jose Protasio Rizal ay kinikilala bilang pambansang bayani ng Pilipinas. Ang mga nobela niyang Noli Metangere at El Filibusterismo ay naglalaman ng mga karanasan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol. Itinatag niya ang La Liga Filipina, isang samahan ng mga Pilipino na nagpapahayag ng kanilang saloobin at hangarin na makalaya mula sa malulupit at mapang-aping Espanyol. Dr. Jose Protasio Rizal, pambansang bayani ng Pilipinas. Ipamuhay ang mabubuting halimbawa mula sa mga dakilang Pilipino. Paalaala mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

kilalanin ang ina ng ating pambansang bayani. Si Teodora Alonso Reyalonda y Quintos ay ang ulirang ina ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal. Siya ang naging unang guro ni Jose, kaya naman napakalaki ng naging impluensya niya sa katapangan at katatagan sa paniniwala at mga prinsipyo ni Dr. Jose Rizal. Inusig din siya ng mga Espanyol dahil sa pagkakaroon ng anak na reformista. Teodora Alonso, ina ng ating pambansang bayani. Ipamuhay ang mabubuting halimbawa mula sa mga dakilang Pilipino. Paalaala mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

Nagsasahim papawid mula sa siyudad ng Coronadal. Ito ang 1062 kHz DXKI, ang mapagkaibigang tinig.

0: if you haven't yet, for you to explore what Davao can offer in terms of the food they serve and the drinks they serve, cafe hopping style. So yun guys, I hope to show you more eats soon, and I hope you enjoyed this episode. So again, always remember that adventures are the best way to learn. This is Shira de la Peña, your host and travel buddy in Real Travels, and I'll see you next week.
1: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may nabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Bung Kafie Wata, ang pagkamaayosang Ginoo. Programa nga ginadulot para sa Katribong Blaan diri sa Sok Sargent Region. Bung Kafie Wata, ang pagkamaayosang Ginoo. Programa nga maghatag sang inspirasyon kag makabulig nga impormasyon para sa Tribong Blaan. Bung Kafie Wata, ang handom sa silinga programa nga mapaabot ang pagigugma kag pagkamaayo sang Dios para sa tribo nga Blaan kag sa bugos nga katawhan. Bung Kafie Wata. Kag karon yari si Brother Bert Labuaya.

Fief la bi di kacchatu di gamu den flanip na tau di bong ka fi adwata. Kamusta gamu kagkahadi orasan ni? Kuti sabla gamu gumda na ti gamu den ni mo loyugo nagin di gito satu oras programa bong ka fi adwata. Amda di alas 5 imidya kal alas 6 imidya kada biyernes dini di 1062 DXKI amda di Barangay Morales, City of Coronadal, South Cotabato. Iadagit ko Bert Labuaya na do damayo di sa ato oras gito a programa di kaflabi na ni. Dadflanik munan na to at ibong ak pasalamat po di duwata di kafini mo ang di gito. Gara ta di krisis to di political, no? By lot of flesh gito de Florid wata. Noon dad panahon na medyo stressful ay rad da lingita di balita. Naturalay eh, yakayaan man ay gito demokrasya. Mandad analyst buhay ba? By gito, dad Florid wata lo ye to ti number one ni mo to. Ad nasal to yirad maburi gito. Para yirad leader to, yirad magot banwe. Para nun kliko la di duwata. Kamana ni di kaflabi na ni di kriyo falmingi di gito ko tiga mo ni mo de ko falmingi di gamo radyo na ko falmingi di Facebook ko yirad da mag tune in di radio lo lahil sa galyo ni mo nanda yu ye gamo go nak o di gamo tuning di radyo yung fan nga bal yu ye 1062 kilohertz. Doon na niya signal di XKI na doon na ni di signal to ni radio na ni. Doon sa damo di eh, ko ang di eh di FEBC, fan nga value Facebook page sa 1062 di XKI, 1062 di XKI, FEBC radio. Na di erad programa din eh, lingi tarnit nalo duwata, lingi tarin ni paralam no katadi, kaflow tari duwata na nun galta gnamit habang di klawil ta dini di talatana. Gara ta di orasan ni, di erad na panghitabo ng krisis. Kaman di kaflabi na ni, toti kuti sabla gamo de eh, ni mo. Kuti gamo ni mo, sabla ni mo. Kuti gamo rin ni mo de eh, lotos lagin mo, nas dasala to. Gara ta adlo di duwata bamlegi tokis na agnare para masurvive to kuti that classic crisis sa gnago to di dad sitwasyon to ni kaman bamleto bamblego ri gamo irad da pinaka fresh dad updates di political to na bale gusto bamle update samda di DepEd na main topic ta karang ti benepisyo sa to banwe ayo aflo kanen di duwata.

Ayo kiri ada da filmingnya di kita di urasan ni mda de dia bandu gumda ko dari barangay Tubing to South Cota Batu di kiri red filmingnya di kita ref hi flabi di kat satu di ngamu de de tayo di satu duto di Huwebes mon talubutangan balfabi kare balfabi balfabi andi tanpa talubutangan Miyerkules. Data rito bang para monitor to yagamo status di Brigada Eskwela na nun to kay nabuta dada school supplies, office supplies para di opisina narad learners de di Atubing Elementary School. Natanbo ko greetings kung dada di Atubing Grace Calvary Church dali Pastor Danilo Malida and family Kriyad Sunday School teachers today, dadirad pastors to gala falwa de Saturday Sundays para mag-share dit na lugar ta dire malugar din di Latin Loderi to Fibat di whole South Cotabato. Salamat di duwa ta di kafgamit yu di duwa ta dirad lawil yu kabay pa ayirad blessings duwa ta if not ta materially by spiritual blessings kel de edi gamo panimalay ko simto gamo lo yo funless gamo ni mo de eri as nalud wata para di fadad da mo to ma inspire di lawil yo na amda di rad da tamdo de Sunday School teachers to di rad nga di folam no kal di rad dua God bless di kriyo di farad da pastors to de eri tubang dale Pastor Mario dale Pastor Gemino, dala Pastor Romeo, dala Pastor Marang, kuti dala Pastor Yulti nga, kuti fadad tola, mention ko de, kabay pa, adwata mifat gamo na, bamle gamo, agnara, di galiyo kabut na lukdwata, kada linggo na kada panahon nun gamo, engagement. Okay, dad planet to di dwata, de eri, dad planet, guda di nablos ko de, di kugi, dala brother, Danilo, dali Dandy Ogkal, dali Joey, dali Richard, di farad dito eh, dali Kuni Til, kabay pa sa nakbuhi iyo gamo radyo, dali Manong Saro, dali Brother Nestor de eh, dali Vicente Til and family, dali Brother Jimmy Calas and family, dali Manong Dal, kani Francisco Malida Senior, dali Francisco Malida Junior, dali Grigi de eh, Gina Magdagasang Kriyo de Erico Gifu, Flabby digamo daddy at mangan Calvary Church dali Pastora Dulos and family Pastor Dalig Ronnie and family Creared Flori adwata de eri at mangan Creared Falmingi digito Fee Flabby digito dan flanekto de eri Barrio 8 de eri Almutag de eri Porok o Sitio Tulosa dali Pastor Mario Bukong, dali Reverend Conrado o Kuni Bukong, dali Pastor Chito Dalimbang, dirad flanetore, dali Pastor Giban, di dinidibya, di Sarabya, no? Di fakultik, dirad falminga digitore, dirad flanetob laan, di Intero South Cotabato, di Folomolok, diniri part of Santo Niño, part of Norala, part of Tantangan, the Red Flanector, eh, na de eritang faken, no? Red Flanector, the General Alsato City, part of Sarangani Province, kugafat kito programa, part of Sultan Kudarat, nakriya Red Falmingi di Facebook, kugamo dahi di abroad, fee flabby, fee flafos. Sa mga utod naton nga hindi man IP or hindi blaan, nga nagapamati mayong hapon gin sa inyo tanan, no? Ako gali si Brother Bert Labuaya, and nag-facilitate siya nga program Bong Cafe Duwata, very special ini nga program sa mga utod ng mga blaan. Ang aton nga handom lang, no, ipaabot ang pulong sa Ginoo, ang pangpalangga sa Ginoo sa mga utod naton nga mga blaan, no, sa South Central Mindanao. So, mayong hapon, salamat sa inyong pagpamati. Ang request ko lang nga, i-include man ninyo ako sa inyong prayers, kabay pa, masusten sa Ginoo ang aton nga need hindi not only financially but spiritual needs, no, physical needs kung kaisa naga
aluya man kita, may mga ginabatyag man kita sa aton nga mga physical nga kalawasan, but God is still good, no? Kabay pang again, ginarequesta ka mo nga include ini nga programa sa inyo nga devotion o sa mga prayer request ninyo. Amo lang na ang ginapangayo ta sa inyo, no? Wala kita nag-solicit sang any amount, basin kung may nagapangayo sa inyo, nagapakilala, no? Hindi amo ni ang aton nga aim, no? Ang aton purpose sa sininga programa. Gusto lang natin i-deliver ang pulong sa Ginoo sa utod tang mga blaan. Ginapasalamatan nato, no, ang partnership program sa 1062 DXKI kag Far East Broadcasting Company sa pag approve kag paghatag sa aton sang dalan nga mabatian ang pulong sa Ginoo sa lingguwahe namon nga mga blaan diri sa 1062 DXKI. Kag salamat sa Ginoo sa paggamit, no, sa ini nga airwave sa mga friends nato sa DXKI, sa station manager, sa mga programmers, sa mga tanan-tanan nga upod naton dira, no, sa mga technical nga mga kauturan naton dira, sila Brother Anson, sila Sir Don, sila Brother Edgar, so kabay pa ang Ginoo magaupod gid sa aton. All right, salamat di ka-feed wata digito. Dan Flanet, before atang ato digito San Do, San Fala, San Fila di kafabla kaflabi na ni nagin yugo admasal adwa tama mitalangit. Salamat Lord di ka film dilawil mi. Salamat di gu akdo di gu gracia na di ka film di katsato di gami. Adwa tani tum sitwasyon nasyon mi Pilipinas, ni tum sitwasyon na dad leader mi, ni tum sitwasyon ani krisis disenado gara mi Lord gu akmontrol di sitwasyon mi. Banle magnara dat magot banwo mi. Banle mala a feel la para lyaloya la ayurad dale kakdo digami na di banwo Pilipinas. Banle mala kafdana ni Fatam. Ab, nuka ang fufungla, nuka ang fandam, dad presidente mi, vice presidente mi, dad senador mi, dad representatives mi, balo dad local official mi Lord, dad provincial governors, dad mayors, ang di kapitan, magleaders di barangay mi, gu, nuka fufungla, na fandam la, para nimo la, ay dali obligasyon din nasyon mi. Pasensyam gami rin sa lami. Nabagam gami di kaflabi na ni naginam gami Lord, di gami ni mo. Afniko ka rin dinagit ang Christ Jesus. Amen. Then Flanek, munan, banileta gamo updates, party de eri political updates to di Pilipinas, kogamo, galfalminga balita di radyo, di television, di radar replay, di YouTube, nito tanun krisis, di leadership, di Senado to. Garata, may mga sitwasyon tayo dyan na may krisis sa pumumuno ng Senado natin. Kamanto, oti, importante ni, alam natin na kamakailan ay nalampasan ng Senado ng Pilipinas ang isang legislative deadlock matapos ang alitan sa pumumuno. So, inihalal ng mga senador si Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President sa pamamagitan ng quorum vote. Habang kini-question naman ni Alan Peter Cayetano ang hakbang at iginiit na siya pa rin ang lehitimong leader. Mahalaga ang usaping ito dahil inaasahang haharap ang Senado sa mga pangunahing pambansang isyo, no? Kabilang ang mga usaping may kaugnayan sa impeachment kay Vice President to kana Sara Duterte. By Balfabi ko Falmingayo ko ni Tito, di ba biglang nagkaroon ng mantal legislative deadlock. Ani Balfabi ay Senate President Alan Peter Cayetano na yu daramon de di dada damon na Senador Malfabi na
nagkaroon ng Blue Ribbon Senate Committee meeting or hearing kahapon de eri Senado. Nagreyo ayos 18 na ex-Marines na umano'y naging bodyguard at nagtatrabaho sa kaya dating representative Elizalde ko na almayas din ni Pilipinas ay nun kason de eri flood control manlakanen mastermindan ay tumistigo na gamok ko falmingayo balfabi ni tita ayo dad sitwasyon de din Italia nila hindi naman masyado detalye by tanun na may mga video sila nagbamblela testimonyo la ko ti dale kontribusyon ayo dale na witnessan noong panahon ng pagnanakaw ng mga malita na mula sa pera ng kabanang gobyerno through DPWH sa human la flood control ay na blela dira mo mambabatas mayroong mga tao, mayroong mga opisyalis, may iban mga senador non daramarad representative. By before ye ko gara yo natabo fabi de eri before agfuso kay rad senador kagaya ni Peter Pea Cayetano na Ruben Padilla before na ye 18 that ex-marine sa to before la fusok de eri senado para sumali sa hearing ay nagkaroon ng amdaya grupo BDE Junbi Krimolya de secretary to DDILG bulog lah narang na dapat lag fusok la irad toto irad 18 witness sa to na la Ruben Padilla gara tadi sabiela stulo dala de eri dalan bago pa nakapasok. Yun yung mga madrama na nangyayari kahapon diyan sa Senado. Dan flanek, dalawang grupo. Alwag grupo, dad leader to. Dalawang kampiyan, alam natin. Grupo ni PBBM, may mga senador na kumampi sa kanya, at sobrang dami ng representative na kumampi sa kanya. At sa kabila naman, grupo ni Vice President Sara Duterte, meron din kanyang mga senador, na yung grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano na nonde dala representative pero talo sila sa numero kuyo butadad congressman o representative de by bilang gito dad Pilipino dad Florida ta alwa klase leader sino ba dito ang tunay na nagmamalasakit sa Pilipinas at sa ating mga Pilipino gito no sa aton bilang mananampalataya bilang believer, tigabla ni mo ito. Before ito, bamle dad positive or negative comments. Famdama to, niyo to, nadmasala to. Minsan, sa mga simbahan natin, may mga political colors na rin tayo. Hindi natin masisisi kasi nun gito man ta, na ito di demokrasiya. No? Tanda yan na buhay ang demokrasi sa Pilipinas. Kaman gito, instead ay ni mo to mag-take tayo ng sides, mo ito, kusti sabla gito, gukmampi, bilang afloodin wata, at nimbang to, nadnasal to, especially dad leaders to. Alam ng Diyos, no, garad wata ay natabu de di Senado. Garad wata ay natabu de di Pilipinas. Kaman, toti importante ayo gito instead mag bamleto negative comment dere Facebook dere social media the best thing na gagawin na isang mananampalataya ibalanse natin ipanalangin natin ang mga namumuno sa atin no ipangamuyo tama lideres naton balaan naton nga ara kita sa crisis no ara sa kung lang taon ta ara sa legislative deadlock ang aton nga Senado. Pero instead nga mag-take kita sang sides bilang believer, gina-challenge ta kamo bilang utod nyo, ipangamuyo naton ang aton nga gobyerno, ipangamuyo naton ang aton nga mga leaders. Latin loye, issue de yung crisis ng pamumuno sa Senado. Nandiyan yun yung panukalang anti-political dynasty na umuusad na ngayon. No? So, ito, yung isang balita, inaprubahan ng Kamara
de Representantes sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas laban sa political dynasty. So, ilang reformang matagal nang pinagdidibatihan sa bansa. So, layunin ng panukala na limitahan ang sabay-sabay o sunod-sunod na paghawak ng kapangyarihan ng mga miyembro ng isang pamilya sa mga halal na posisyon sa gobyerno. So, doon na ni Anti-Political Dynasty Act. So, ito importante ni, dugatasan ko lock non troll dad halimbawa dad pamilya ito o kilala pamilya di Pilipinas anda magawa to do anda sa lagi to parte di eh by ani di oras na ni tumatakbo umuusan itong anti political dynasty. Ano pa ang mga maiinit na issue no, mga kaugnay sa issue ng kampo ni Duterte, ito pa patuloy ang mataas na tensyong pampolitika na may kaugnayan sa kampo ni dating presidente Rodrigo Duterte, no, ang mga kasulukuyang legal at pampolitikang usapin na kinasasangkutan niya at ng kanyang mga kaalyado at patuloy na nakaapekto sa pambansang politika at sa mga talakayan patungo sa halalan sa 2028. So, nanatili ring bahagi ng pambansang diskurso ang mga usapin tungkol sa karapatang pantao at pananagutan. Doon na niya sa ito balita. Then, ito pa. Ayan na tabu diary West Philippine Sea natin. West Philippine Sea o sa libro natin, South China Sea. Iisa lang yan, no? Iniimbestagahan ng pamahalaan ang mga ulat tungkol sa posibleng bagong instruktura na malapit sa Scarborough Shoal, no? Pinapatayo ito ng China ngayon, no? Ayon sa mga opisyal, kanilang biniberipika ang impormasyon at mahigpit na minomonitor ang sitwasyon dahil sa posibleng epekto nito sa mga karapatan at soberenya ng Pilipinas. Noon naobserbahan la DSN, noon naobserbahan na yung ating mga mamamalita at nagapatrolya dyan na amat-amat na nagapalapit ay China dinirig ito, area of responsibility na from Taragala dada infrastructure. Na kunun dadali few balita, nun sa lebag few balita kagaya ng mas pinalakas na ugnayan ng Pilipinas at Vietnam. Doon na nanikon. Itinaas ni na Ferdinand Marcos Jr. at ang leader ng Vietnam ang relasyon ng dalawang bansa tungo sa isang enhanced strategic partnership. Nakatuon ito sa mas malawak na kooperasyon at pagsusulong sa isang rules-based order ng South China Sea. So, doon na yun. So, kung isamarin natin ang mga pangyayari sa political natin, ang mga pangunahing isyong pampolitika sa Pilipinas ngayon ay umiikot sa krisis sa Senado, panukalang anti-political dynasty, mga usaping may kaugnayan sa pamilya Duterte, at mga usaping panlabas tulad ng West Philippine Sea at relasyon ng bansa sa Vietnam. So, doon na ni Radto Oti, minute that issue political di sitwasyon to ni, kaman gito, mantagad digamo gino dan flanek, sa halip, bamleto rad negative komenta, dari social media, o di ramato, o makidiscuss tayo, bilang Florid bata, okay naman ang mga usaping ganito, open naman tayo. By ayigito number one rule, ad masala to didwata am nito tabang didwata ban ledwatag na re ay red leaders to kay kamusta na lang kung iringan na lang awayan na lang diyan sa Senado away na lang na away hindi na sila magtatrabaho hindi naman pwede na ay and hindi naman po pwede na walang antay direct idea iya kayaan man umuusbong yung demokrasya mantarigamo nasa bureaucracy tayo nasa democracy country tayo eh. Kaman to, ta importante ayo dadgambatan niya usapin di Senado, di House of Representative, may kinahanglan at dasal to, nako naman nito ya kun iyo sitwasyon gito lugar to ti medyo nakakaya sa Panginoon lantaran ni rada unumalis corruption atore de so bay bilang gito ulit go, gitaron Florid wata, nasalto, sitwasyon, Pilipinas.

0: Alright, dan Flanet Plus ato di gito programa. Puti falami mag-tune in di kanan radio de o mag-tune in di Facebook. Falami nga gidi programa bong kafi adwata. Ani yadagit Gubert Labuaya. Amda agudini di 1062 DXKI. Barangay Morales, Coronadal South, Cotabato. Banlataga mo dad updates di DepEd do gito amda ago di Schools Division Office of South Cotabato Division dini di dini opisina ta diri ni Alunan Avenue, City of Coronadal. Tama ready na tayo sa school year 2026-2027, no? Ano ba ang mga pinakabagong update sa DepEd, no? Sa inyo nga DepEd, balaan naton magbukas na ang klase natin sa June 8 next week, no? So kinumpara natin 'yan, kinumpirma natin rather na magsisimula na ang school year natin 2026-2027 sa June 8 di Lunes ani. Ito rin yung simula ng pagpapatupad natin ng three-term school calendar sa basic education. Ito yung tinalakay natin noong nakaraang linggo pa at pinaliwanag natin sa inyo yung bagong sistema ng DepEd na sinusunod natin yung three-term school calendar natin sa basic education. Dahil garata, ayun sa mga analysis ng experts, yung sa EDCOM 2 ng Central Office ay sa nakaraang mga school years, mayroon tayong 201 na dapat number of days na contact natin sa mga bata, pero dahil sa mga ibang mga activities, curricular, co-curricular activities, mga extracurricular, mga other activities, kagaya ng sobrang init, sobrang ulan, mga lindol o mga bagyo, ayun sa analysis, sa loob ng 201 number of school days, naging 100 na lang doon yung number of days na contact doon sa mga learners natin. So kapag ganito ang sitwasyon natin, the more na nabawasan yung number of days contact natin sa mga learners natin, the more na nababawasan yung mga competencies na dapat ituturo sa kanila. So doon na niya. So galwan, itong linggong ito po ay Brigada Eskwela, no, ng mga paaralan natin. Brigada Eskwela, hindi ito bago sa inyo. Ay, di muna butangan na ito. Yung panahon namin, miskin nung guru ako, classroom teacher ako dati, from 1999, including private school, hanggang year 2009, kung hindi ako nagkakamali, kasi nag-start tayo school in 2010 and onwards. Ay, rin muna butangan na to, first day of classes, pala, tirad klase rad nga, tinimo tato, kamlo, alminis di classroom, alminis di rad bangko, alminis di area, paligid da eskwilahan, paranda rad ulad eh. By the orasan ni rad flanik, because of Brigada Eskwela, di Lunes, so first day of classes, magkaklase talaga si teacher sa kanya mga learners. So, Brigada Eskwela 2026, nag-launch si South Cotabato noong Lunes. De ito rin Lemlunay Elementary School, de Lake Cebu. Noon dar mo tarad partners to, mga parents, stakeholders, that PTA, local government, mga tao ni Mayor dyan, no? Salamat din kastabang. So Martes, nagkaroon tayo ng launching ng Regional Brigada Eskwela din di Coronadal. De Barrio 4 Elementary School, no? Sumali rin tayo dyan. Kabilang tayo dyan sa representative ng Schools Division of South Cotabato na sumali sa regional launching ng Brigada Eskwela dyan sa Barrio 4 Elementary School. So doon na ni June 1 to 5, doon na ni preparasyon para di preparasyon din ng klase rin nga. So ito yung balita, mahigit 240,000 manggagawa ang kasali sa pamamagitan ng programang tupad ng DOLE, no, upang tumulong sa paglilinis, pagkukumpuni at paghahanda ng mga paaralan. Dathlon, balita ni DepEd, mayroong 103 million scholarship para sa mga nais maging guro, no? Nilunsad ang DepEd at ang Commission on Higher Education ang scholarship program na naghahalaga ng 103 million peso para sa makatulong sa mga estudyanteng na is kumuha ng teacher education courses. So inaasahang makikinabang dito ang daan-daang future teachers. Agfatan, itong bagong ICT Learning Resource Center, no? Nagbukas ang DepEd ng isang makabagong ICT Learning Resource Center sa Maynila upang mapalakas ang digital learning at paggamit ng teknolohiya sa edukasyon. At proyekto ay itong proyekto ay sinasagawa, no, sa pagkikipagtulungan sa gobyerno ng Israel digito. Then Gliman, ito may pinalakas yung programa natin sa senior high school curriculum, no. Magtataka kayo noon that binabawasan natin, may inaayos lang tayo si DepEd, no. So naglabas ang DepEd ng bagong kautusan para sa strengthened senior high school curriculum at pilot implementation nito para sa grade 12 ngayong school year. So layunin nitong gawing mas akma sa senior high school sa kolehiyo, trabaho at technical na pagsasanay. Then ano pa? Dahil bago ang sistema natin, yung 3-term year natin program sa DepEd, nun manta, pati yung mga grading system at saka assessment natin, no, binago yan. Naglabas din ng DepEd ng mga bagong gabay tungkol sa falamental and classroom assessment, bagong grading system, bagong recognition, gambatan niya man tagamo di mo nabutangan na to, balo iyo kableta, kasolbla at grado dan nga, tamidyo mahal, balo iyo kableta dada medals, dada ribbon, di closing, tamahal. Then, sa mga teachers, mag-a-adjust sila kasi mayroong lesson planning at saka learning design, no? So, layunin nitong gawing mas malinaw at mas epektibo ang pagsukat sa pagkaturo o pagkatuto ng mga mag-aaral. Na nandyan pa rin yung mahigpit na no collection policy. Kugamo, isfiladan nga ayo di elementary na di high school, to yuti fandam, non gito policy, yamanta, no collection policy. And that na yadam de eris fila. Lompas filaran nga, lo yeg ni mo oye. No? So, pinapay-remind lang din natin ng mga teachers natin na sa pampublikong paaralan na mahigpit na ipinatupad o ipapatupad ang no collection policy lalo na sa pagbubukas ng klase upang maiwasan ang sapilitang kontribusyon mula sa mga magulang at estudyante. So doon na niya Danfranek Agwalon, o noon man tauplan balik eskwela at kahandaan sa tagulan. Danfranek, salamat di kafiyo yo na kafiyo duwata dilawil tanang yugal glifat kito. Oras, tafalami kita oras, amda di alas 5 imidya. Kala alas 6 imidya, tas ato oras, di Biyernes, lo dini di 1062 DXKI. Nun kita programa, programa dadblaan, idagit ko Bert Labuaya, dato ti Bong Kafir Adwata. God bless, di gamo na fear kifo.
1: Inyo nabatian ang Bong Kafir Adwata, ang pagkamaayosang Ginoo. Hasta sa sunod nga Biyernes, diri lamang sa 1062 DXKI.
2: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe, at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World until all have heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

sa aton mga abyan, suki naton sa kahanginan, mga suod naton nga kakilala kag mga tanan nga listeners ang aton nga programa, ang Friday nga edition sang Salmo, ginatamyaw ko kamo sa ngalan sang aton Ginoong Hesukristo nga nagaatipan sa aton kag nagahimuno sang aton mga kinanglanon. Sa tanan mga hutot, kamusta kamo? So Hunyo na. Kadasig tod sang mga chimpo, no? No, ginahunos lang ang mga inadlaw. Di Hunyo na, wala pataka bakasyon. wala pataka bakasyon opening naman sang klase. Kay ti para sa aton sa simbahan kabalo man kamo mga utot nga ang aton ang summer sa simbahan can be, it is intended for vacation, but most of us sa ministry sa aton simbahan amo nang pinakasako bangon nga ara kita sa aton nga youth camp, ara kita sa aton nga vacation Bible school, no? Ang amon diri may tatlo, may apat kami ka vacation Bible school. Ti amuna, no? Siguro makapropahuway tanigawa sa bulan sang Hunyo since opening naman sang klase. Ate sige, nang ilipay kita sina nga makaalagad kita sa Ginoo.

The good health and sound mind minahatag mo sa amon, matutom kagid kag nga maluluyon ka kag maalwan ka. You are a gracious and a generous God, so we serve you, we honor you, and thank you for loving us in spite na hindi kami takos palanggaon kung kisa, no? Pero te, salamat gid Ginoo nga you, we love you because you first love us. Thank you, kids. Salamat, kids. In Jesus' name, amen. Okay, mga utod, ano naman ang aton nga istoryahan? For the month of May, sa amon simbahan, we have the prayer emphasis month. So, ang tanan nga sermon, ang Bible study, no? Some of the Bible studies, mga Sunday school, ara kami naka-focus sa pagpangamuyo. No? Okay, tikabalo kita nga, it has been said that prayer is the sword of the saints. Okay, another thing is, it has been said also that the prayer is the breath of the saints. Ang pagpangamuyo, kuno amuning espada sang mga Kristohanon. So, muna nga aton hinganiban, no? Kag ikaduha, ang pagpangamuyo, amuni ko nung aton pagginawa. So, when you stop breathing, you die. Sa so, muna na sa prayer, no? When we start praying, we grow it, and eventually, hindi kita productive ng mga Kristohanon. Mga utod, updi nyo ko, mag-istoryanay kita sa nabasi ang aton pag-istoryahan diri sa Matthew chapter 7 verses 8 to verse 12 nga nagasiling diri. Matthew chapter 7 mga utod verses 8 to verse 12, no? Ipadbad tani sa Ilonggo nagasiling kay ang tagsa kag isa nga nagapangayo makabaton, kag ang tagsa kag isa nga nagapangita makakita gid, kag ang tagsa kag isa nga nagapanukto pagabuksan. Verse 9. May ara ba lang tawo sa tunga ninyo nga kon ang iya bata mangayo sang tinapay, tagaan mo siya bala bato? Verse 10. O kon mangayo siya sang isda, tagaan mo siya manog? Verse 11. Gani nga bisan kita nga malaot sa aton kinaugali, makahibalo maghatag sang mga maayong nga butang sa aton kabataan? How much more, no? How much more? Ano pagid ayhan ang inyo Diyos nga amay nga yara sa langit nga makahibalo siya sa paghatag sang mga maayong nga butang sa ila nga nagapangayo sa sini? Verse 12. Gani ang tanan nga butang subong aton ina ginapangayo, subong ihatag ina man sa aton kay amo ining kasuguan kag sang mga propeta. Kabayang Ginoo magpakamaayo sang iyang pulong, no? Sini nga hapon mga utod, let's talk about prayer. Kag may tatlo ko diri kabutang nga nakita nga sa sini nga bersikulo, no, ginatawag ko, ginatawag naton ini nga mga action words sa prayer, no, verb abi, no, action words sa prayer. Ang number one diri ang pagpangayo, okay, kay ihatag, ang pagpangita kay makita mo gid, kag ang pagpanuktok para nga buksan kita. So, kung wala sang pagpanuktok, hindi ka man buksan. No? Kung hindi ka mangayo, paano kakaroon makabaton? Okay? So, ining mga butang ini, importante ini tod sa aton prayer life, no? Most often times, gina-define naton ang prayer nga ang pagpangamuyo, pagpangayo. Basically, amugin man na siya tod, no? Ang pagpangamuyo, amo ang pagpangayo sa atong kinanglanon, bisang pagani sa ginhatag ni Lord Jesus Christ sa model prayer, no? Ining baamay namon, yara ka sa mga langit, paghimayaon ang imong ngalan. There is a favorite line there that says, give us this day our daily bread. So ang pagpangamuyo, included na na ito, ara na na dira ang pagpangayo.
Okay? Pero kung aton lang tawon ang model prayer, hindi lamang kita na confined na

0: Ang prayer is not only confined sa pagpangayo. Kay upod sa pagpangayo, amuman ang pagkilala sa Ginoo, ang pag-adore, ang pagpasidungog, ang pag-honor sa Ginoo, no? Oo. Tilang tawo naton diri karon, the three spiritual laws in prayer. Number one diri, ara sa verse 8, the law of asking and receiving. Ang pagpangayo, ang kasuguan, na kung mangayo ka, makabaton kagid, no? Kaya sa verse 8 ang ginbasa naton, kaya ang tagsa kag isa nga nagapangayo, makabaton, kaya ang tagsa kag isa nga nagapangita, makakita. Okay, drill lang kita, anay, sa pangayo. Pangayo. Often times gitod, ang aton nga prayer, ako on tamagag sa indi. Basically, ang aton nga prayer is more of asking laban sa pagpangayo. Kag nga hindi man na sa latot, kiti ang Ginoo ginaya nagtudlo sa aton nga magpangayo. Kita, within fact, hindi nga tinaga, naghalingin niya sa baba sa nga aton Ginoo. No? Nga akin ang langit mangayo. Hindi bala nga naghambal na ang Book of Matthew, I think chapter 6, no? Naghambal na dira nga sa wala ka pa nakapangamuyo, okay, nabal-an na sang Ginoo ang imo kinahanglanon. Na, hindi bala mo nang hambal dira, no? The Lord knows exactly what you need before you even asked Him. Okay? Now, karon, tinga ang mangayo pata, kay nabal-an na manggali sang Ginoo ang aton kinahanglanon. Okay? Pwede bala nga sa aton prayer, mahambalang tanga, Lord, you know what I mean? Amen. Pwede bala na? You know what I mean? Amen, no? Lord, kabalo ka isang kinanglang ko. Amen. Pwede bala na? Nga akin ang lanta mangayo. Kiti nabalaan naman sang Diyos ang atong kinanglanon. Nabalaan niya naman nga hubas na ang aton. No? Hubas na ang aton bulugasan. Nabalaan sa Ginoo nga amon ang aton concern. Nabalaan sa Ginoo nga may ginatago kitang kasubo o problema o mga special concern. Di bala? Wala siyang may natago sa Ginoo. So, ang pamangkot, dira, balik kita gyapon sa pamangkot. Nga akay tinabalaan naman siyang Ginoo, nga akin ang lang kita mangayo. If you remember the book, in the book of Philippians, nga nagasiling, let your request be made known unto God. And the peace of God that passeth all understanding shall keep your hearts and your minds through Christ Jesus. Ipabalo sa Diyos ang imo kinanglanon. It does not mean nga ang ginuway siya kabalo sa kinanglanon. Ta, kabalo siya. Pero nga akinanglan, iistorya mo gid sa iya. Kag nga akinanglan, mga ayo, kagid. All throughout the Bible, ang mga dalagko nga mga butang nga na-accomplish sa mga kaanakan sa Ginoo, ginpaagi na sa pagpangamuyo. When Nehemiah started, when he planned to build the walls of the building of the walls through Nehemiah, hindi ba lang nagsugod na siya sa pagpangamuyo? He wept sore and he mourned and fasted many days, and he consecrated himself to the Lord in prayer. Hindi ba lang mo na ito? Nabalaan naman ito sa Ginoo. Pero nga nga, pabalon tapagit siya sa pagpangamuyo. Now, here is the answer. Kabalo ka mo, Tod. Ang pagpangayo, nag-build ina sang relationship. If ever nga nagapangayo kita sa Ginoo, hindi na siya sa level of information. It's not in the level of telling God what we need because He doesn't know what we need. Hindi amo na, mga utod. Ang pagpangayo sa Ginoo, ang pagpangamuyo, nag-build ina, mga utod, sa relationship. So dira ya masulod mga utod nga ang akin ang langgid tayo ya mga ayo sa Dios. Kay the more kita nagapangayo, the more kita naga get closer sa aton Ginoo. Parehas pala sang aton amay sa duta, no? Parehas pala sang aton mga ginikanan ya, mga tatay, tada, papa, tada, dita. Hindi ba lang nagapangayo kita sa ila? Kay anak kita mo. Mm-mm. Tinabalaan niya naman na ang aton kinanglanon, pero we need to ask nga bangod mga utod, ang pagpangayo nag-build ina sang intimacy. Okay? Kung ina nga butang nabalaan sang Ginoo, pangayoon mo nag-build ina sang intimacy between sa aton nga nagapangayo kag sa isang nga nagahatag. So that's the answer, no? So why would we ask? No, nga mga ayo ta bangod gaha create ina sang pagkalapit sa isang nga ginapangayoan ta. It builds intimacy, no? So that's why ang Ginoo nato naghambal nga kinanglan mga ayo agid kay mabaton nimo. Ang aton pagpangayo, ang aton mga petitions sa Ginoo, sa aton prayer, ang mga ginaalungay at abla sa iya. Ang mga request ta bala nag-trigger ina at the moment we speak, at the moment we open our mouth in prayer and start asking God for something, especially legitimate nga mga request, kabalo ka mo tod nga it triggers the ano, no, ang aton kuno petition triggers the kindness of the Lord. Nagakatandog ng tagipusoon sang Ginoo kag nag-trigger ina sang iya nga pagka ano ni sang iya pagka-generous, no? Kay ang Salmo, ang Psalms 117 verse 2, for his merciful kindness is great towards us. Ang iya nga pagkamaluloyon tuman kadako para sa aton, no? Ti dumdumon ta ginaya mga utol. Isa sang basis naton kag isa sang panumdumo naton nga ang aton ginaistorya at the time nga nagapangamuyo kita sa Ginoo is a merciful and a very generous God. That's why si Paul naghambal, come boldly into the throne of grace of whatsoever petition we might have before the Lord. Kinanglan palapit ka sa tiilan sang Ginoo sa iya presensya with boldness, may confidence bala mga utod. Man hindi kita bisita mo, hindi tayo bisita sa presensya sang Diyos. Hindi kaya ano pa nawag sini? Hindi kita ya estranghero sa presensya sang Diyos. Nga ha? Anak ya ka mo. You are part, we are part of his family. We are his children. So it is then, amo na makadto ko di sa ikadua, it is then the ang law balas ang ginatawag nga parental or paternal provision. No? Iya na iya sang amay obligasyon ang magimuno sa kinanglanon sang iya mga anak. That's why hindi kita maguya-uya, no? Magpalapit sa tiilan sang aton Ginoo, no? We ask, no? Ang aton mga petisyon naga-cater ina o ko nagadala ina sa aton sa isa ka sitwasyon wherein dira ma-reveal ang kaayo sang Ginoo kag ang iya nga pagkamaalwan. Basta ga pangayo kita, no? Kanami bala sini nga verse ang Ephesians chapter 3 verse 20 nga nagasiling diri sa English, oh. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Ano gid bala ang masarangan sang Ginoo sa aton mga request, no? Ang siling diri, unto him that is able to do exceeding abundantly above, daw apat ina diri or lima ka superlative degree ini nga bersikulo, sobra-sobra kuno makasarang siya, sobra-sobra kaayo ang iya nga mahimo, sobra-sobra kaayo sa tanan naton nga ginapangayo o kung ginapaminsar. Meaning to say, ang kapasidad, ang panawag naton sini, ang ableness, ang power of God, sobra-sobra kaayo sang sa mga ginapangayota. Ang buot kusing ganong diri mga utod, nga inang request naton gamay lang na sa atubangan sang Ginoo, kay ang iya nga gahom sa pag-provide, kag ang iya nga kaayo, kag ang iya katutom, kag ang iya pagkamaalwan, sobra-sobra. So nakuha naton ang punto diri sa Ephesians chapter 3 verse 20. Daw apat ina diri ka superlative degree. So ginatagaan lang ni sang pulong sang Ginoo emphasis bala mga utod nga ang Ginoo naton hindi siya limited sang aton mga ginapangayo. Muna gani last time sa amon Bible study ang hambal ko kung mga ayo na bala, dako onta na lang kay no? Oo. Kung magpangayo kita sang butanga, masarangan ta man lang, ti masiling ta nga ate, ako man to naninguha. Pero magpangayo kita sang butanga, hindi naton masarangan. For sure, kunara na ina, kag i-grant ina sang Ginoo, mahambal gid taya nga, hindi ni akon abilidad ang Ginoo ginagsabat sang akon pangamuyo. Imagine nyo bala si Joshua. Anong prayer ni Joshua? Let not the sun go down. No? Hindi pagpatunura, Lord, ang adlaw, kay gaaway pa kami. Gagadaog kami. Updan mo kami. Eh, ang adlaw nagpahimuyong. No? Why nagtunod ang adlaw? Grabe na yung pangamuyo. Si Moses nag-divide sang Red Sea. Na nga mga request, mga ututo, tamaan na yung kadalagko ng mga request. Sila mismo, kag mga tao sa ila palibot, nakahibalo nga, hindi na iya ila abilidad ang natabo nga amo sina nga milagro. No? Tiya mo na, no? When we ask something from the Lord, let us always remember, mga utod, no? Sa aton prayer life, ang Ginoo, He is not only able to help us. He is able. But at the same time, He is willing to help. Dumdumon tagid na. Kay kung able ka pero hindi ka willing to help, hindi ka magyapong kabulig. Or kung ikaw willing to help pero hindi ka man able, hindi ka magyapong kabulig. It is always remember, God is able and God is willing. Na sa muna pangayo kita kay makabaton kita. Pero tod dali lang gid before ko mag-move on sa masunod nga punto diryo. Privilege bala iniya sang anak sang Diyos? Tiyan mo na nga siguraduhon taman ang aton relasyon sa Diyos. Kay ti basi gahamba lang kita amay namon yara ka sa mga langit paghimayaon ang imo nga ngalan magkari ang imo ginharian and then malukso kita dito sa tagae kami sang amon kalanon sining adlaw. Ti it's a good prayer pero ti mga utod kun gapangamuyo kita sa Ginoo. Siguraduhon taman nga anak kita. Basi balaga pray lang ta nga Our Father which art in heaven. Pero hindi akagali anak. So sorry mga utod no. No offense intended, but there are a lot of people who calls God their father. But in reality, hindi pa sila anak sang Diyos. So amo ni ang first gid nga prerequisite no para sabton sang Dios ang aton pangamuyo na kinanglan anak kita. Kay kabudlay man na magsiling nga amay namon yara ka sa mga langit kag hindi pataya anak sang Dios. So kadamo sang prayer nga masiling nako no nga hindi kun bala nga pangamuyo inang hindi bala na wasted bala tod nga pangamuyo. No, bangod ina nga gatawag kita sa Dios nga aton amay namon, pero gali in reality, way ka pa kahinulsol sang imo kasalanan, kag way ta paginkilala ang Ginoo nga aton amay kag si Kristo nga aton manunubos kag manluluwas. So una ginayatod ya There should be a personal and intimate relationship between us and God before we come to the Lord in prayer and before we offer our petition in the throne of grace of the Lord Jesus Christ. Kinanglan gidyayaan na kita sang Diyos antes kita magtawag sa iya nga aton amay. Na. Okay? So, ikaduha dire, amuni ang the law of paternal provision. Nga, di, ang ginatawag balayang physical law, nga ang amay, amuna yung ma-provide sa kinanglanon sa iya mga anak. Di, kung balik kita sa Genesis, hindi bala isa inagani sang ginhambal sang Ginoo sa kay Adan. Nga paagi sa balha sa imong agtang pakaunon mong imo panimalay, no? Ti diri bala sa verse dire sa may verse 9 nga nagasiling, may ara bala sa inyo nga kun ang imo bata mangayo tinapay, tagaan mo sa bala bato. Ti ano kabi nga klase sang amay yang bata mo nagutom mangayo tinapay. Ano kang klase sang amay? Ihatag mo siya iya bato. Okay? Kung may amo na yatod nga case, gakinanglan na sa sang ano, sang ginatawag psychological help, no? Oo. Or ara sa verse 10. Kung ang imo bata mangayo isda, tagaan mo sa blaman og abi nyo to every time nga ma come across ko ning verse nagayuhom ako kay ang inyo kubos nga alagad. I serve a missionary, a volunteer missionary to Cambodia, and that way back many years ago, no. Ti isa sang akong Bible study dito kay ay nagsugod kita dito ministry sa mga wala pagid bala kakilala sa Ginoo. We make friends, mga tourist guide, mga tuktok driver, mga waiter sa restaurant. Ang diskarte naton tutod siyang una nag-offer ko iya English study. Hindi ko iya English teacher, no? Pero munang nakita ko nga possibly nga maka-make friend ko sa ila. Okay. Pero ti hindi mang toya English study gid kay ti kon akonya kon akoya palantawon, it was more of a Bible study. Anyway, damo tada istorya mga kutod kay balanyo ang ilang ang ila balaya nga English medyo nubo sang sa aton. So nangita kita sang Bible, easy to understand, simple English. Anyway, we came across with this part of the Bible. Ining ko ng imo anak mangayo isda, tagaan mo siya manog. Ti ang punto na kun didto, gusto ko bala i-drive ang punto mga utod nga ang Ginoo naton kahibalo maghatag sang maayong butang sa ila nga nagakinanglan sina. Amo na ang punto nga gusto ko i-drive abi, no? Kay ti daw tinuig naman nga may nga Bible study, so may grasp na sila sa Word of God. Ka-receive na kay Jesus nga ila Savior, naghambal na sila nga si Jesus gali ya. Mas mataas siya sa bisan sino dira nga ginasimba nila, things like that, no? But when I came across with this verse, kun ang imo anak mangayo isda, tagaan mo siya manog. So again, ang punto ko, gusto naton i-drive ang punto nga ang Ginoo kabalo maghatag sang maayong nga butang sa ang nagapangayo sina. Pero it came out later on nga ang isa sa ila who is already a father, tatay na siya, ti kon sa aton pa naghambal siya, hindi man ko kaintindi pa during that time sang ilalinggwa eh. Ilmangkot ko si Chitra, ang akon nga interpreter dito. Lingko, anong ginhambal niya? Ang response siya gali, niya okay gid, maayo gid, yummy, delicious, no? Kay sa ila gali ya ang manog na ihaw. Part na gali ya sang ila yang sang ila pagkaon mga utod. Kung dulo dalagko nagawa gina ihaw nila na, no? Ti sa aton do kaalang-alang, no? Pero ti siya ilaya gilaya, part na siya ilaya pagkaon. So when I quoted this verse, kung ang imo anak mangayo isda, kag hatag ka manog, ti ang ilay ang responsya okay gid nami kuno na kay kauyon na sila ya gali. Pero dire si Jesus nagahambal dire ya bilang Hudiyo mo. Ti iway na ya eh. It's not part hindi na ya bahin sang ilay ang meat nga ginakaon ang serpent no. Ti ang punto dire ya sang aton Ginoo nga God knows how to give good no? Good gift ang Ginoo kahibalo maghatag sang maayong nga butang sa ilang kakinahanglan sina no? Another nga punto dire nga bisan gani mga utod kita kuno makasasala by nature kabalo gani kita mag-provide sang maayong nga butang para sa aton mga kaanakan bisan pa gani sa sapat tod ang mga sapat nga mabangis leon, tigre, whatever no? Hindi ba lang akong may anak siya, apina niya gitna, kag-provide niya na sang kinanglanon, sang iya anak. May sa aton, gahupot kita ido. Pagbata sang ido, tabutangan, tadason karatulang, aton nga gate, beware of dog. Sa idalom, quote-unquote, kay bago, nagbata. Kaya nga, bisan pa sa mga sapat, no, kaya balo na sila mag-protect sang ilang anak. Kagabalo, gina sila mag-provide. Oo. Ang pamangkot, sino nagtudlo sina sa ila? Ang creator mismo. Ginbutang na yas ang Ginoo dira. Nga basic na yang instinct sa ila that they have to protect their young ones. Balik kita sa Ginoo. Kon ang sapat kag ang tawo kahibalo magimuno sang maayo nga butang sa iya mga kaanakan, more so sa aton Ginoo. Ang Ginoo kabalo gid na tod magimuno sang aton kinanglanon, no? Ang siling sang book of James, every good and perfect gift comes from the Lord. So kabay pa mga utod sa aton prayer life, no? Number one, kabalo kita mangayo. Ikaduwa, kabalo kita mangita, no? Kaghimuon taman ang bahin naton at the time nga nagapangamuyo kita, himuon taman ang bahin naton and then kabalo kita manuktok. Kag ang siling dira ni Jesus, it shall be opened unto you. Kabay pa mga utod ining aton istoryahan na ibla makabulig man ni sa aton nga prayer life naton. Di sige no, wala na kita sang chimpo. So kit anay kita sa aton tagsa kag isa ka simbahan this coming Sunday. Saliwat ining inyo kubos nga alagad si Brother Hil Gasataya. May the Lord bless us all.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963
2: 1-8-0-1-4-6-9. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo.
5: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. At tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood din po sa Facebook Live at YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC Radio. Gayun din po sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At syempre, kabilang din dyan ang inyong paboritong stasyon sa radyo. Hindi po tayo nawawala sa radyo, kaya purihin ang Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kasama sa ating programa. Na bagamat sa mga sandaling ito, hindi nyo po napapakinggan, pero tinitiyak ko po sa inyo, napakalaki ng kanilang kontribusyon sa ating programa sapagkat kung wala sila ay hindi nyo po mapapakinggan ang ating programa kasama po ang iba pang mga programa. Sa ating pag-aaral, ipagpapatuloy po natin yung diwa ng ating pag-develop ng intimacy sa Panginoon. Sa madalas na pagkakataon, pag pinag-uusapan po ang intimacy, eh hindi na ho natin maialis na isipin yung Bible reading, prayer, at syempre yung ating pagdalo sa mga gawain, pananambahan, yung ating mga spiritual duties and responsibilities. Pero mahalagang maunawaan na ang ilang mahalagang susi po sa tunay na intimacy, for example, ay yung pong tinatawag nating alignment. Bakit mahalaga ang alignment at ano bang ibig sabihin po nito? Well, pag sinabi po kasi nating panalangin o kaya pagbabasa ng Bible, alam niyo po ba na bagamat yan po ay ine-encourage natin, pero may mga tao na nagbabasa ng Bible, nananalangin, pero sa halip na alamin, tuklasin at gawin ang kalooban ng Panginoon, may mga pagkakataon po na hinahanap natin yung gusto natin. In other words, pabor para sa atin. Ano? For example, pwede hong ang isang tao nananalangin, pero hindi katulad ng panalangin ng Panginoon. If you remember si Jesus sa Garden of Gethsemane, ang prayer niya, "Not my will, but yours be done." Yan po ay makikita nating central din sa Lord's Prayer. Ang sabi po roon, "Thy will be done on earth as it is in heaven." So ang ibig sabihin po ay hindi lang tayo nananalangin para sa gusto nating iparating sa ating Panginoon yung mga kahilingan o ipagpilitan, kundi ang panalangin po ay alignment sa ating Diyos. Ang pagbabasa ng Bible po is also an alignment with God. Kaya nga, ang ine-encourage po natin sa Bible reading is a systematic Bible reading. Ang ibig sabihin po, basahin natin ang buo at systematiko. Kasi paminsan po pagka nagbabasa ng Bible, may tendency na selective, di po ba? Yung bang may mga talatang paborito, palaging binabalikan, at may mga bahagi ng Biblia na baka nga hindi pa natin nababasa, hindi pa natin napupuntahan, eh alam niyo po, ang Biblia ay pagpapakilala ng Diyos sa atin. Ito po ay kapahayagan ng kanyang pag-ibig sa atin. Ito po ay pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa atin. Kaya ko po sinasabi yan dahil ibig sabihin po, kung ito ay kapahayagan o pagpapakilala ng Diyos sa atin, therefore, we have a responsibility to get to know who God is. Hindi po yung tayo ay nagpapatuloy na walang masyadong pagkakilala sa ating Diyos dahil Para bang, kumbaga sa tao, ang gagawin lang natin eh, yung katanggap-tanggap lang sa atin, yung mga paborito lang natin tungkol sa Diyos, ang siyang ating pinagtutuunan, yung hindi nating gusto, hindi ayon sa ating ninanais o hindi aligned sa ating agenda, eh tinatalikuran natin. Hindi po tama yon. Kaya nga mahalaga yung term o yung idea ng alignment dahil when we pray, we align with God's will. When we read the Bible, we align with God's heart. Yan po yan. Makita natin kung ano talaga ang nais ng Diyos. Hindi po yung, sabi nga eh, nananalangin man tayo kung ang panalangin naman natin, kagaya ho ng ating napag-aralan, is just telling God what to do, when to do it, how to do it, di po ba? Kaya paminsan po ang nangyayari, napuprustrate tayo kasi ang akala natin, it's all about God answering our prayers according to our requests. Napakahalaga po that when we pray, we align. Not my will, but yours be done. Yan po. When we read the Bible, we get to know God and enjoy who God is. Hindi po yung babasahin lang natin yung gusto natin o kaya naman ay aalamin lang natin yung pabor sa ating ninanais o agenda. So yun pong idea dyan. Kaya nga, bakit ko sinasabi yan? Kasi pagka ho nawala yung essence ng alignment, baka nag-a-assume tayo that because we pray, we read the Bible, we go to church, baka akala natin intimate na tayo sa Panginoon. Pero ang totoo po, maaaring nandyan ang mga religious activities na yan, pero yung tunay at tamang diwa niyan ay hindi po nakikita sa ating buhay. Alam nyo, may mga ganyang danger po. Sa Matthew chapter 7, merong ilang mga babala sa atin eh. Dito po sa Matthew chapter 7, ano, na sinasabi sa atin, halimbawa, pag tayo po ay gumagawa ng mga religious activities natin, paalala ho ng Panginoon sa atin, huwag natin itong gawin bilang pagpapaimbabaw. Yung diwa po nito makikita natin sa Matthew 6 going to chapter 7. O simulan natin sa Matthew 6. Ang sabi niya sa Matthew 6 verse 5, talking about yung prayer and fasting. Ang sabi po rito, when you pray, don't be like the hypocrites who love to pray publicly on street corners and in the synagogues where everyone can see them. I tell you the truth, that is all the reward they will ever get. But when you pray, go away by yourself, shut the door behind you, and pray to your Father in heaven. Then your Father who sees everything will reward you. Nakita niyo po, pwede palang may tama na motibo sa pananalangin at maaari din kung hindi tayo mag-iingat ay meron pong maling motibo sa pananalangin. Kaya nga, babala po ito eh. Sinasabi niya, wag tayong manalangin kagaya ng mga hypocrites na ang hangarin po ay personal na atensyon, kasikatan, at magamit ang mga religious activities para sila po ay maiangat. Ganun din sa pagkakaloob, di po ba? Matthew 6:1, watch out! Don't do your good deeds publicly to be admired by others, for you will lose the reward from your Father in heaven. When you give to someone in need, don't do as the hypocrites do, blowing trumpets in the synagogues and streets to call attention to their acts of charity. I tell you the truth, they have received all the reward they will ever get. But when you give to someone in need, don't let your left hand know what your right hand is doing. Give your gifts in private, and your Father who sees everything will reward you. So nakita niyo po ano, itinatama ng Panginoon yung mapagpaimbabaw ng mga gawain. Dito po ay binanggit yung word na hypocrisy. Ang hypocrisy po ay in essence pagpapanggap. Ibig sabihin, meron kang ginagawa na marahil po ay maganda sa paningin ng tao, pero sa sukatan at pamantayan ng Panginoon ay hindi papasa. Mali ang motibo. Yun po yung warning sa atin. Kaya nga, napakabigat na warning po nito, napakabigat na babala po nito dahil hindi natin basta makikita po eh, yung puso ng tao. Baka pag merong nagbibigay, merong nananalangin, may nagpa-fasting, baka sa ating paningin, sa ating perspective, okay na okay, di po ba? Pasadong pasado eh. Pero ang reality po ay maaari na sa kabila po ng mga activities na ito ay maling motibo. Yan po ang isang babala na kailangan po nating tingnan dyan. Kaya nga, napaka-importante mga kapatid na itama natin ang puso natin. Kaya sinasabi ko sa inyo, not just reading the Bible, not just praying in the case of what we read, not just giving, not just fasting, pero ang sinasabi nga natin, alignment with God. When we pray, we align with God. When we read the Bible, we align with God. Yan po ang napakahalagang bagay dyan. And then, kagaya po ng ating natutunan sa ating pag-aaral, yung intimacy is basically stepping in obedience. Ano po, tayo ay sumusunod. Now, keep in mind na ang ibig sabihin po ng kasalanan na siyang pumipigil doon sa intimacy na yon, eh dalawang bagay, no? Pinag-aralan natin paulit-ulit ito, pero napakahalaga. Yung idea po ng sin is missing the mark. Yung sin of commission, ginawa natin yung hindi dapat. Sin of omission, hindi natin ginawa yung nararapat. So therefore, tayo po ay nalalayo sa ating Panginoon. Now, sa aklat ng Hebreyo, tinalakay po dito kung paano nangyayari yung spiritual decline. No, meron pong isang author na nagsabi na ang danger daw po ng spiritual decline is so true to believers. Totoo daw po at nangyayari po ito, yung threat ng spiritual decline. At ang masakla po dito, it does not happen overnight. Hindi po tayo biglang nanlamig na lang pagising. Usually po may mga bagay na nangyayari, no? So tingnan po natin ano ba yung mga bagay na ito na dapat nating bantayan para sa ganoon ay hindi po tayo manlamig na tuluyan sa ating Panginoon. Yung una po ay drifting from the Word. Alam nyo yung idea ng drift. Kung kayo po ay napasyal sa dagat, di ho ba? Minsan merong sasakay sa salbabida. Alam pa ba ninyo yung salbabida? Yung hindi ka naman kumakampay, hindi ka lumalangoy, nakasakay ka lang. Pero mapapansin mo na hindi ka mananatili doon sa same spot, di ho ba? Inaanod ka eh. Kaya yung idea po ng drifting from the Word, kailangan nating maintindihan, by not doing anything, we actually deteriorate. Parang relasyon po kasi, di ba? Hindi naman basta religion lang ito eh, relationship. Sa relationship, di ho ba? Huwag kayong mag-usap. Ano mangyayari? Obviously, alam natin na by neglecting our duties and responsibilities, even in the context of marriage, ano po nangyari? Nagde-deteriorate po tayo. Yan po yan. Kaya yung drifting is basically neglect, negligence. Nagpapabaya po tayo. Yung mga bagay na alam natin na dapat nating ginagawa ay hindi nating ginagawa. Yung mga bagay na dapat ay ating sinusunod, hindi natin sinusunod. So that's drifting. Pangalawa po is doubting the Word. Mabigat din po ito dahil ang problema naman paminsan, tayo po ay dumarating sa point na we either calculate based on human resources rather than i-factor in natin yung kalooban ng Diyos. Alam nyo, isang epekto ho ng pag-aaral ng salita ng Diyos, you understand that ministry is God's invention. Hindi po tayo naka-invento niyan. Ang Diyos po yan. Kanya yan. Hindi po tayo. So kung siya po ang nagtalaga sa atin na gawin ng isang bagay at sigurado tayo na yung ating ihahakbang ay kalooban ng Diyos, then we should not doubt. Kasi paminsan po yung doubt natin becomes the very hindrance to spiritual progress. If you remember sa Old Testament, napaka-classic at napaka-gandang huwaran. Ibig sabihin, magandang ilustrasyon. At maganda yung huwaran nung pong si Joshua and Caleb na parte po nung 12 espiya, di ho ba? Pinapunta sila sa Promised Land, 12 spies. Pagdating sa Promised Land, ang instruction po is to verify if the land is truly a land flowing with milk and honey. So, ang kanilang pagdayo po roon ay hindi para gumawa ng strategy, hindi para mag-imbento ng mga opinion o pamamaraan. Bottom line, the purpose was just to go there, pumunta lang at tingnan. Lahat po, 12, they saw the same things, made the same conclusion. Ano po yun? It is truly a land flowing with milk and honey. Kaya lang magkaiba ho ng response, kung maalala nyo. Di po ba? Yung 2, by faith, tama ito. Ito yung lugar. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, ito yung nakikita natin. Lusubin na natin. Joshua and Caleb. Pero yung pong 10, naalala nyo kung ano nangyari? Ang sabi nila, sagana yung lupain. Ang lalaki naman ng tao, wag na. So ano nangyari ho? If you remember, nagkalat sila ng lagim at takot dun sa mga Israelita. So they disobeyed and the people who believed them also disobeyed. Yan po ang problem. When we doubt the word, yan po ang problem. Hindi tayo makausad. So drifting from the word, doubting the word, pangatlo po is dullness toward the word. Dullness is in essence sluggishness. Yung bang parang wala na tayong excitement. We are just going through the motions. Yan ang isang nakakatakot sa ano-ano, sa ating relationship sa Panginoon, na baka ho, nandoon yung pagdalo, nandoon yung ating pagtupad sa mga tungkulin. Pero ang question po, nandun pa ba yung, yes Lord, I'm really excited to get to know you. I'm eager to know you. Hindi ho ba? Kasi pag parang, ika nga getting by, survival mode na lamang sa spiritual life, you lose your passion and you lose the vision that God has entrusted to you. At paminsan po, yan talagang struggle natin eh. Sabi nga, madaling sumunod pag on fire ka eh. Pero once na ikaw po ay tinatamad sa salita ng Diyos, mapapansin mo, mahahalatayan sa obedience mo eh. You will also find it difficult to take a step forward. Yan po yung dullness. Inaagaw ng kaaway. Sabi nga ng isang author, sometimes by the love we lose or the love we gain. Ano pong ibig sabihin? Sometimes pag napoprustrate tayo, nadidisappoint tayo, pag merong mga unmet expectations, nanlalamig tayo, nanghihina tayo, di ho ba? Bumibigat ang kalooban natin. Yung kabila naman, the love that we gain, sometimes may mga competition naman sa puso natin, sa buhay natin. In the end, nahihirapan tayong makasunod sa nais at kalooban ng ating Panginoon. So, bantayan natin. Kasi nandyan din po ang tendency na yan, ano? Yung dullness toward the word. And then, pang-apat is despising the word. Eto na. Dumarating na tayo sa point na para bang pag merong pinagbabawal ang Panginoon, either we justify, we compare, o kaya pag may pinagbabawal ang Panginoon, sa halip na mainis tayo sa kinamumuhian ng Panginoon, naiinis na tayo sa Panginoon. Naku, marami hong ganyan. Yung bang tipong pag nakinig ka na sermon, tapos tinamaan ka, dapat ang tugon doon, repentance. Kung tinamaan ka, repent. Validate mo. Tama ba yung sinabi? Ang problema ho niyan, paminsan sa halip na mag-repent, ano pong ginagawa? We despise the preacher o kaya the word. Ako na naman, pinatamaan na naman ako. Di ho ba? Alam nyo, kung i-validate nyo at talagang napatunayan nyo na merong mali, merong kailangan baguhin, merong kailangan ayusin, then by all means, repent. Pero wag po yung dumating tayo sa point na ang kinaiinis na natin ay yung mga ibinigay ng Panginoon sa atin. Di ho ba? Yan ho ang nagiging problema eh. Sa halip na sumunod, pakinggan ang salita ng Diyos, we begin to despise the word. And then finally, you defy the word. Andiyan na po yung we refuse to hear, to listen. Hindi na natin binibigyan ng pahalaga, atensyon, pakikinig, o kung makinig man, wala na halos tayong pakialam kung ano po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya talagang makikita mo, pag hindi po tayo nag-ingat, yan po ang mga panganib sa ating Christian life. At ang result po niyan, well, we underperform for What reasons? One, merong unrepented sin. Kasalanan, hindi pinagsisihan. So, ang resulta po, underperform spiritually. May mga untapped potentials. Tandaan nyo ha, yung hamartia or sin, ang ibig sabihin is missing the mark. Yung pinagbabawal ginawa, yung pinagagawa, hindi ginagawa. So, yung untapped potential, kabilang po yan dun sa mga may pinagagawa pero ayaw nating gawin. At dahil ayaw po nating gawin yan, ano po nangyayari sa atin? Ang nagiging resulta po, mga kapatid, again, we underperform. Unfocused. Hindi tayo nagtutuon, di ho ba? Ibig sabihin, we live a distracted life. Naalala niyo yung parable of the sower, yung nahulog sa matinik? Ang sabi ng paliwanag, the busyness of life and the lure of wealth. Yung mga kaabalahan at saka yung kayamanan, paghahangad na yumaman ay naging hadlang sa kanyang paglago. So, yan po. And then, yung unused spiritual gifts. Binigyan tayo ng kakayahan. Nawawala na tayo sa paglilingkod, di ho ba? So, nasa iyo pa rin yung kaloob. Pero ang tanong, ginagamit mo ba ito? Naglilingkod ka ba? And sometimes you have our justifications. We blame people. Nakatisod kasi dyan eh. Tama ho ba yun? Misa nakakahiya kasi eh. One time may kausap po ako dyan. Sinasabi niya, alam mo, pastor, pagka nagkasala ka, nakakahiyang bumalik eh. Ang sinasabi ko po, dalawang bagay lang. Lahat naman nakakahiya eh. Ang bumalik ay nakakahiya, di ho ba? Ang magpatuloy at magpabaya ay nakakahiya rin. Ang tanong, anong nakakahiya ang pipiliin mo? Di ba? Eh kasi kung sinasabi mo nakakahiya, eh sa totoo lang, sa harapan ng Diyos, nakakahiya din naman yung nagpapatuloy ka sa pagpapabaya at sa pagkakasala. Kaya lang, mas pinili mong matimbang yung nakakahiya na bumalik sa church. Di po ba? Sinasabi natin, mahirap kasi pastor eh. Lahat naman mahirap eh. Ang pananatili sa pagkakasala ay mahirap dahil labag sa kalooban ng Diyos yan eh. Yung pagbalik ay mahirap. Ang tanong, anong mahirap ang pinipili mo? Yun po ang challenge doon. Kaya ang hamon talaga sa atin is kilalanin natin yung ating pagkakasala, acknowledge the mistakes, the offense, agree with God's standards, sumang-ayon tayo sa kanyang pamantayan. Kung tayo po'y nagkasala, kilalanin natin, iayon natin ang puso natin sa kanyang kalooban, abstain from sin, umiwas tayo sa kasalanan, di ho ba, or anything that will lead to that, align with God's will, and then allocate your life for God's purpose. Ilaan natin ang buhay natin sa layunin ng Panginoon. Kaya ho, napakahalagang tandaan. Sabi nga po, it is God's kindness that leads us to repentance. Makakabalik tayo eh, pero ang tanong po, handa ba tayong bumalik? Yan po ang mahalagang pag-isipan. So sana po naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral. Muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
4: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbising.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Isang mapagpalang araw po sa inyo, kaibigan. Salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at handang sumama sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos na ating pong tutunghayan mula sa Mark 4:35-41.

Pag-usaran tingnan ang laki ng mga alon, ang lakas ng hangin at ang bagyo, kundi tingnan natin kung sino ba ang kasama natin sa ating buhay. Siya ay si Jesus na tunay na nagmamahal sa atin at nangako na kailanman ay hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man hanggang sa pinakahuling araw ng mundong ito. Nawa ito'y magpalakas sa iyong pananampalataya. Fix not your eyes on the storm, but fix your eyes on Jesus, the lover of our soul, the author and perfecter of our faith, the one who has promised never to leave us nor forsake us.

Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming marami pong salamat. Sapagkat dakila ka, dakila ang iyong pagmamahal, dakila ang iyong katapatan, dakila ang iyong pagkalinga sa amin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa maraming mga panahon na mas pinili namin na tingnan ang aming problema kaysa tingnan namin kung sino ba ang kasama namin sa aming paglalakbay sa lupang ito. Despite our problems, despite our worries, despite our cares, may we never lose sight of the fact that you are in the boat with us. And there is nothing impossible with you. Nothing is too hard for you because you are the Lord Almighty. You are our Savior, our provider, our friend, our deliverer, our refuge, our strong tower, and nothing can separate us from your love. Nawa po ang mga katotohanang ito ay magdulot sa amin ng kapayapaan sa harap ng unos sa aming buhay. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.

0: Maayong adlaw sa aton mga manog palamati. Nagpasalamat kita sa Ginoo sa naman nga kahigayunan nga makapamalandong kita sa iyang pulong kay nagapadayon kita sa aton nga series Living by Faith. Kag-ari kita gihapon sa Hebrews chapter 11. And ang una nga ma-notice naton diri is the explanation nga makita dira sa verse 1. Nga sa King James version nagasinling, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." So usang nagligad ng mga pagtuo naton, gin clarify naton nga kung ano gid bala ang pagtuo, because it is misunderstood as merely a wishful thinking or blind belief. Kay amo lang na ang pagtanaw nga kung hindi na ikaw kaintindi, so sige, kinahanglan mo sang pagtuo. Kag daw gapaabot ka lang bala nga basi, may posibilidad man nga matabo o konsabto ng imong nga pangamuyo. Kaisa ang pagtuo hindi pa sa Ginoo, kaisa ara pa sa Mother Nature, kaisa sa kung ano pagid nga pwede patihan. And that is a wrong view of faith. So ambal gani, faith is the assurance and conviction that comes from what is already known, experienced and revealed about God. So nagatuo kita sa aton Ginoo kay bangod nga kilala naton siya, na-experience naton kung ano ang aton nga Diyos, kag siya nagpahayag sang iya kaugalingon. Now we know, we are familiar kung paano ang Ginoo nag-reveal sang iya nga kaugalingon. So He can reveal, and He reveals, I mean Himself, paagi sa iya nga tinuga, through creation. So that is a general revelation kung aton nga pagataugon. So, ang general revelation ng Ginoo, nagapahayag, nagapakita sang iyang gahom paagi sa tinuga. The heavens, the earth, everything declares the glory of God. So, ginpakita sang Ginoo kung ano siya ka makagagahom. Kung ara kita sa insaktong nga paminsaron o kung nga rason, nung makapanumdom gigita nga hindi pwede nga naghalin na ang ining kalibutan sa isa lamang kalupok, sa or kita naghalin sa single-celled organism, apang balaan naton nga kung makita kita nga order kay bangod may ara sini nagplastar, nung may makita kita nga design kay may ari ini designer, no? And indeed grabe ka tahom, grabe ka plastado, grabe ka dalum ang sistema sa sininga kalibutan, kay hindi pwede nga naghalin lang ini sa tsansa, no? O kon na himo lang ini, nakalabot lang ini sa amuning nga sitwasyon bangod lang sa tsansa. So if there is an intelligent design, because there is an intelligent designer, kagkita na to na nga may ara nagwa, may ara nga tinuga kay may gintuga. So dira ang pundasyon sang aton nga pagtuo, that is a confidence, kasiguraduhan nga bisan wala nimo makita apang nagatuo ikaw, no? Kay of course may ara ikaw basihan, may ara ikaw na experiensyahan. So ang makita naton dira sa verse 1 is not a formal definition of faith but a functional definition of faith. Okay, so tahom ini, this is not a formal definition but a functional definition of what faith does. So amo do ni kasiguraduhan, assurance, a confidence, substance or reality, the reality of things hoped for. Now ang Greek word sini is hypostasis, which literally means something that stands under as support. So faith is the foundation upon which our hope rests. So amo daw ni sa aton nga pag-alagad, sa aton nga pagsunod sa Ginoo, ang pagtuo amo ang nagasuporta, ang pundasyon sang tanan. Diri nagapahuway kag natukod ang tanan, ang kadahulag nato, ang kada decision naton, may it be is founded in faith. So sa sininga kalibutan, hindi naton masigurado actually ang tanan. Actually, wala kita control sa mga butang. Kung may ara man kita control, amo lang na siguro ang desisyon nga ara sa aton. And what is our hope? What is our faith? kay tanan kita nga taho may ara kita pagtuo sa simple pa lang nga pagbugtaw or pagtulog nimo gatuo ka may plano ka sa next day kay gatuo ka nga makabugtaw ka pa sa pag-inom mo sang tubig nga nag-inom ka sang tubig kay nagatuo ka nga limpyo ang ina nga tubig nga kung diin mo man agin bakal ang mga tao dito masaligan wala mo man gin nakita ko anong content sa sina nga tubig pero nagtuo ikaw kay bangod kilala mo kung sino ang mga tao nga imo gin baklan o kon sa aton pagkaon magkadto ikaw sa isa ka fast food o kon magkadto ikaw sa isa ka restaurant kinanlan mo man sang pagtuo nagkaon ikaw nga may pagtuo and amo na ang pamangkot when it comes siya sa aton nga pagkabuhi sa aton Dios sa aton nga pag-atubang sa adlaw-adlaw ano ang aton pagtuo ano ang imong paglaom pwede nga nagalaom ikaw sa mga butang sa ninyo kalibutan now as I have explained no gusto ko lang i-connect gali gin-explain ko to that kagina kay bangod gusto ko pa matud-an niya ang tanan nga tao may pagtuo pero it just differs kung ano ang imong nga ginatuuhan ano imong ginasaligan and next is nga sabto naton is ano ang imong nga ginasaligan ginatuuhan ano na iya ang nagatukod o nagasuporta sang imong nga kabuhi kag desisyon now sa aton nga mga Kristohanon may it be nga ang aton nga ginasaligan nagasuporta sa aton nga kabuhi ang pundasyon amo ang Ginoo ang iya pulong now sa iya pulong ginpahayag sa aton kung sino man gid siya and so kabay nga sa padayo natin nga pagtuon sa pulong sa Ginoo magadulong ini sa aton nga mas magtubo ang aton nga pagtuo sa iya so nga nagatuo kita sa Dios ti wala man nato nakita ang Dios wala man nato nakita si Kristo nga napatay wala man naton siya nakita nga nabanhaw o kun wala man gani naton nakita no ku ano man gid ang mga hitabo pero nga nagatuo kita kay bangod nga nagasalig kita nga ku anong ginhambal sa pulong sa Ginoo matuod now somehow pwede naton ini matawag nga circular argument regarding sa aton nga pagtuo nga nagatuo ikaw kay bangod nga ara ang pulong sa Ginoo matuod. Tinga paano ikaw makasalig ng pulong sa Ginoo matuod? Tikay bangod ang Ginoo matuod. Paano mo mapamatud-an ang Ginoo matuod? Kay tiginhambal sang iya matuod-tuod nga pulong. Now, that is somehow mahambal sa philosophy nga circular argument, but amo na ang aton nga pagtuo. Napasad ini sa realidad kag sa character sa Ginoo that he is trustworthy, he is righteous and he is faithful. Buot silingon kung ginhambal ina sang iya pulong that aligns with the character of God nga wala siya nagabutig, wala siya nagpalapaw, kag matuod siya kag matutom sa iya nga pulong. So ang ginatawag nga pagtuo is very important. Nagatuo kita sa Dios paagi sa iya pulong, paagi sa paglaygay kapag giya sang balaan ni Espiritu dira nagatubo, nagaabot ang pagtuo. So, ano bala ka importante ang pagsalig o kung pagtuo sa Ginoo? Sa verse 6 ginambal dira, but without faith it is impossible to please God. Importante ang ginatawag nga pagtuo kay kung wala sini, hindi gid ya mahimaya o kung malipay ang Ginoo sa aton nga kabuhi. Amo ni ang makahatag yuhom sa Ginoo. Kung ang isa ka makasasala, magtuo siya, magbuya siya sang iya pagtuo sa iya kaayo, sa iya nga binuhatan, sa iya nga katutom, kag magsalig siya sa paghigugma sa Ginoo nga ang Dios nagapatawad, ang Dios nagigugma sa iya, kag willing gid siya nga baguhon, that pleases God. So, kung nagasalig gali kita sa Ginoo, if we have faith in God, that pleases God in a way nga siya ang gakabayaw, siya ang mapasidunggan, kag siya ang aton ginakabig nga matuod man gid niya Dios, nga maalam, makagagahom, nagahatag sa aton kinanglanon, nagasabat sa aton mga pangamuyo, nagaluwas sa mga makasasala. Without faith, Amaldra, it is impossible to please God. Kung wala gali isang pagtuo sa aton nga kabuhi, hindi gin malipay ang Diyos. Kay most likely napun-an kita sang bugal, most likely napun-an kita sang self-righteousness when it comes sa aton nga kaluwasan base ang ginatulok nato naton relihiyon, kay hindi ang Diyos aton nga ginatan-aw, ang aton nga binuhatan kag ang katutom aton hinimuan, kag hindi ang Diyos. And so Maldry, for he that cometh to God must believe that he is. Kung ikaw gusto mo magpalapit kag magkari sa Ginoo, kinanlan nimo tuuhan kung sino man gid siya, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. He is a rewarder, naghatag sa sangbalos sa mga nagapangita sa hiya. So sa sining nga pagpadayo naton, ang aton himuon, I have a lot of clarifications regarding sa ginatawag nga pagtuo, no? So magapadayon kita in going through. Now, although ang aton nga pagtuon gyapon general nga hindi naton pag isa-isahon chronologically or shall I say sa kung paano ginplastar sang author, but ang himuon naton, we will study the descriptions of a man of faith, no, sa aton nga series kita na Living by Faith. Amo ni ang gusto naton nga matabo nga ikabuhi gid naton ang aton nga pagtuo. Because here, the writer presents the idea of faith as a confident look on the future based on reliance on God's promises. Thus, true faith leads to trust, hope, and obedience. And obedience simply means faith in action. Ang isa ka tao nga matutuod nagtuo siya sa Ginoo, nagadulong ini sa pagsalig niya pagid, sa paglaom, kagpagtuman. And that is faith in action. Kita naton, no, sa kabuhi isang sining nga mga heroes of faith. Sample diri si Abel, si Enoch, si Noah, si Abraham, si Jacob, si Joseph, no, and the list goes on and on. So ang aton himuon, tan-awon naton kung paano nila ginkabuhi ang ilang nga pagtuo. Not the other way around, nga kumbaga nagtuman sila, so butsilingo naluwas sila, no. But ang natabo is that nagtuo sila, naluwas sila, kag ang bunga sina, amo ang pagtuman. So, here are the descriptions of a man of faith. Ang una din nga makita naton, a man of faith continues despite opposition. A man of faith continues despite opposition. Amo ning una nga description sang isa kataho nga nagtuo sa Ginoo. So, damo nga mga katawhan, nagsiling sila nga, ako nakakilala man ako sa Ginoo, nagtuo man ako sa iya, nag-sinner's prayer man ako. Pero, pwede naton bala mahambal ang ina nga tao, matutuod man gid nga luwas kung nagbalik siya sa kalibutan, kag instead nga magpadayon sa Ginoo, pero nagpadayon siya sa iya nga sala. Sala bala si Apostol Pablo sang nagsiling siya, magpadayon bala kita sa sala kay ang bugay bugana. Indeed, ang grasya sa Ginoo bugana. Pero ang isa ka tawo nga nagtuo, nagsalig sa matutuod sa Ginoo, abaldiri, continuous despite opposition. Nagapadayon siya bisan may nagakontra, nagapadayon siya even it means that he must do it alone. He must do it alone. So, ang isa ka-emplo na itong dire is si Noah. Noah faithfully obeyed God's command to build the ark and preach righteousness for 120 years. Even though the rest of the community is opposed to him. Imagine, for 120 years, nagwali si Noah, nagtuman siya sa Ginoo sa pag-ubra sang arka. And so, grabe dire nga opposition, grabe dire nga pag tampalas o kung pagbastos, paginsulto nila kay Noah, bal sila Noah or Lulunui. Hindi namon maintindihan nga ang maubra ikaw sang arka nga wala gani ulan, tunog lang. Tapos kung maubra ikaw sang arka nga aginbutang mo pa sa ibabaw pagid sang bukid. And kung ikaw siguro, during that time, basi kag instead nga magtuo ikaw, upod sa kay Noah, basi kita bababla, no, ang mag-question kag magbastos pa man gani. So, amo nang natabo sa tion ni Noah. So, pero ang ambal diri, by faith, sa verse 7, Noah, sa, paagi sa pagtuo, being warned of God of things not seen as yet, wala gin makita. No, wala sang ulan, no? Kag, I mean, ang kalayuon sang sininga arka is too far away sa dagat, nga kung diin sa pwede gamiton. Pero ang baldri, being warned of God of things not seen as yet, which is the judgment of God, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house. And so, 120 years nga nagsunod siya sa Ginoo, nagwali siya sang paghinulsol kag sang kamaturan, sang pagkamatarong, even though may ara nga constant opposition sa iya nga ginahimo, even though gintanaw siya nga daubo ang buang. Pero ang makita nato diri that he is a man of faith and he continues obeying God even when he stands alone. Even when he stands alone. No, so, budlay magsunod sa Ginoo kung ikaw na lang isa. Pero amo ni ang essence, kag diri kita ginapatubo sa Ginoo, that though no one join me, though no one would join us, still we will follow. That is the essence of faith. Kag amo daw nang isa ka tawo nga may ara pagtuo sa Ginoo, continues despite opposition. Nagapadayon bisan siya lang. Isahanon, nagapadayon bisan may nagakontra. Nagapadayon bisan ang mga katawhan nagainsulto kag nagago against na sa iya. Isa pa gid ra kay ehemplo si Abel. He faced opposition from his own brother and he was even murdered. But by faith, anong ginahambal dere? By faith, Abel offered unto the Lord or unto God a more excellent sacrifice, and by which he obtained witness that he was righteous. So by faith, ginkontra siya sang iya nga utod, but siya naghalad kag nagtuman sa pagtuo. Another, si Joseph. He was hated by his brothers, sold into slavery, and unjustly imprisoned, yet he remained faithful to God. Grabe nga mga oppositions ang ginatubang ni Joseph sa iya kaugalingon. Halin sa iya nga mga kauturan, halin sa pakadto sa asawa ni Potiphar, pero indeed nagpadayon siya nga matutom kag nagtuo gid siya sa Ginoo nga nagdulong sa iya katutom kag pagtuman sa Ginoo. Even Moses, he was opposed and even rejected by his own people. He was opposed by Pharaoh. He was opposed by the people of Israel, di ba? Kita naton. Grabe nga mga oposisyon, grabe nga mga pagreklamo, grabe nga mga pagrebelde sa mga katawhan sa kay Moses. Moses, ano ni? Gindala mo lang kami dire gali sa kamingawan para mapatay? No, ipabalikan na lang kami. Grabe nga pag-oppose ni Pharaoh sa iya. No, hindi kuya magpasugot. Pero by faith, nagpadayon si Moses sa pagtuman sa Ginoo. Sa kagamuna siya, gali ang isa ka description of a man of faith. So, paano nato ning kabuhi ang pagtuo naton if we continue despite opposition? Next diri, a man of faith not only continues despite opposition, but a man of faith commits despite uncertainties. Ang isa daw ka matuod-tuod nga nagtuo kay Kristo, matuod-tuod nga nagisalig sa Dios, nagapadayon siya, nagakommit siya, nagasaad siya, nagauyat siya gihapon nga matutom bisan nga may mga hindi kasiguraduhan. Now, isa ka tawo nga imploh naton diri si Abraham. So si Abraham, he left his homeland sa Ur of Chaldees without knowing his destination, ang habal diri. So sa verse 8, so Abraham, he was called to go out into place that he should after received for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing whither he went. So, wala sa kabalo. Ang iya destination is very uncertain. But he endured the uncertainties of the present by fixing on God's future reward and promises. So, botsilingon, ang makita natin rin sa kabuhi ni Abraham, that a man of faith commits himself to God's leading even when the path ahead is unclear. Na wala may ang Ginoo naghambal nga okay, salig ka sa akon kay bangod nga klaruhon ko ang tanan. Salig ka lang sa akon kung naintindihan mo nang tanan. Salig ka sa akon kay bangod nga may sabat ka na sa tanan ni mong palamangkutanan. What if ang gusto sa Ginoo sa aton nga magsalig kita bisan wala kita kabalo kung diin kita makadto? What if ang gusto sa Ginoo nga magsalig kita bisan hindi kita kaintindi? What if ang gusto sa Ginoo nga magsalig kita bisan wala pa kita sabat sa aton mga palamangkutanan? And that is again or the another essence of faith. Ang inatawag nga pagtuo is nagasalig ikaw sa Dios bisan wala nimo maintindihan kay bangod balaan mo intindihan tanan sang Dios. Nagasalig ikaw sa Dios bisan wala pa ikaw sabat sa tanan nga palamangkutanon kay balaan mo ang Dios may sabat sa tanan nimo nga palamangkutanon. Ang pagtuo sa Dios nagasalig ikaw kay bisan wala ikaw nakahibalo sang buwas, may ara Dios nga nagauyat sang imo buwas. He is already in our tomorrows. And so, maybe, ikabuhi man ni naton that we will commit despite uncertainties. So, dire si Noah, wala pa niya, wala siya kagikita ulan, wala siya kagikita baha. Pero, sa iyang pagtuo kag kahadlok sa Ginoo, nagtuman siya. Very uncertain sa mata sang tao. But, sang naghambal ang Ginoo sa iya, I will judge the world. That is a certain warning. Kagamanahimo ikaw sang arka para maluwas ni mong imo panimalay. So, isa ina kakabuhi nga makita naton that not only Abraham but even Noah committed despite uncertainties. Si Moses, wala man kay siguraduhan. Pero, ginbayaan niya ang palasyo kag ginpili ang iyang mga katawhan. Nagsunod siya sa Ginoo bisan wala siya kasiguraduhan kung ano atubangon nila sa kamingawan. So, by faith, bisan ano kabugat ang responsibilidad, nakita ni Moses kung paano ang Ginoo nag-equip sa iya, paano ang Ginoo nag-sustain sa iya, paano ang Ginoo nag-upod sa iya, tanan, ginhimo sa Ginoo para ipakita niya that I am with Moses. And ang gusto lang sa Ginoo man sa aton nga magtuo kita sa iya kag magtuman. Now also si Rahab. Rahab risked her life by sheltering the Israelite spies and placing her faith in the God of Israel before she knew what the future would hold. So kita niya kung ano ang kaya sang Ginoo sang Israel nga himuon. And so bisan hindi niya kontrolado ang tanan, pero nagpadayon siya, nagsalig siya kag no, nagtuman siya sa Ginoo. So faith is not the certainty of control but trusting the one who controls all things. Faith is not the certainty of control of all things but trusting the one who control all things. Amo nato nga pagtuo. Nagtuo kita hindi bangod nga kontrolado nato ng tanan, kag sigurado nato ng tanan. Pero aring sigurado na may ara kita Dios nga kontrolado niya ang tanan ni butang. Salamat gid sa inyo pagupod sa sini nga pagpamalandong. Kabayan Ginoo gid magpakamaayo sa inyo sa atong tanan. May God bless us all.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
2: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR-FM, Life Changing.
2: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
1: FEBC Philippines. Until all have heard.
3: How do you do? We all make long-range plans. But in fact, none of us really knows how much time we have on Earth. The man in the story put off making the most important decision of his life until it was almost too late. Then he had a wake-up call, and his heart and mind and very life were unshackled.

Ayan, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome na sa itong programang Bali Kita sa Oman. Yan na po ng inyong amigo sa kahanginan, Kuya Janos Lakihon. Uban-uban kita sa isa ka oras nga panaghisgot-hisgoton sa mga katikaran ng atong pagpanguma. Especially, na nga doon ay mga panghitabo din sa ito ang Island of Mindanao. No, nga da, dako-dako yun na igod ya sa ito ang mga kaubanan sa Sarangani, paingon dito sa South Cotabato. Ano? Then of course, especially Jensen, atong nabalaan nga naagay mga panghitabo nga di na masudlan ng atong mga tawag na magpasalamat. Okay. Di na masudlan ng atong mga panaunsa na kanang atong mga dalan. Good morning dia sa atong partner Sherwin. Matsuo, sir. Kumusta dira, sir? Ayan. Ano man eh? Nag-sabay sa may open akong mga, ano? Di ba kaya ni virus? ayan. Thank God. Nakabugtaw pa sa karon nga Sabado. Petsa 13 sa Hunyo. Uy, katunga na po ang Hunyo. Nahuman na po. Ang ato ang pahuman na po ng Hunyo, no? Dagan na po ang Hulyo, 15 days na lang na, ha? Kumusta man ninyong Sabado? Ato mga partners nga mag-uuma, especially sa itong mga mag-uumang nadiha sa itong umahan sa Sarangani Province. Sa adlaw nga tanang opo, murawag natin mga tips later on, ha? O ato na yung special episode ni sa itong aftermath sa itong pagpadagan sa sabay atong angayan himuon bilang mag-uuma and even for the community after sa kinaingon natong 7.8 nga lindol. Anyway, maliwag na ko Kuya Julius, natay link sa FEBC katong atong partner Help Mindanao. Basig pwede na ito itag diha sa atong mga Facebook pages. FEBC nga atong pagpangayo o hinabang, especially sa pag-ampo sa atong mga partners na tuloy-tuloy po. Nakikipag tanib puwersa sa ating mga kasamahan na tumutulong sa ating mga kababayan, especially in Sarangani province and some parts of Davao del Sur, no, Davao Occidental. Now, if you can help, no, so please do may mga FEBC na ating accounts na pwede natin pagpadalhan ng ating mga tulong. More importantly, we need prayers. No, ang atong mga partner diha sa kinuskusan kahapon, Mindanao Baptist Life Center, kauban ng mga kinuskusan Baptist Church, no, tuloy-tuloy, alas sayo pa kini sa buntag ng nahinay nagpadagan dito sa atong mga kababayan pod dito sa Davao, Sarangani Province. Siguro lahos to sila sa Balut Island or I could sure, ha, pero we're praying for their safety. Ayan, of course, paglinog bitaw, kumusta man mo Kuya Don? Umanay na to si Kuya Don kaga sa atong technical side o si Kuya Julius Maliamo. Ang atong ano day, ha? Transmitter sa FE. Wala paghihapon, nakabot ang mga piyesa. So, drila sa atas atong mga different platforms.
And if in case you miss something, there is a tuang Facebook kay mawala manguni na after a month or so, you can do atong mga review diya sa atong mga YouTube channels. Ayan. So, ato itong i-flash kaniha ha, sa itong sound pagtabang pod sa FEBC. But hangyo ko kuya, ano, basig pwede makalink diya sa itong mga pagpadaga, no? Good morning, Dada, sa itong partner, Kuya Dex. Lakihon. Kumusta diya, kuya? Asap mang kakaroon? of course, dyan kay Jan Hugutu, good morning! Salamat kayo sa mga pag-ampo. Then, of course, Ati Imali Basas, thank you very much for being with us this morning. Jasper Rea, ayan, salamat kayo sa pakiguban kanamo karong buntaga. And yes, later on, ang atong agri news, especially sa may mga panghitabo ng atong pagpanguma, there is a region 11 and region 12, nga naay mga katikaran gipanghimo po ng atong buhatan sa Department of Agriculture Region 11 and Region 12, atong nakutlo nga mga balita gikan sa Agri Info Davao ug sa atong Agri Tayo Sock Sergeant Facebook pages. Ayan, sa ating pagbabalik ang ating Agri News after this few reminders.

0: Mayong buntag mga higala, mo kini ang atong Agri News karon nga semana. June 13, 2026, ug para sa atong agricultural news roundup. PA 11 tinapos ang RSBSA training para sa LGUs. Pinulong ang mga stakeholders ng kakao, mga magsasaka sa Boston tumanggap ng tulong pinansyal at mahigit na 6,700 na magsasaka nakatanggap din ng ayuda at organikong magsasaka tumanggap ng mga makinarya and 762 million pesos road project aprobado sa Region 12. At ngayon ang mga detalye ng ating mga balitang pang-agrikultura ngayong linggo dito sa Region 11 and Region 12. Tinapos na ng Department of Agriculture Region 11 ang huling batch ng Registry System for Basic Sector in Agriculture or RSBSA Profiling Platform Training para sa mga local government units sa Davao. Layunin ang pagsasanay na palakasin ang kakayahan ng mga LGU sa tamang pag-encode at pag-update, pagberipika at pamahala ng mga datos ng mga magsasaka at mangingis na gamit ang RSBSA profiling platform. Lumahok sa training ang kinatawan mula sa Provincial Agriculture Office ng Davao de Oro, Davao del Norte at Davao del Sur, gayon din ang mga kawani mula sa iba't ibang city at Municipal Agriculture Offices sa rehiyon. Ayon sa DA 11, makakatulong ang mas maayos na panahon at napapanahong datos upang masuportahan ang pagpaplano ng mga programa, tamang paglaan ng pundo at mas epektibong pagpapatupad ng mga serbisyong pang-agrikultura. Sa pagtatapos ng ika-6 at huling batch ng pagsasanay, pinag-ibay ng DA 11 ang kanilang layunin na magkaroon ng pinag-isa, epesyente at data-driven na system para sa sektor ng agrikultura sa Davao Region. At sa ibang balita naman, nagtipon-tipon ng pangunahing stakeholders ng industriya ng kakao sa Davao Region sa isang pulong na pinangunahan ng Department of Agriculture Region 11 sa pamamagitan ng High Value Crops Development Program noong Hunyo 10, 2026. Layunin ng aktibidad na palakasin ang pagiging kompetitibo, matatag at mapanatili ang industriya ng kakao sa rehiyon. Tinalakay sa pulong ang kasalukuyang kalagayan ng industriya kabilang ang produksyon, mga trend sa merkado, mga hamon na kinakaharap ng sektor at mga nagpapatuloy na programa para sa cacao farmer. Nabigyan rin ng mga update hinggil sa nalalapit na national at regional cacao congresses, mga aktibidad ng kasadya at kulturang cacao at pagdiriwang ng World Chocolate Day. Ayon sa DA 11, nagsilbi rin ang pagpupulong bilang daan upang mapalakas ang koordinasyon ng industry player, lokal na pamahalaan at iba pang katuwang ng ahensya para sa patuloy na paglago ng industriya ng kakao sa Davao Region. At dito naman sa Davao Oriental, tumanggap nang tulong pinansyal ang 878 rice at corn farmers mula sa bayan ng Boston, Davao Oriental sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisheries Program o PAFFP ng Department of Agriculture Region 11. Mabot sa mahigit 2 milyong piso o eksaktong 2.04 milyon ang kabawang halagang ipinamahagi ng ahensya sa mga benepisyaryo. Bawat isa ng sa 528 na corn farmers at 350 rice farmers ay nakatanggap ng 2,325 na cash assistance upang makatulong sa kanilang produksyon at kabuhayan. Bahagi ng programa ang 10 bilyong PAFFP na naglalayong magbigay ng direktang ayuda sa mga kwalipikadong magsasaka na karehistro sa Registry System for Basic Sector in Agriculture or RSBSA at sa mga ingisdang nakatala ng sa Boat Art. Ayon sa Day 11 target na mabigyan ng ayuda ang kabuuang 12,889 na kwalipikadong magsasaka sa Davao Oriental habang magpapatuloy ang pamamahagi ng tulong sa iba't iba pang bahagi ng lalawigan sa nakakatakdang petsa. At dito naman sa Region 12, nagtapos ang pamamahagi ng pinansyal na tulong sa ilalim ng Presidential Assistance ng Fisher Folks Farmers and Fisher Folks Program para sa magsasaka sa bayan ng Bagumbayan, Sultan Kudarat. Sa huling araw ng distribution, 1,656 na magsasaka mula sa Barangay Santo Niño, Kabulanan at Daliga ay tumanggap ng ayuda. Sa kabuuan, umabot ng 6,723 beneficiaries ang nabigyan ng 2,325 sa loob ng tatlong araw na pamamahagi upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at mapalakas ang kanilang kabuhayan sa pagsasaka. Ayon sa Department of Agriculture, umabot mahigit 15.6 million ang kabuuang halagang napamahagi sa kalipargayong benepisyaryo sa nasabing bayan. Samantalang magpapatuloy ang distribusyon ng financial assistance sa bayan ng Esperanza, Sultan Kudarat upang mas marami pang magsasaka at mangingisda ang mabigyan ng suporta mula sa pamahalaan. At sa ibang balita naman, nakatanggap na mga bakabagong kagamitan ng pangagrikulturang ilang samahan ng organikong magsasaka sa Region 12 sa ilalim ng 2026 Organic Agriculture Program ng Department of Agriculture Regional Field Office 12. Kabilang sa pinamahaging kagamitan ang mobile solar-powered irrigation system at multi-cultivator na layong mapataas ang produktibidad at mapababa ang gastusin sa pagsasaka. Kabilang sa mga benepisyaryo ang Tubaga Cooperative at Santo Niño Natural Farming Farmers Association sa South Cotabato, habang tumanggap naman ang irrigation system at multi-cultivator ang Baysirapinang Organic Farmers Association sa Bagumbayan, Sultan Kudarat. Ayon sa Department of Agriculture, bahagi ito sa kanilang patuloy na pagsuporta sa organikong agrikultura sa rehiyon upang mapataas ang ani, mapalakas ang seguridad sa pagkain at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. At para sa ating panghuling balita, inaprubahan na ng Regional Project Advisory Board sa Region 12 ang tatlong farm-to-market road projects na kakahalaga ng mahigit 762 million pesos sa ginanap na pagpupulong noong Hunyo 8 sa Coronadal City. Kabilang sa mga aprobadong proyekto ang pagkongkreto ng Rangay Lamba Farm-to-Market Road sa Banga, South Cotabato, Alabaniti, Aligado Farm to Market Road Phase 2 sa Glan, Sarangani at Kinam Proper Kitulag at Bungkod Kiyaki Farm to Market Road na may tulay sa Malapatan, Sarangani. Layunin ng proyektong ito na mapabuti ang koneksyon sa mga sakahang lugar patungo sa mga pamilihan upang mapabilis ang transportation ng mga produktong agrikultural at mapalawak ang oportunidad sa kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon sa Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, mahalaga ang infrastrukturang ito upang higit pang mapaunlad ang sektor ng agrikultura at ekonomiya sa mga kanayunan sa Soccsogen. At yan po ang Agricultural News Roundup past. Ang ating Agri-News. Ngayong Linggo, ako si Kuya Janos Lakihon, ang inyong tagapagbalita pang-agrikultura. Magandang araw sa ating pagbabalik ang ating Agri-Dipunto.
1: Balik kita sa

0: Balik kita sama.
1: Mabuhay! Ito na si Kuya Janus at ito ang Agri Di Punto, ang inyong taniman ng sariwang balita at talakayan sa mundo ng agrikultura ng Pilipinas. Sumama at makinig sa bawat usapin na may kinalaman sa ating mga sakahan at mga magsasaka. Makialam, makibalita, share your thoughts and ideas sa ating talakayan dito lang sa paborito ninyong istasyon. Agri Di Punto, dahil ang agrikultura ay buhay ng bawat Pilipino, huwag kalimutang makiisa sa usapan. Agri Di Punto.
2: The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the hosts or guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
3: Ayan, welcome back sa ating programang Balik Kita sa Mga Agri Di Punto with Kuya Janus Lakihon. Before na to na hisgutan ng atong hot topic, lindol, gutom, tagpuyot, gising na tayo. Good morning, the idea sa itong mga partners ang tuloy-tuloy nakikisama sa atin ngayon. Dyan kay Ate Idraline na Binondo, Pakpo, good morning. Kumusta man dia, ma'am? Kumusta dia ang linog sa inyo, ha? Paliog daw ko og update po. Thank God, no, sa itong mga partners nga nag-uban. We have heard news day kahapon, ha, atong mga partners sa Seventh-day Adventist. Murang kasubo na to nga nasunog tong ilahang sakayan. But thank God na ang ato mga brothers and sisters, lahat sila po ay safe. Pag-adto sila sa paghatag og ayuda at atong yat na ilahang gisakyan na murang nasunog yun. But again, safe po silang tanan. Salamat sa Ginoo. Na yung mga announcements po na atoning bantayan. Especially, kapag may lindol. Usually, ang una nating iniisip, ang bahay, kalsada, tulay, ospital. Tama man po yun. Pero, may isa pang tahimik sa nasakuna ang ating pagkain. Last Monday, June 8, 2026, niyanig ang ng magnitude 7.8 na lindol ang Southern Philippines, lalo na ang bahagi ng Mindanao. May mga nasawi, nasugatan, lumikas at naapektuhan ang imprestruktura, kuryente, paliparan at ang komunidad. Kapag putol ang daan, sira ang palengke, walang kuryente at displaced ang pamilya kahit may bigas. Sa ibang lugar, hindi agad dito makakarating sa kanilang hapagkainan. Dito po pumapasok ang food insecurity. Hindi lang ito, walang pagkain. Minsan may pagkain pero hindi umaabot. May pagkain pero mahal, may ayuda pero delayed. May gulay sa bukid pero hindi may biyahe. May isda pero walang yelo o gasolina. Yan ang masakit na realidad pagkatapos ng lindol. At habang bumabangon tayo sa sakuna, may isa pang hamon ang El Nino. Ayon sa DOST Pag-asa, nakakataas ang El Nino alert. At mas mataas ang posibilidad na lumitaw ang El Nino ngayong June to July 2026 at tumagal hanggang early 2027. Sa pag pinakahuling climate outlook ng PAGASA, majority ng model ay nagpapakita ng 92% probability ng El Nino sa June, July, August season. Ibig sabihin, habang may mga lugar na nag-aayos ng pinsala sa lindol, maari namang humina ang ulan, uminit ang panahon at maapektuhan ang ani. Double challenge ito. Disaster recovery plus climate stress. Ano po ang aral? Una, hindi sapat ang relief goods kapag sakuna na. Kailangan may pre-positioned food supply bago mangyari ang crisis. Dapat may imbakan ng bigas, tubig, ready to eat food, instant infant food at basic nutrition packs sa barangay, munisipyo at probinsya. Hindi pwedeng lahat galing sa central warehouse na malayo. Dahil kapag sarado na ang daan, huli na ang lahat. Pangalawa, dapat protektado ng local o ang local na pagkain. Ang magsasaka at mangingisda ay hindi lang biktima sa sakuna. Sila rin ang unang linya ng food security. Kailangan natin sila mabigyan ng binhi, kataba, feeds, bangka repair, irrigation support, solar dryers, cold storage, at crop insurance. Kapag nakabangon agad ang producer, mas mabilis makakain ang komunidad. Pangatlo, kailangan ng household preparedness. Sa bawat bahay, kahit simple lang, tubig para sa tatlong araw, bigas or easy to cook food, dilata, flashlight, battery, first aid hygiene kit, at listahan ng emergency contacts. Pero dagdagan natin, may pagkain ba para sa bata, buntis, senior citizens, at may sakit? Kahit sa sakuna, hindi pare-pareho ang pangangailangan ng ating tiyan. Pang-apat, seryosuhin ang tubig. Sa El Nino, tubig ang magiging sentro ng laban. Rainwater harvesting, water rationing plan, repair of leaks, small farms reservoirs, drip irrigation at schedule ng taniman. Hindi ito dekorasyon sa plano. Ito ang magtatakda kung may aanihin o wala. Panglima, kailangan ng malinaw na komunikasyon. Hindi sapat ang announcement. Dapat naintindihan ng tao saan kukuha ng ayuda. Kailangan ng distribution. Anong evacuation center ang may pagkain? Anong crops ang dapat itanim ngayong dry season? At paano makakuha ng assistance? Sa radyo, barangay, simbahan, eskwelahan at social media, iisa dapat ang mensahe. May magandang balita rin. Ang mga LGUs, may mga ahensya, volunteers, farmers group, churches at private sector na kumikilos. Pero ang hamon, gawing mas mabilis, mas maayos at mas lokal ang paghahanda. Ang disaster preparedness ay hindi lang trabaho ng gobyerno, bayanihan ito, pero bayanihan na may plano. Sabi nga sa Proverbs 21:20, sa bahay ng marunong ay may mahalagang kayamanan at langis, ngunit nilulustay ng mangmang ang lahat niyang tinatangkilik. Ang aral, ang marunong naghahanda, hindi takot, kundi may malasakit. ng pagkain, tubig, binhi at kaalaman. Kayamanan yan sa panahon ng krisis. Kaya ang panawagan, tayo'y nanawagan bawat barangay gumawa ng food and water preparedness plan. Bawat pamilya maghanda ng emergency food kit. Bawat LGU, suportahan ang magsasaka at mangingisda bago pa lumala ang El Nino. Kapag handa ang bukid, handa ang palengke, kapag handa ang komunidad, may laman ang hapag. At kapag may laman ang hapag, may lakas tayong bumangon. Ito po ang agridipunto sa pagkain ng bayan sa bawat pamilyang Pilipino. Gising, hands on, handa tayo at kapitbisig tayo. Ito po si Kuya Janos Lakihon at sa ating pagbabalik ang ating agri-tip.
0: Balik kita sama

0: Soma. Balikita Soma. Gikan sa produksyon, proseso o hangtod sa merkado, atong hisgutan. Balikita Soma. Mag-uumang tunay kahibalo, siguradong tunay asenso. Balikita Soma. Alang sa produktibong mag-uuma, paminaw sa programang Balikita Soma. Kauman si Kuya Janos Lakihon.
1: Kini nga programa hatid kaninyo sa
2: 1197 DXFE Far East Broadcasting Company o JKR Multimedia Ministries.
3: Ayan, welcome back sa ating programang Balik Kita sa mga agri-tips with Kuya Janos Lakihon. Sa may mga atong agri-tips karon na special na ito ni nga agri-tips pagkahuman sa linog. Mga hinahinay nga lakang. Hinahinay kita para sa komunidad o sa atong mga magulang. Well, good morning guys sa atong mga partners diha. No? Itong mga partners diri, wala pa na ka, ano? Tara. Sabi na kong nawala. Ayan, mga kaubanan na ito diyan sa magsaysay. Sir, good morning diyan mo. Itong partner na may buas, hindi nga pakiguban na ito. And, yes, sa lahat ng mga nakikisabay, sa atin, Ate Ruth Lakion. Ma'am Joy Grisha, good morning. O sa itong mga kaigsuunan po nga nag-share. Ivan, good morning. Hopefully, makabanubanta later. Alasays 48 na sa buntag. So, unsay katikaran na ito karon sa itong mga tips. Well, no? Ato lang, di lang natusat mag-sugod ay sa itong agri-tips. No, ang atong padangat lang po ning atong mga pag-ampo sa og suporta sa tanang naapektuhan sa atong baguhay lang na linog diri sa Mindanao kabalota nga para sa bandili kini balita. Kini usa ka sinatian nga nakahatag og kahadlo kabalaka og usahay pagkawala. Sa ingon ani nga panahon importante nga magtinabangay og magmatngon. Amo ang atong hisgutan sa pipila ka mga praktikar nga mga lakang nga makatabang sa komunidad ug sa atong uma human sa linog. Especially no nga dili ta dayon padtuon o di ta tawo padritso padtuon sa atong mga uma or usahay hadlok gyud kay ta. Moadto sa atong uma kay basig na pay mga liki-liki. O uban pa last year nasinatian nato ni nga naatas sa uma pertintaw nato og lantaw-lantaw diha sa Davao del Norte, no? Uma nato ang taga Rapid Growth Project. Good morning dai ninyo diha idi no? Idi balaki no? Mga partners nato diha tanaw-tanaw gid nato in taon sa kanang mga lubi kay perti mangyong sayaw-sayaw. So, unsay mga tip na to. Nain mga napulo na to katip karong buntaga. Unang tip, unahagyod ang kaluwasan sa atong pamilya. Kadili pang umahayop o kagamitan, siguro daw ang luwas ang tanang membro sa pamilya. Kung adunay kadaot sa balay, ayaw dayon pagsulod, hangtod wala pa masiguro nga luwas ang istruktura. Sundon permi na to ang advisory sa atong mga LGU, MDR, RMO o uban pang otoridad. Then, tip number 2, pakigstorya o pakigkamusta. Human sa linog, natural lang po nga dunay kahadlok o kabalaka. Ha? Thank God na mga kaubanan na to, nangumusta gilin taon, kumusta, no? Kuya Ernesto. Kumusta dira? Thank God we're still alive. Shout out daw sa tanan na to mga listening farmers and friends. Ayan. Kumusta dira? Kuya ang linog dira sa imo, sa inyo lugar kuya. So, kaning pakistorya, no? Human sa linog, natural lang yun nga adunay kahadlok o kabalaka. Kumusta ang inyong mga silingan, mga kauban sa uma, mga kaigsuunan? Usahay, simpleng pangumusta dako na kayo o tabang. So,

bird, susiha ang tubig. Tanaw ba kung adunay nabuak nga mga tubo na daot nga mga water source na hugawan o nga imbakan sa tubig? Kung nagduda ka sa kalidad sa tubig, mas maayo. Pabukalan sa nato ni. Og sundon ang giya sa atong health office. Ayo po, pasag pagdali sa uma. Kung adunay mga liki-liki diha sa atong uma o kadaot sa irrigation system, ayaw pagdali og trabaho, susiha una ang kahimtang sa atong uma, importante nga luwas ng atong lugar nga dili pa magsugod ang rehabilitasyon. And of course, tanawa ang kahimtang sa itong mga hayop, ang mga manok, baboy, baka, kambing, o uban pang hayop, mahimong na stress food, human sa linog. Doon na bitaw tayo nakitaan sa nato sa itong mga kaubanan. Diyan sa Jensen, nahugno gidin taon ng poultry house. So, kana, ako gigdanyos, and this will include, ano na po, imbes makapakaon pa tong mga broiler chicken planan, mga matay man ang ban, no? Dako-dako ginig danyos. So, siguraduho nga dunay limpyo pod sila nga tubig, dunay pagkaon, wala sila nangaangol. Bantay ay lang lihok sa sunod nga mga adlaw. Murag uso-uso pod baya karon ang kanang mga sipon o uban pa. Di lang sa itong kayupan, pati po kita. Then of course, halihog ko, bantay ang mga farm structures. Ang atong mga payag diha. Tanawa ang kulungan, ang atong mga fish pond dikes, bodega, greenhouse. Kung adunay kadaot, ayuha una. Kay ang peligroso nga bahin, aron malikayan ang dugang. Nga! Mga aksidente. Then of course, i-document ang kadaot. Kung adunay kadaot, sa tanom hayo posibilidad o kagamitan, kuhaay o litrato, isulat sa detalye o patabang sa atong mga silingan na cellphone. Of course, pag naata sa RSBSA, naman po na yung mga crop insurance. Hopefully, nakalista. Sa atong crop insurance. Philippine Crop Insurance Corporation. Good morning, Dayda. Ninyong tanan. Tristan, at gulay. Happy Sabbath po daw sa tanan. Salamat kayo, Sir Tristan, for being with us this morning. Of course, importante kayo makikoordinate sa LGU, no? Diyan sa atong barangay, sa atong municipalidad, o sa Municipal Agriculture Office, no? Ipahibalo ang inyong barangay. Una bitan akong pangutana po sa akong mga kaubanan diha sa kinuskusan. Nabay source of communication. Hilabi na. No? Nga ang atong doon na may mga cellphones na manggoy usay. Wala lagi signal. Gahapon, for example, ang messenger na to o Facebook na to, nawala biyag yun. Hindi makakommunicate. Tingala ko nga dugaya ba reply o murag naagi di ay panghitabo pod sa atong o murag ilinog pod daw ang Facebook Messenger o Facebook mismo, no? So kaning communication nato uban ang taga DA o uban yan. And then, hinahinay sa pagbangon. Dili kinahanglan nga tanan, mabalik dayon sa normal. Sugdi sa pinaka-importante, tubig, pagkaon, kaluwasan, o kahimtang sa uma. Ang importante, adunay klarong plano sa pagbangon. Og, last tip na to, ayaw kalimti pag-atiman sa imuhang kaugalingon. Mga kauma, sa himanggod, mauna na to, og, tabang lagi sa uban. Nya, nakalimtan na po din nato ang atong sarili, no? Mga ang kakapoy o kabalaka human sa linog na tinuod jud. Patilisuda. Pahuway pod o kinahanglan mo nang gahapon na nagpundog yung ko, nangape. rest. Pakistorya sa pamilya o komunidad.
ug ang kusog sa komunidad mao pud ang pinakadakong abang sa panahon sa kalisod. Good morning, Dede, kay Ma'am Bernardina sa Magsaysay. In closing, mga kauma, ang linog dili nato mapugngan apan ang pinagtinabangay ug pag-atiman sa usag-usa mao ang makapalig-on nato isip komunidad. Okay, sa ngalan sa 1197 DXFE o 1062 DXKI Agri Tips. Balik kita sa uma. Of course, ang atong kauban, mga partners sa technical side, sila Kuya Don Cagas o si Kuya Julius Malyabo. Ang atong mga managers, si Ate Joy o si Ate Magnolia. Kini si Kuya Janos Lakihon magayon ang mag-uumang dunay kahibalo, dunay pag-asenso sa Diyos ang Himaya maayong Sabado kanatong tanan. God bless!

0: praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know it full well. Psalm 139 verse 14. This is Mom's Heart on 1062 DXKI.
1: Good morning! Welcome to Mom's Heart. Kamusta ang imo nga Sabado morning? Dira sa DXKI, we are heard early. Kamusta ang pamahaw? Kabay pa nga manamigid ang tiyempo dira sa DXKI. Welcome! Nag-tune in ikaw sa DYVS Bacolod. Upo diri ang aton nga mga listeners, no? Every Saturday sa aton nga Mom's Heart program. So, ma-check attendance kita. Una, ma-welcome ako sa DXKI, ang sister station sang DYVS Bacolod. Ara ikaw sa General Santos City, sa Coronadal City, sa South Cotabato, dira sa Kipalbig, Tampakan. Kamusta? Ano ang pamahaw niyo da? While tuning in sa aton nga Mom's Heart program, kabay pa nga manamigid ang panimuot nato, no? Miss Sheila, aka Bona, good morning, welcome. Sa Kipalbig, Tampakan, South Cotabato, ara mandira ang aton nga listeners. Si Janet Katakutan, kamusta kada? Ang Roca nga sisters, Luz, si Lerma, kag si Ginilyn Roca. Welcome sa aton nga Saturday program. Merly, kamusta ikaw? I hope okay gid ang pamatsyag. Si Nanding Pulupabatsyag man kamudira ni Totong. Okay lang, nagapulo pangapi na this early morning. Kag sa imo, Linda Samonte. Welcome sa inyo. Dira sa Kipalbig, Tampakan, South Cotabato. Also, dira sa Sorala, sa kay Erlinda, kag kay Magne. Kamusta? Surigao Community Bible Church, thank you for tuning in. Diri sa NIR Alegria Murcia. Welcome. Ikaw dira nga nag-tune in. Manapla GBCN, kamusta si Horkem? Diri sa First Baptist Church of Central Hawayan ang mga engineers naton nga nag-tune in. Kag si Carmi, si Jen, okay lang kamo? Manangkora, mamaming, it is Sabado, so pulo pa huway man pag may time. Nami ng aton nga chimpo because we had rains the past few days, so do nabusugid ang aton palibot, no, ang mga tanom naton. Kamusta dira si Manang Sarah A? Good morning sa imo, Manang Lynn J. Leeds, I hope maayo kagid sa imo, Manong June. Nanay Belle, kag si Maki, nagapulo pa huway ini sila after sang church camp sang aton nga mga juniors. Attorney JM, good morning sa imo. Sir Rolando Plenyago, on duty of duty, salamat sang pag-tune in. Diri sa Villamonte sa Bacolod, si Luri, kag si Meredith, welcome. Manang Feli, ti okay ka na tapos ng aton topic on loneliness and boredom. Ti siling ni Nang Feli, I am bored and sometimes I am also lonely. May moments magid nga may loneliness kita, no? But as long as we acknowledge nga okay, I am lonely, so what do I do about it? Ti mangita naman kita sang kuti-kutihon naton para nga malipat kita and we keep ourselves busy. Okay na, Manang Feli. Manang Merly, good morning. Si Miss Cheryl, wala pa di kaabot sa aton. Miss Lourdes Lubaton, welcome to the program. Miss Cecil QV, kamusta ang imo nga Sabado? Province of Guimaras, Miss June, welcome to Mom's Heart. Ka-good morning sa kay Nay Mercedes, kagkay RV. Kamusta ang weather dira sa Guimaras? Alimodian Iloilo ang nag-tune in dira. Roda, kamusta kamodera ni Preciosa kag ni Orfa? Rod, thank you gid sang prayer support. It means a lot. Sa kay Ma'am Sara Escalona diri sa Mansilingan, kag sa akon dira nga isa pagid kabata nga babayi, no, si Chinchin, kag si Jasmine Kate, I hope miadgid ang inyo mga pamatsyag. Okay na kita sa aton nga greetings. Si Inday Maika, kung maka-tune in, welcome, Mikes, sa aton nga Mom's Heart program. So tapos ng topic naton nagligad nga Sabado. Today, on Mom's Heart, we are going to talk about confidence to spare. Ano ining ginatawag naton nga confidence sang isa katawo, no? It makes you happy and successful, and how much you have is totally within your control. So according kay Mirelle Zeman, here's how to build it up no matter your starting point. Confident ka bala? O kung kisa, may ara kita moment sa aton kabuhi nga daw doon nagabao kita, no? Nagakulo, nahuya, because we are not sure. So let's talk about confidence. Kung ano ini nga mag-build sa ginatawag nga confidence sa aton kaugalingon. To get what you want, whether ara ikaw sa imo nga work, ara ikaw sa imo nga gym, in your life, it's crucial to have confidence. Something we have all learned through experience. But ang degree sang confidence to which that mindset is essential for success may surprise you. Kay according sa aton nga research, confidence is on par with competence when it comes to achievement. Hambal ini sang isa ka PhD professor dito sa Hayes School of Business at the University of California, Berkeley, nga si Dr. Cameron Paul Anderson. Confidence is on par with competence. According sa iya, when you feel good about yourself, you are willing to take risk and are able to rebound from setbacks. Kung confident ang isa ka tawo, you also think more creatively and push yourself harder. So magambal ka nga confident ka, sure ka, no? Kabalo ka kung ano ang dapat i-pursue, kung diin ikaw nagatindog, kag kung sino ang nag-back up sa imo, kag sino pa bi? Ang imo Lord and Savior, syempre, sino pa da ma-back up abi sa imo when you talk about confidence? Because ang confidence naton nga may dalas ang humility, amugi na ang matamis nga confidence. Pero kung confident ka, kag daw medyo may hangin nga dala, may habok nga dala, di hindi na naya confidence, conceit na ina. And that is not good. That is why today on Mom's Heart, we're going to talk about confidence to spare. Ano gid bala ang mayad nga confidence sa isa katawo? We will talk more about this after our first music break.

0: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.
1: Isa sa mga pangunahing karapatan ng bawat batang Pilipino ay ang mabigyan ng sapat na edukasyon. Ngayong buwan ng Hunyo, bibigyan natin ng pansin ang iba't ibang usapin patungkol sa edukasyon sa ating bansa at susuriin natin ang bawat aspekto ng usaping ito. Ngayon pong araw, bibigyan natin ng pansin ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga magulang at mga teachers sa edukasyon ng mga mag-aaral. Dahil batid natin na ang edukasyon ng isang mag-aaral ay hindi lamang responsibilidad ng paaralan o ng guro. Hindi rin naman ito responsibilidad lamang ng mga magulang, kundi ito ay sa pagtutulungan ng mga magulang at guro dahil mas nagiging matagumpay ang pagkatuto ng isang mag-aaral kung may pagtutulungan ang tahanan at paaralan. Ito si Heidi Bernardo Sampang at ito ang pagsusuri.
2: Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang pagsusuri.
1: Ikaw ay nakikinig at nanonood sa programang Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Ang ating programa ay nasusubaybayan sa iba't ibang piling FEBC stations sa buong bansa at sa pamamagitan ng kanilang social media accounts. Napapanood din ang pagsusuri sa GCTV sa Channel 185 sa Signal TV. Ika nga ng isang kasabihan, it takes a village to raise up a child, nangangahulugang hindi lamang isang tao ang may pananagutan sa paglaki at maging sa pagkatuto ng isang bata. Kinakailangan dito ang pagtutulungan ng mga